0: Niyo, may redemption order niyo? Nga ginapa-vacate sila?
1: Oo, oh, karabang. Pero kinahapon na siniguro na hatag ni Sirila.
0: Oo. Ano ni surprise na lang?
1: Bigin surprise din sila kagapon ng katropang may naman ang kaginggulpe yung sila yung kagapon.
0: Oo.
1: Na wala man lang sila kaya the idea na ginag-demolish na gilang ilang area.
0: Amo ni sila ang kahapon ang nag-resist upod ni Mr. Romel Yulo?
1: Oo, oh, katropang may. Sila na di kagapon.
0: Oo, oh, sila na di kahapon. So, nag-resist, may pag-inisturihan na eh. Pero subong, daw madayon ni eh. Daw madayon gid ni eh.
1: Subong, katabang window, wala pa man. Dito tao, hay pa dire. Kay, ari kami dito mga sulod. Subong, padulong kami sa kundiin. Di sila uh-huh. nagkumpuntahan na kagapon.
0: Toho. Si, ang g-interview mo subong katropang dyan, amo na sa ang nag- ano, nagkumpronta to sa aton nga, ano, demolition team.
1: Lain siguro katropang win. Kaya medyo damo din sila katropang win.
0: Oho. Nami ito tayo ng istorya ang ano gid bala? Ang leader nila din ito, Arada?
1: Ang leader nila katropang win.
0: Oo. Damo ito na bala? Ano?
1: Sigaling katropang win ang hindi man siya mag-interview dito ako sa live.
0: Napa-interview na siya. Ang balabla.
1: Kung try sa naman katropang win.
0: Pero, banat bala. Sige, yabla.
1: Kapag-kapag-kapag pa ulit na. Pero dili kita na yun sa mga gwapa. Di nga nagapa nga to.
0: Ay, sa mga gwapa. Amo ni ang trip mo yan, mga gwapa. Sige, sige to. Sige to, sige to. Mamati ito.
1: Sa mga gwapa, win, kumakita ko gwapa, gwapa.
0: Oo, mayugid. Pero at least ma-energize man tabla. Oh, go ahead, katropan dyan.
1: Okay, ma'am. Mga aga, mga kubalik si katropan dyan sa Nusang Extra Time News. Ari sa Piyakalinya si katropan win.
2: Tama pa ko lang kanina
1: pangalan.
2: Ay, sinang
0: lagi. Hayo lang ah, hayo lang ah. Okay lang muna.
1: Hayo, hayo. Itago sa pangalan nga.
0: Oo.
1: Gingging.
0: Gingging.
1: Gingging. Ano yan yung mga komentar sa demolition sa
0: tanong.
2: Actually, nang actually kami ha, wala naman kami yung pinagama. Actually, nag-get suman ang point di sa hamon din ang upload mo.
0: Oo.
2: Ang ginapangayon, malangto nila is simple. Malang mo ng court order, malangkutanin mo pag dokumento man lang. Wala naman kami kapagamo niya. Kasi even change hindi mo kami hindi na di amon. Kasi salamat kami yung gani. Ano po nakatimer kami di abisan kadali lang. Malaki di ba ko man ang nabulog sa amin. At hindi kami makabayad rin sa inkaso. Wala mo na. So kami yung mahalin kami niya, ang amo lang yun. At yun, may-presentar sila nga legal man. Kasi, sa insyakto mo, wala ka pa maagin. At kung ikaw man, di wala kami kasarin sa amon dahil mahalin mo ka lang, di ba na?
0: Tama.
2: Sa kanya sa paro nga man dala sa tao, wala naman kami sa pinagamon. Kung ano kami ang punta nyo pa, kabalo kami, wala kami ang gabayad.
0: Oo.
2: Ang walang ngayon, wala lang, sa insyakto lang ang balaya pa ni Hao. Ang... ang lain naman siya, kahit may miscommunication between the barangay at sa diri, ngati ng barangay, wala man gaano sa amin, wala nga, wala ko, hindi sila na to, actually, wala sila ka sila. Kaya personally, nakipag-sila na may pangalan ko, na halos wala ko ni everyday, kasi yung ubra ko, no? Wala ko yung kabalong, nang ay amo na ni Gilbert sa kabilang
0: may papilis sila nga baton katropang John
2: sa ilang
0: na
2: issue sila financial assistance sa matising type may rehabilitation man ni Gilbert wala pa mong iya kabali ang pagkabali lang din niya sa amo niya may ihatag na issue no 10,000 which makuha na gani kung nang amo niya on behalf sa amo na pangalan wala ko yung kabali kung tingin firma diba pero kalain na sa amo na niya. Nang hindi pa ko alam mo kung saan ko lahat kami na chinto mo, makakaibo kami or nang presinta ko kaya itong dokumento at lagi naman ang ano, kaya hindi naman ang ginapangayot eh. Kasi ako yung personally wala ko yung kuya magpagamuya kahit hindi naman niya ako niya mo nang ang ano na ang ako na lang niya isang upod mag sa ilang at ipagpahid ko mo sa dokumento at hindi madala kami na dumagwa nga doon binaharap sa ba ang tao ko.
1: Kasi amo na katropang win, wala din sila yung nahatagan sang insakto ang dokumento kagapon. Pero, sila.
0: Pero may mga grupo kung naghambal kaya hindi nagatrapat ang demolition dira. Dala na sila, member na sila sa grupo nga na eh.
2: Dokumento tayo na mag-report ng order. Doka prapo, ba yung mandala nga siya. Ito ka yun, kayo yun ka mo. Pero kung hindi nilang dokumento, amo man lang itong ginabangon, hindi nila, wala, wala na mabos sila kami kung pagamon. Hindi kong sila nag-sipitar ng tungo. Hindi na kami na sila magpagamon. Tapos kami ara kami sa kaya. At ako, kasi mo ito, by ng 35 by 4, hindi, hindi, nakatangalan, hindi sa amin yung nabago.
1: So, kamo ba di kagapon, Miss, ang alibi, no?
2: Aar, ako di kagapon. So, before ko nag-lipi, kay galipi ko, ano mo, na, hindi, galakap na kulit, isilala lang na di kagapon. Pero aar, ako di sang aga, sang pagkagapon nila.
1: So amo na nang kapatangon ng ang ila lang gidang iya pangayo dire kani nang insakto lang ang proseso.
0: Eh kay katopang diyan sa process gid man dapat may ara sa relocation site. Wala sila kabalo kun din sila ibutang.
1: Wala pa sila kabalo katopang amo nang handle ko dire ni Sir Ninje na wala pa sila sa relocation site.
0: Oho.
1: Na nang wala pa sila nahatagan sang oras ni magpreparar sang ilang mga kawalingon sa ilang mga kalamitan bago sila ipahalin ng bay.
0: Oho, oho, oho, okay. Pinakabilog ka pamilya ganit ni Watda?
1: Angot sa ila, katulang rin, mga tatlo kabalay ang mga pituhan sa Bandicoot Road Day sa mga tao kasi mga katulang lima kapamilya ang alibi na mga pituhan sa ilang dimensyon.
0: Oho, pero do ready naman sila?
1: Ganun din naman sila katropang win. Kaya ako nang handa nila, ang ibang dito ila, okay man lang, nang i-demolish, or ano man yun. Pero ang ginapakayo lang din nila katropang win is tagaan sila sa oras na bago sila pahalinan ng gibi, na wala namang ginapakayo. Katagaan sila sa oras na makaprepara sila mga kawalingon.
0: Oo. Basta kinaprepara naman dito sa ano sa Baray Sky. Pero amo right, chakto we're with these occupants dira sa lugar. Nga dapat may ara sa mga kaygo ng dokumento, no? Demolition order because may ara pa sang do ka confusing katropang diyan dira. Kay may ara da sang do part of it is property sang provincial government. I don't know if ang ining ano nga court order nga gin-issue amo ning basihan sa pag-demolish sila kag may aras ng demolition order na which ihimuon sa syudad sa Bacolod.
1: Yes, Sir Pangwin. So, ari kami subong, Sir Pangwin, nagsaka kami din sa kundiin gid kagapo nagtabo. Kag sa istorya man ni Sir Minji kagapo kagina gin aral ni kanang kinakaso din nila nga do bimbol cutter ang ilang mga barbed wires. Tapos ari di katabang win may ari di nga nakakaratula na notice to the public na no, so basahon ko lang sa katabang win. Certificate of titles October number 1 up to October number 100,000 declared null void ab initio from the beginning and canceled in toto entirely. A portion from the decision with compromise agreement LRC civil case G957-P February 4, 1972. So may mga notice na di sila gali sa Katropang Win.
0: Ano to
1: daw? May nakabutang man di Katropang Win sa Dakawigang Puno na private property din eh. Kag no trespassing. So napalibutan na yung mga parimalay niya sa mga makagamit.
0: Katropang dyan, private property. So somebody owns the property, not the government. Kaya di private property mo, hindi sa government property. Ang pamangkot, sino ang tag-iada?
1: Base sa ilang sa Katropang Win, ang katanagiyagin ko niya is si province. Hindi ako mo.
0: Province kid? Di government mo? Gobyerno mo na yung province mo? Hindi mo na yung private mo?
1: Kagapa, makuro nila, Katropang Win, nga naperde na yun ko sa kaso.
0: Ah, naperde na sa kaso?
1: Oo.
0: So, sino unang ka pa rin? Mahita niya may istorya tada Katropang John ba? Na mas naka, at least daw, ispok person ni Labla?
1: Ang pangitaan sa subang Katropang Win, kung makapangitan, kasi nila nga do, leader, bire, sa Parokatalik Banwan.
0: Oo. Nami niya may istoryahan, ang aton marang interest di pumuluyo man mo. Kag ang pumuluyo, it should be under the protection sa aton local government. No? Nga hindi sila ma-displace, hindi sila mawadaan sa ilang pangabuhian, ila balay. And if may relocation under sa aton nga Urban Development and Housing Act, there should be relocation intended for them. Dapat, no? Mapat

0: katalimbanuan. Nag-hambar din siya. Pero mga yun nga, hindi din sa kuna na magpa-interview sa live. So, basically din sa mga tuhanan sa komento sa Luzon, pero subong hindi pa din sa
1: kung hindi sa live recorded, eh?
0: Pero hindi lang ako na subong.
1: Hindi lang subong. Okay.
0: Gina-prepare mo ko na nila kaugalingan.
1: Sige. Tsindihan ta na. Oo.
0: Sige, katapangawin. So, muna ang balita dito sa Puro Katalimbanuan sa Barangay 39. Ini si Katropang John. Pabilan Ongan. XFM News.
1: XFM Live Reports. Oras mga katropa, 8:12 na sa pagpaparagan natin sa atong natuntunan. Exacto, there should be a court order or probably demolition order. May mga katropa, mali naman sa sudad mo. No? So ano kasi yan, sinada, may demolition na. Of course, if it's a private property, may ara na sa kasong daog, no, para i-reclaim ang duta from private individual kon privado ini nga propiedad, or if it's a government property mga katropa, then since sa diin ang entitleship na belong, is it sa local government or sa probinsya, no? Kung may ara naman sang desisyon ang korte nga tiyan niya ka probinsya, and then ang mag-execute sang, since the jurisdiction man sa atong syudad, ang ining lugar mga katropa, then syudad ang ma-demolish. Okay, pero dapat may relocation tay provide ang compensation ni istoryahan na, no, para sa mga individual, para sa mga pamilya. Pero masadya ini mga katropa istorya, because nga ti nag pagwa to sang statement si a certain Romel Yulo, no, nga hindi niya propiedad sang gobyerno, no, hindi ka mo makapahalin kay tao niya, no. So may ara pa to sa mga titulo ginapakita to. Amo na gusto nato bahibaran mga katropa, whether na insakto or nagakaigo, may basihan ang sentimento sa mga residente nato dira sa Barangay 40, Barangay 39, siyudad sa Bacolod, no. So, well, pagkatapos tani may mga consultation man na pabalo ang mga residente sa mga plano sa pagdemolish mga katropa sa lugar, no. Amuna yaton nga ginalangtaw man nga mga sitwasyon para ma himo sang aton nga syudad ang pagdemolish da, no? Mga katropa, sa hambal bala nga hindi pwede maging squatter kita sa kagulingon tanga nasyon, and dapat ang atong gobyerno nag-provide sang insakto nga relocation para sa mga informal settler nga ginakabig nga nag-squat sa isa ka pribado, may tag-iya ng mga duta dari sa aton lugar, no? Kaya kung demolish mo lang niya, why man sa relocation site, din mo na sa baka doon, patulugod nyo sa higar sa dalan. Pero hindi ba na muna ka, ano? Hindi pa muna ka, siguro may ari ba na sa mga pag-istorya-istorya, ang aton nga city legal, kag ang, aton, ang mga residente ni kahapon may pinukuanay na to, eh, no? Oras na ito, 8:15 sa pagpangaragad ta sa aton palatuntunan. Kuwaontan lang ni ang kay Katropang France nga update, unless may arap pa mga balita dito sa field mga katropa, because ang provincial government ni nagpatigayon gani sang cut ba na sang oras nila tungod sang ining shooting threat nga ginhatag sang isa ka senior citizen 78 anyos dito sa provincial capital, and I think may kaso nga i-file, no? Check on to man Italian sa mga katropa with Katropang France Andrew Burgos Madden. Katropang France, may aga. Katropang France,
0: ito ang persona nga araw sa likod sang inipatiyan pagpamahog ka lang. Natapos dito sa sulod ng Provincial Administrator's Office sa Provincial Capitol.
1: Oo.
0: Hapon sa Setyembre 9, ito ka sa Parvin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi din involved ang isa ka 78 years old.

0: negosyante na lalaki ni Kito Parvin sa residente niya mismo sa barangay 1, siyudad sa Makulod. So sa ato ni nga pagkuha sa detalye, ang wala na sa buli niya insidente, kaya kabalikan sa ni Kito Parvin ng Mitabo. Nagpatulong siya mismo sa opisina sa Provincial Administrator's Office. Eh bangod niya may ginaasikaso di siya ng mga dokumento ka sa Irvin angot sa Global Quota Project niya, no?
1: Oho.
0: Nga posible nga ba siya ni ang mag-supply tag ginatingwaan niya gidurob lang siya mangin supplier sang siling naton di tubig.
1: Oho.
0: No? Oho. Sa siling Global Quota Project ni nga ginapatigayon doon sa karoon sa probinsya kay kumadumduman sa Global Quota Project ni nga Parwin doon kadamo na nitaan sa mga issue pala.
1: Oo.
0: O, tayo mismo may iba ng mga LGUs kaning duway na nag-aukyon for this Global Quota Project.
2: Sila, iway nag-intrada?
0: Oo, kabanggana. Yung nga Dr. Parwin nga gapangita kayo ng probinsya sang supplier lang masiling naton bastante kay ting target nila. Sila ka MLB or million liter per day ang target ng madugang sa supply sa probinsya, especially sa mga local government units, mga banwa ang syudad, ilabi na ginigat sa province sa norte nga bahin sa probinsya. Pero galing ang ining persona nga 70 years old nga gikilala kay John C. Buhay tani kabalo ka Parvin kung nga naglabot sa punto nga siya mismo ang amuni ba na, no? Nga doon na nga pigil siya.
1: Hmm.
0: E base, man, posible nga siya nagulat ng Malawik.
1: Oo.
0: Tugtog nga ang ginaulat niya ng tao.
1: Mm-hmm.
0: Isa pa, may kinanglaan, no? Nani siya kung kay Provincial Administrator at Atty. Ray Prando Diaz.
1: Oo.
0: Manda na nga Parvin nga, base si Atty. May mga meetings pala sa ako. Mm-hmm. Pag natabuan, gid nga doon naging Malawik ang ulat ng tigulang. Tugtog nga siya mismo kata Parvin ang nangakig.
1: Oho.
0: Pag ginapatian, nga dumagin pa ako sa nga empleyado sa sulod sa Administrator's Office nga muna nga pali ang maglutang siya, no? Maniro. So after to siyang bag, buto nga ginhimo yan, naglakato siya. Pero kata Parvin, ginlayon to nga ginspindi sa provincial government ang tanahin niya mga trabaho sa tagsa ka mga departamento. Nag-opisina mismo sa provincial capital bangot sila nga ginapatian pagpamahog katropang Irvin, no? Or shooting threat sa sulod sang opisina dira sa provincial capital. Katropang Irvin kahapon to may progress ini but for the clarification sa ato ni mga listeners kag sa mga nag-ano sa ato sa social media kailan tao man katropang Irvin na-areston siya kahapon.
1: Okay.
0: Oo, ginaresto siya kapon. Natakop siya. Ito man mismo sa Hall of Justice sa Trump Irwin sa siyudad sa Makulod.
1: Okay.
0: Natoto siya.
1: Mm-hmm.
0: Wala na ibuluan doon nga. Nagkato siya pa si siguro may mga ginpatawag siya.
1: Mm-hmm.
0: Or maybe some other important tagid nga mga ano guro nga mga transaksyon nga kung naato to siya mismo sa Hall of Justice.
1: Mm-hmm.
0: So, tika ako nga Trapa Irwin, din pakikangutan tani si Police Major Rondel Tapang, ang OIC sa karon sa Makulod City Police Station 2. Kaya dito, Trapa Irwin, upot sa joint operation ni ang Regional Intelligence Unit o kon RIU sa Police Regional Office sa Grand Island Region o kon po NIR. Upod ang Makulod City Police Station 2 kato pa Irwin kag ginayon to kag inserve ang warrant of arrest dito sa KIC sa sulod mismo sa Hall of Justice.
1: Oho.
0: Ang ining nga kaso kato pa Irwin apat ka counts sa libel.
1: Okay. Uy, na libel ha?
0: Libel ang kaso.
1: Mm-hmm.
0: May isang kaso may bail or may kanta nga 10,000 pesos. So, for times 10,000 is 40,000.
1: Okay. Libel na yung kakaso.
0: Four counts. Okay. 10,000 pesos each ang isang account. No? So, 40,000 pesos ang iyaling bail sa tropang Irwin sa kaso nga libel. Para sa information sa tanan, hindi ining nga kaso na may ikang tanan ka tropang Irwin dras na natabo sa provincial capital. Kaya hindi ganun nga kaso ya gin-file ni dito sa Regional Trial Court sa siyudad sa Mandaluyong.
1: Uy. Oho, medyo
0: so, isa lang nabot si Ligon sini, may mga kaso nung siya sa to. Kung nga, agit pa ilan, agit siya sa kaso nga label. Kaya bangol kay Papa Erwin nga, amuna. No? Nga siya mismo ang ginaresto sa kaso nga label, katropang Erwin. Dito yung ining kaso ginfile, dito yung sa syudad sa Mandaluyong.
1: Okay.
0: Hindi nga siling sa aton na tabo. So pag nagligay, tanig ko ng mga kaso, ang ining gin-serve sa iya, Katropang Erwin nga, warrant of arrest. But kung balikan to kapon, interview man sang katapos sa media with our Governor Bong Lacson, na doon naman sila plano nga mag-file sa kaso against sa sining senior citizen. Kasi 78 years old na. Kasi hindi na niya sa pagpatunon sa prisuhan bala.
1: Oo.
0: Sa kumuling edad, ya, iluwag ka na niya sa prisuhan mo.
1: Oo. May...
0: Napakwa na ni Slagan eh. Ginatagaan na ni Slagan eh. Kata Farwin sang pabor bala or... Nalagan eh. Tingan good conduct time allowance nila bala.
1: Kago ni sulat mo rin ba si Wayne na sa allowance bala? Ay ipasulod mo.
0: Kamu ganun, 80 na 80 years old na sa duwan na nakatag, may 80 years old na sa.
1: May 80 na sa. Pero ang complainant niya sang libel lain man eh, hindi nag-originate
0: dari sa Bacolod. So, Kato Perwin, wala lang na disclosing information sa aton sa sino na yung atamo.
1: Oo. Okay.
0: Sa kung sa na yung atapo, anong rason kung naagin patakaan siya kaso nga libel Kato Perwin, kaya ito ba siguro na buyaman sa sabila nang hindi amoing?
1: Okay. Sige. Grabe ba? May mga record na sa gali. Mga transaksyon mo na yan, no?
0: Pero kinumpirmin sa atin ni Sir Papang, so under investigation pa sa karong atapawin kung may possibly ng mga kaso pag itala.
1: I-file sa iya.
0: Sa arap man dira. So, well, tiga mo na nga ito, sarang abantayan. Kaya kung basi madugangan, sa iba lang.
1: Oo. Basi may mga kaso pa iban? Oo.
0: So, sa muling, ang tabo pala. Ay, hindi sila sa kapitolyo provincial, duway naman yan sila plan. Sa kaso, agad na sa iya.
1: Oo. Okay. So, yan sa subong, naka-bail man sa Katropang France, no?
0: Posible, duro, naka-bail man siya. Kahit si Kapon, din under medical. Kasi ka, basta sila kung maglayan ng massage pala.
1: Oo. Procedure na subong.
0: Kasi may tatang adaan.
1: Kapin pa kung may ara kasang ginabatsag, may masakit ka. Medical ka na yung anay. Oh, pero take on mga Biyernes ni, pagda-service ng warrant of arrest, tulog kagid. Lunes kagid naka-file bail. Oo. Di siguro naka-file man sa isang bail.
0: Siguro naka-file man siya post-bail. Walang taon tayo negosyante man. May ara-aramang nakapawin. Kasi natin siya mismo ang natigayong maka-anagod. Mga kaakyan sa nasambiting ng mga kaso ginfile mo sa iyo. So, mga interview kay Police Major Rondel Tapang, ang OIC kato po Erwin sa Bacolod City Police Station to ang masusuning pagka-resto sa kay Mr. Johnson.
2: Ang ano kanina na ang nag-serve sa warrant, ang nag-lead ay ang RID na sa Troy Nayar.
3: Okay.
2: Nag-join sa during sa service of warrant.
3: So, region na gali, sir, ang lead unit, good.
2: Yes, lang okay. Lead unit.
3: Pero Sir Tapang, ang ining pag-serve siyang warrant, kaso nga libel, related sir sa dito, natabo man sa Capitol, no?
2: Hindi. Yan, nahiwalay na. Ano yan? Bali ka, yan na yung warrant na issued na doon sa branch sa Mandaluyong sa Manila. Ang serve naman kayo. Nang kapon, siyempre, ano pa yun?
3: So, sir, this is another different case. Yan nagali ang libel.
2: Yan, dito na siya sa Mandaluyong.
3: Sir, ang background, sir? May idea ka muna, sir? Nga, may ginyaw-yaw.
2: Warrant lang kasi. Libel lang. Hindi mo ang details kasi ibang unit ang nag-file siya mo.
3: Okay. So, sa kanon, sir, na-custody na siya sa Station 2?
2: Sa medical paanay. Litag na tapos na.
3: So, except sa libel, sir, kung mag-file to, mag-decide to mag-file ang sa province, posible madugangan.
2: Ate, depende na sa kasi sabi ko nga itong mag-latter naman security guard, pero dapat mag-latter man to yung secretary kasi agin ang balan mo. Huwag na lang sa malamon.
3: Okay, sir. Pero, Sir Tapang, may possible pag-inisya, sir, ng mga kaso?
2: Gina-check pa naman, no, sa Hall of Justice dyan sa atin, kung may arapagod na.
3: Okay.
2: Pero sa ngayon, muna na ano yung makonfirm natin kasi
3: yes,
2: nabaan na lumalabas sa anong
3: okay,
2: warrant system, muna na ano mo.
3: Ah, muna na. Sige, sir.
1: Oo. At least may naklaro, no? Ti ang sunadya ang probinsya, hindi naman magplano, wala naman plano nga mag-file sa kaso. Daw pa ba ay naman sa kuno. Pero ang pamangko to nakuha ay dokumento ihan. Huwag yung mangguro? O, galing ka mo na
0: blab ko?
1: Ang proseso, blab nato? Sino mo ba hindi ka mag-line boat da? Nga, duha ka kuras, maghulanda? Maghulat da?
0: Kasi nga gusto mo lang...
1: May edad pa ni? That's why, katro pang France, may priority lane gani? Para sa atong mga elders gani?
0: Pero nga, sa mga seniors, may priority lane ano?
1: Oo, kaya pa hulaton mo imo, ya?
0: Sa mga galing na. Kasi ito pa rin naman eh, na-restore siya.
1: Oh.
0: But for the
1: investigation, halaga naman kung may mga informasyon naman kasi aspects. Mhm. Mhm. Sige. Na may manang kamuklatan para sa to na nga sa mga provincial government sa mga proseso dali-dali anyo man para hindi maglain ang tao. Pero siguro, katropang France, marami mo may expression man tamo, kisaga pa mo yayaw ta, pero makategorize to sa expression bless ang frustration ta sa isa kabutang nagahambal ta. Pero amunay, why ta ni ginatolerate? Ginapahambal, ginapalabot na ton nga hindi pwede ni. That's why kung may filing, nagakaigo nga kaso nga i-file, para i-ano na lang bla, hindi ta pag normalize ang amunay nga mga tinaga bla mga katropang France.
0: Pagkaya naman, rin naman ang ating update, Chris Patrol. No? Sa lewat, hindi sa propang plan sa proposal, sa mga bukol-bukol sa lewat, kung sa santong bato. Para sa nagawin yung ipinitin ng solusyon, ay sa FEMS. XFM
1: Live Reports. Kita nga mga tao, dapat katropa, palabaan tugay pasensya ta. Hindi ta magpadala sa emosyon, tabla. May mga oras abing gakadala ta sa init sang ulo ta may nagagwas baba nga hindi insakto pwede ka kapangakig pwede ka kapotwas pero hindi ka na mag hambal nga may plano ka nga magpaniro mamuno no nga ang intention sang tinaga mag-inflict bala sang sakit sa isang tao din ay pwede no. Pwede ka man ka appeal, pwede ka man ka taas ang tingog mo, no? Siguro nga ito nga mga government workers, siguro, kinchindi mo na. No? Tining tao, hindi mo na yung basta-basta, siguro may connect mo rin. Kilala mo na isang ato nga mga opisyalis na sa provincial capital. Hindi ka man maka-interest sa bidding kag... mag-participate sa mga programa sa gobyerno kung wala kang kilala mo. Yes, guru, ari, may kilala mo ni. That's why, amun abla kay Isog man, nga mag-hambal sa mga tinaga nga hindi nagkaigo man. No? Ma'am Jovi Amodente, thank you, morning, from New Zealand. Watching live with you at work while having lunch break. Thank you, ma'am. Sa kay Ma'am Elvira Gilogo, nakatutok man, no? Thank you so much sa pagkupod. Remel Bamilia, good morning. Nakapangapi na siya, no? Si The Junior. Ba si Y. Pablao? Sir Lloyd, morning. Thank you. Sa mga katropa na tunda, balik-balik kanta mo ng isyo sa barangay, Blao. Nag-istoryahan ta. Ang problema sa kurinto, dari sa Bacolod, dari sa Visayas, mga katropa. Because may ara na sang ginhinyo nga investigation sa supply sa kuryente kung nga nagluntad ang rotational brownout dari sa lugar mga katropa. So that's what we want. Amo na gusto na tumay balaan at this point of time. Then we'll see kung paano ni ang tanan nagluntad mga katropa. Na Sir Jelwen, thank you so much. Salamat gid ha sa pagtutok. We have Shirley Arevlo mayong aga kapita Mayor Jane Baluallio dara sa Barangay Felisaho. Gusto niya ba lang ma barangay eleksyon noon? Ah, Sinong pabor bi? Post bi? Sinong hindi pabor bi? Post man bi? Nga ah? No? Kay para mabasanta? O, oh, Tuto Remel, gusto mo may barangay eleksyon? O oh, why? Ma'am Mary Jean, Ma'am Shirley, oh, Jilwin, oh, pang call out nila sa tanano. Oh, comment ka muna para mabalaan ta. Kung narugin sa sentimiento sa tao, kay hambal sa mga politiko, hindi nagkakaigo. No? Pero feeling ko naman nga, damo sa gusto nga magpatigayon sa barangay eleksyon mo. Ako personally, mga katropa, bias ko di. Oo. Amo na ang tirada na. Kaya ang mga politiko ta, hindi sila gusto mag-eleksyon niya. Ha? Huwag pa badya tao? Kay tao, gusto na niya mag-eleksyon. Ha? Gusto tayo baguhon na baguhon ang nagapungko ng mga officials ng gobyerno natin, no? Well, this is a test of trust and confidence of our constituent in their respective barangay. If ara pa ang full trust sang pumuluyo sa inyo, then you can still have that position. Pero kung may nasang salig pumuluyo sa inyo, then election is the right venue to change leadership. Pero kunwari, amo na ba, mga katropa, how long ang tao magsalig sa mga government officials natin? Because ang barometer of trust sang tao nakasalalay sa election, no? Why always extending it, postponing it, ang barangay eleksyon? Is it need na gid? No? On the other hand, ang komparison naman, mga komparison naman sa pila ka mga kultura, tas yung ibaw, ang termino sang presidente kag barangay captain, daw isa lang katuig diferensya ba? Oh. Di ba? Oh. Ario, eleksyon. Ario, si Ramel Mamilya, siya, eleksyon ta, kay Pigado, daan subong, naiyang mo na tirada, tol. Oh, parang katilaw naman ta sa kwarta sa politiko. Wow. Hala ka. 8:34, mga katropa, pa-commercial ko pala rin. Aboy ito mga obligasyon ta. Balik kayo ta pagkatapos ni. Standby.
4: Bullseye XFM 90.3.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Juliet. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
10: Ako si Franz ang paligtang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainong po sang order yung ang kape, gato kang pagkadedoso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix lang git ang kape ko.
9: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
12: Sakit ng katawan?
13: Mag Santone Plus
12: Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
12: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santone Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
15: Edgar, saka service ko. May arapos sa chronic
8: Magpaint ako, ginangako salamat sa Sis The Paint. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa iyo. Matyag ko dahil wala nang kasakit ang akong ikot.
13: Sis The Paint, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis The Paint. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
17: Okay lang na sa okasyon na magkaon kita sang mga halin sa fast food nga mga pagkaon. Pero kung adlaw-adlaw naman na nga amo nang imo ginakaon, ara kagid sa mga risgo, ilabi na kung hindi protektado imo nga lawas. So paano naton ina siya maprotektuhan? Pagi lang sa pag-inom sa aton nga suplemento nga Santol Plus Gold.
18: Ang natawag nila sinay makuha nato sa mga pagkaon yani may upod nga toxin, mga free radicals.
19: Yes.
18: So kaya ini nga pagwaon neutralize sa Santon Plus Gold ang mga toxins nga inin, free radicals nga makaon tabala. Noon to us, gakaon gali kita toxin and free radicals. Only that, pagamay-gamay. Pero kung magsupport na sa lawas, tamo na nang naga...
19: Gakreate sa isa kabalatian. Just imagine, wala ka man gakaon sa itlog, ay mo, hindi mo ko palakaon itlog. Hindi mo ko palakaon karne. Palakaon ka, pero palakaon ka junk foods. Kung hindi ka man palakaon junk foods, mahilig ka sa mga pinirito ng mga pagkaon. Ang karne, pag ma-heat na siya, ang oil, mag-aso. Siyempre, gaprito ka, ang oil, gaso. Overheat na siya ang oil. Gamitil ko lang, trin ina siya. Ito yung mitil ko lang, trin na siya. That is a cancer-stimulating agent. But silingon, wala ang cancer, pero stimulate niya ang lawas mo nga mag-create sang cancer. O, kung may cancer cells ka na dito, mas magdamo ang cancer cells sa lawas ng isa ka tao. O, may tendency nga mag-create sa isa ka bukol o cancerous nga bukol sa lawas ng isa ka tao. Kung pala kaon kita sang sina klase ng mga produkto. Kung hindi mo kaya magtanom sang utan. Kung hindi mo kaya magtanom sang prutas. Kag hindi mo mapilit ang imo anak magkaon sang dahon sang balunggay. Paimna na lang siya Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold.
20: Ako gali si Sherry. Pag-migid akong inatubuan sa mga hubag-hubag. Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
13: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
17: Agud nga maging safe kita sa mga flow, mga virus, sina. Pinakanami nga aton nga himoon. Dapat protektado aton lawas. Mag-inom kita sang premium D3. Ang premium D3, mataas ang iya nga vitamin D3. May mataas man nga BCO. Kag ginadugangan pa Doc Nelson sang moringa olefera oil. Ano ini siya? Ang oil sang malunggay. Amo nang ging extract nila ang juice sang malunggay. Ginkuha nila ang oil. Kaya ang oil mataas gali sang super antioxidant which is amo nang gi-combine sang premium D3.
21: Ang premium D3, isa ka-functional supplement na ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga ang may aral sa dako nga mabulig sa pagpapaskog sang aton immune system. Agod magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3 adlaw-adlaw.
17: So once nga ma-take nato ng aton nga premium D3, tinluan niya imo atay, tinluan niya imo kidney, pabakuro niya imo nga immune system. Ang nakapanami pagidiri. Kay bisan sige kita inom alcoholic drinks Doc Nelson. Iya na i-neutralize. Iya na nga pungga ng pagkaguba sang imo atay tuga sang alcohol ginainom mo. Kung gakaon kita bis mga mantikaon nga mga pagkaon, iya na i-neutralize ang mga excess nga cholesterol. Agod nga hindi mag stay sang imong artery, agud nga ipupos niya na iya na nga tunawon, agud nga mapagwa sa imo lawas. So malikaw ka sa mga balatian nga matuga sining deposito sang cholesterol pagka guba sang aton nga mga artery, labi na sa gagmay naton nga mga ugat, iya na nga buligan, agud maproteksyonan once nga ma-intake naton ining aton nga premium D3.
21: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
19: Ang bata naton subong exposed sa gadget, ang bata naton subong exposed sa TV, exposed sa cellphone. Aton lawas ikuba aton nga mata. Ang mga kabataan subong gati para na medyo labo na ang mata.
2: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko maubto sir, paspas jud ko ni tumar sa Vision X Plus capsule. Wala gyud ko nagbahay sir nga ning tumadayon ko kay maoray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. Trina ni sa Cebu Pantukan.
3: Vision X, slay ang kapitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
22: XFM 103.9.
23: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio ang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balansing ang mga komentaryo.
4: Pwede,
3: yung nag-atras ang public opinion.
5: Objective.
3: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.
7: Balik na rin mga katropa. Oras natin 8.45 na sa pagmaragat natin.
3: Bullseye.
7: Sa atong tulatuntunan, mga abiyan, 8.45. No? Oras dala sa inyo sa... Casino Plus. Win every Wednesday. Takto? sa kay Ma'am Nena, Arevalo, ang balias niya madayon, tani ba?
8: No.
7: Arya, isa ka mo. Top lang ni. Sap lang ni, ha? Panamunamo, tani ka ng mga katorpa. Sino ang hindi na gusto, bla? Na mag-reflection. Gai kami, bla, sang, ano, mga rason. Mary Jane Balio-Alio. Ang balia, para sa akon, katura pang win, gusto ko madayon ang eleksyon para mabalaan gid kung sino ang ginatibong sang katawhan. O, para mabalaan gid ang sang pumuluyo. Pero respect man naton ang desisyon sang Senado. Okay. Ara na sa first and second reading, nakasulod na ni ang proposal to fix sang termino sa mga barangay kapitan. O. Remian Mamilya, maing aga. Singya mahaw talas, wah. Mayugit, mayugit. Di, sino pa ba? Si Ma'am Elvira Gilugo, ho. Ano pang paglantaw nyo? Dapat yun, may eleksyon? O hindi lang? Bayantan lang ni, no? Bakod pag hindi yung hambal ni, ano yun? Ni Remian Mamilya, ho. Sige. Para katilaw naman ta kwartas politiko. Muna, sir. Sige ba? Gusto nyo bala madayon ang eleksyon or hindi? May eleksyon ta? O hindi? Nga. Okay? Butang kita sa mga ano ta? Mga rason ta mga katropa para mapabadsag ta. Ano man lang eh? Trend man lang eh? Tulo timbre-timbre mga katropa sa sitwasyon diri sa aton lugar mga katropa. Ginaistoryan ta pero may extension postponement sa mga barangay eleksyon. Ako hindi ako pabor abi. No, totoo da. Kay daw permilang niya kasualting ato nga mga barangay kapitan ato mga barangay officials kay SK nga once nga mayara sa mga barangay national election mabalaman ta nga ay postpone ta kay amo nay ka kompleto sa mga election di ba sa una nga gibuhat sa mga sa una manual pagani nga subong nga hindi ha nga kun mayara kita sa mga ano hindi tayo gusto mag hindi naman ta magpa-election. No? Di ko yumiho mga barangay, barangay officials na. No? Ano pa, hindi pa. O, oh, sino bing barangay official na nga gusto mag-eleksyon? Eh, hotik lang, bing. Hotik lang. No, hindi ito pagbuta nga lang. Texter 863. Gusto ko may eleksyon gadya. Kay kadamo sa mga kapitan nga hindi kasarang sa trabaho. Oh, muna. Sige ba? Abi ngadli. Din nga barangay ni. Sadya pa na, no? Oh, padayon niya, makakaturo pa balik-balikan ko rin nga itong pamangkot ha. Eleksyon sa barangay o hindi? Oh. I-type lang eleksyon ah. I-type hindi ah. no, para mabalanta ko na lang kada mong onsin niyo. Ha? Sino ang pabor, pabor, pabor kay Gindi? Para balantay, no? Kung sino gid man ang dapat ma, ano, madabat mga katurpas ni. No? Kay Duwani mo, there were, I think, those 60, 67 ka mga kongresista ang nagpaboro sini, nagsuporta para sa bill. And duha naman po dito sa Senado ang nagduso para sa postponement sa Marangueneske elections. Ang plano nila ya, i-fix ang term, no, sang kapitan into 5 years na gid lang. Kag hindi na pwede ma-extend-extend. No? On the other hand, ang aton Comelec Commission election, Comelec, nagambal na yan, okay, preparado kami sa Gapon, from 19 billion pesos nga allocated for the Barangay Neske election nga allocated budget, nakagasto na kami 8 billion pesos. Nakagasto na kami. So, there's a remaining 11 billion pesos nga ma-save naton in case nga mag postpone kita sa eleksyon. But nonetheless, we already spent money. While we wanted to save 11 billion pesos, we already spent 8 billion pesos para sa preparation. And bisan ano ta hambal, it's still a money being wasted sa atong commission election if we postpone, no, sa election ngani. So meaning atong 8 billion pesos to, wala na to, wag lang na to, tungod sa preparation sa atong Comelec mga katropa. Pero hambal sa mga ano linya, which is much lesser evil, nga nagasto ta 8 billion pesos than saving the remaining 11 billion pesos. Okay? Pero tsakto ba, no? Ang tsakto ba ang ining ang lantaw ta? Kahit di ako kung save mo. Pero ang proportion sa kwarta mga katropa intended sa barangay election. Barangay elections mga katropa, mapa 8 billion pesos sa 11 billion pesos eleksyon ni Japon yung istoryenta mo, no? E let go to lang ang 8 billion pesos, ah. Ah, nga gingasto sa Comelec. Why na to, ah? Ah, gasto to, ah. Ah, lost tayo ito nga kwarta. Nga ginpreparahan sa commission election if ever hindi madayon ang barangay Neske election. No? Then, i-pursue natin ang eleksyon mga katropa, we will be spending 19 billion pesos but may ara kita sa eleksyon sa mga barangay. May bago kita set of official nga baga pangalagad for the next 4 years sa barangay naton, then we push for the fixed term. Ako na proposal sa ibad mo, sige, why not do it the later sa eleksyon sa barangay, ah? Then rushing it up nga man pala mong gota, hindi ba tun-an ang tsaktong laye, ang plastadas ni ti Why ta kabalo, no? Kung makumbinser ang mga senador at kongresista natin sa mga amon ng mga proposal, no? Oh, Texter 58 lingya, madayon dapat. Oh, okay. Why sa komento ko na nung kilang. Anyway, oras na mga katropa, 8:52 na sa pagpangalagad ta. Now, please question lang ta, istoryahan ta mga katropa, as much as makaya naton ang atong topic ko ngayon. Angot sa rotational brownout, nagpagwa naman to sa red alert status ang NGCP. Now, probably, may ara naman ta sa rotational brownout karon sa gabi. Okay? Because may ara sa pagnubo sa atong supply, sa kuryente, sa grid, no? Halin sa mga power plants na nakakonekta sa atong grid, mga katropa. Amo ang istoryahan ta, gusto ta, no? Because nga apektado pagpangabuhi tas buhi, no? Tungod nabudlayan kita. Amo ang gusanti naton, gusto nila mag ano na lang, hindi na mag-operate, masirado lang kuanay. Kagkita ta sa mga tulo changgi bala sa mga nagabaligya sang ice cream niyo. Close lang. Close. Oh. So, ang habal nila, so parang gusto ka nga tinugay-ugay pa brown out pagkatapos ang imo tong ice cream to, well, balda, ha? Season, oh. Oo. So amo rin ginadimenda sa tao karon, no? Paano ni, no? Anyway, oras naton 8:54 na sa pagpaglagad nato sa pagtutunan. Let's talk about this, no? We have our convener sang Abling Kuryente. We have Sir Christian Weber sa ating linya. Sir Christian, welcome sa programa. Thank you so much sa oras mo.
4: May haga, Sir Win, kag sa tanang kamati sa imong programa. Good morning, everyone.
7: Oh, thank you, sir. Sir, we have rotational brownout. If mamangkot na sa NEPSI, ambal nila, this is a concern of supply. We ask sang NGCP nga hambal nila accountability from power plants. And pinaka-recent nyo, ang aton nga spot market price na sa kuryente sa per kilowatt na to naglabot na sa Visayas is 18.59 cents. So medyo nagtaas na kayo. Kaya tapan eh?
4: Among naging problema natin, Sir Win, no, kasi masinggitan lang sila ng accountability. Pero kung imutan na won, lugay na nila katabo eh. Nang, you know, way back na sa Sineco, oh. Pagpakadto na subong sa Negros Power, no, kagamo sa mga charges na ginahabuhay bala sa mga konsumidor bala, na ginapalukdo sa konsumidor.
7: Oh.
4: Ang iba nga, kung tanawon mo, dapat obligasyon ina sa mga you know, sa mga distributor, distributing units or let's say ang mga ang mga electric companies.
7: Uh-huh.
4: Isubong, ang manang masubo because masinggitan lang sila nga for accountability.
7: Uh-huh. Uh-huh.
4: Pero ever since, wala man sa, wala, you know, wala, may gina-apply sila nga ginatawag na accountability and transparency as well with regards to the charges. And tanawon natin ang bill natin, damudamo sa mga ano eh, ang manang ginareklamo sa pamuluyo.
7: Oo.
4: Nakadamo sa mga charges na ginabutang nila. So imagine,
7: mm-hmm,
4: ang spot market sa buong, no, pagsakakita sa, let's say, mga gigawatt or ang tanawag na gano'n, mga projectives, bakit magsakakita sa mga 31 kilowatt.
7: No. Bugat-bugat na
4: so,
7: kayo.
4: So, ano nga, no?
7: Mm.
4: Average is ang Western prices.
7: Oho.
4: So, mga, ano, na, 10%. Oo. Maraming makita natin drinking information. So, kaya pag-agalit ko
7: 18.59%. Oo. Ano na lang mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga Sir Christian, para maka-establish kita mga mga linya. Audio, mga katropa, 8:56 na. We hope makakatropa matagaan sa kasaragan ang problema ta. But may gamay man ta nga painuin, no, mga katropa, ang utsining nagaluntad ng mga rotational brownout, no? Oras na 8:57, mga katropa. Bagunod na may istorya, ang convener sa Amlig Kuryente, si Sir Christian Weber, nga isa man sa mga advocate, mga katropa, sa pagbantay, no, sa aton kuryente. There is Negros Occidental, there is sa Bacolod, nasakupan sa NEPSI, no? Sir Christian, pasensya, medyo nag-bisyo ang linya. Sir, go ahead, sir.
4: Yes, so sa subong, no, ang atong ginatanaw, naglagay na kataga ni isubong sa 18.59 sining maglabay ng August.
7: Oho, oho. Yes, sir.
4: So, ang aton subong, no, nga may ginhambal kasi sila nakita ko sa news na i-defer nila ko, no, subong.
7: Mm-hmm.
4: Pero ang kaladlawan sa natin, no, nga bisan i-defer nyo pa na subong,
7: mm-hmm,
4: na building, mm-hmm, ang point na dagyapon is bayran man dagyapon sa konsumidor.
7: Mm-hmm.
4: So, I don't know. I cannot understand nga, mm-hmm, dapat ang atong nga Congress mismo kag ang Senate,
7: mm-hmm,
4: would run after these suppliers, no, if they are, mm-hmm, kumbaga performing very poorly.
7: Oho.
4: Kaya dapat ya ang ihatag nila yas pamuluyo, hindi ya deferring or let's say nga hambalo nila sa sining nga bulan i-lift na ana yung mga charges.
7: Oho.
4: Pero in the incoming months isukot man agyapon sa aton.
7: Oho.
4: So it's useless kay bayran man aton agyapon.
7: Mm-hmm.
4: Ang dapat nga himuon siguro sa aton nga mga lawmakers is to enforce ang mga suppliers nga dapat mahatag sila sang rebates. Mm-hmm. Because mm-hmm. kung tanawon ni mo, Sir Win, no, gabayad kita sa gusto. It's the same thing with ano with water mm-hmm. sa aton nga basiwa. We pay on time.
5: Mm-hmm.
4: Eti kung maglapaw kita sa aton nga balayran, anong ginahin mo? Gina-disconnect kita. Tapos, for reconnection, may penalty pa na ang ginabayran. So mm-hmm. I think no, dapat it's high time nga dapat applicable man ini sa mga sa water and electric companies. Mm-hmm. Nga dapat siya nga kung palpak ang serbisyo, ibalik ang kwarta sa pumuluyo or there should be rebates.
7: Aha, aha. Okay. Kato at sir pila ka mga diskusyon sang we open up with the NGCP. Ang ina problema is the outages sa mga power plants ngini that lead to the thin or insufficient supply sa atong kuryente sa grid subong. Nagwa sila. There were 16 of them. I think hindi ko magsala nagwa because sa mga guba maintenance kag kuno ano pa. Ang paglantaw sa ibang mga grupo sinya do ka systematic sang style because at this point of time ang problema to subong is energy man and to the fact nga kita sa declaration sa presidente sa state of national energy emergency the government could have do something audit check sang ilang capacity and integrity sang aton nga mga planta.
4: Oh, because amo na gani nga dapat inipasabton sila no hindi lang ya sila nga ipa-explain sila dapat ni sila ipinalize kid because they should have seen this coming.
5: Mm-hmm.
4: Imagine madulungan ka mo daya unta paghatag supply ya.
5: Mm-hmm.
4: Tapos ang isa pa nga ginatanaw nga ginareklamo naton is that ang the bigger portion of the supply is actually going to Cebu.
7: Oh.
4: So okay. Ang galukdo siya kita diri sa Negros sa Panay.
5: Mm-hmm.
4: No, nga kita ya ang gabayad ya sang ginagamit nila yung mga kuryente.
7: Oho.
4: Kasi they are kumbaga ang the demand of use is much bigger sa Cebu.
7: Oo.
4: So amo na dapat ya pasabton gini ining kapilaan ni kabilog ni sila nga mga power plants ang naguntat
7: kay
4: ang sa Visayas.
7: Mm-hmm.
4: No, nang nag-operate kita capacity about 815.8 megawatt.
5: Mm-hmm.
4: Ang unavailable.
5: Mm-hmm.
4: Amo nang natabo nga ang nag-contribute sa red alert.
7: Oho, oho. Yes,
4: and
7: sir.
4: And also the reason why there is a rotational brownout.
5: Mm-hmm.
4: And I just like to also clarify sa aton mga consumidores, no, nga we should not blame Negros Power about this. Kasi hindi na iya sa Negros Power in fairness to them.
5: Mm-hmm.
4: No,
5: mm-hmm.
4: Sa mga power plants niya, sa mga supplier, gito ang kuryente, amo na ang problema.
5: Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Ang sa Visayas, no, sa September 3,
5: mm-hmm.
4: As far as I can remember, Visayas had only about 2,187 megawatt available
5: mm-hmm.
4: versus a projected dapat nga 2,575 megawatt
5: mm-hmm.
4: nga demand. So, it fell short mga 388 megawatt.
7: Uh-huh.
4: So, amo na bala.
5: Mm-hmm.
4: Kasubo lang yan, no? Because kahapon sa ilaya at the whim of their decision or the whim of their wand,
7: uh-huh.
4: Ano lang sila yan because of maintenance and everything. Wala bala sa proper planning or sila mismo nga mga supplier should have kumbaga made or come up with a meeting.
7: Oo.
4: Nga hindi iya bala amat-amaton lang anay nila hindi man nga gulpe nga amo sina tapos ang problema on ninyo ang mga consumidores nga gabayad on time.
7: Oo, oo. And for the electric companies to get an exclusive contract ani sa mga suppliers because there is aton we have Therma. Though may 20 megawatt kita nga ginkwa nga supply Sir Christian, the rest of that 20 megawatt na ni the rest of that we get from spot market. So ang spot market naman volatile kayo eh.
4: Yes.
7: It could change eh ang presyo dito. So we need more contracts sa ibang mga power plants so that we can have the fixed nga supply nga hindi ta magdepende sa WISM kay yung WISM yun sumong tumaas naman kayo.
4: Yes, takto na Sir Win, no, because it's not only this is not only happening now, no. It was also happening before with Sineco. Nga mo na galing nga ginaaway man anamon kaupod ko si Councilor Gamboa sa una.
7: Oo.
4: Nga garila ay kitakatama sa spot market. Nga again it's volatile, again it's very erratic ang presyo na isina.
5: Mm-hmm.
4: No, ti sa una marason lang ng Sineco nga this is just because for emergency supply.
5: Mm-hmm.
4: But the point is mas galing na ipataya ka kisa sa spot market kaysa, you know, getting more contracts with other affordable suppliers.
7: Oo.
4: I mean, if Manila or let's say Luzon can get at a lower cost, pila lang ang sa Luzon man, 4 point something kilowatt nga, hindi na mahimo sang ano.
7: Right, oo.
4: Nga, hindi mahimo na sang Visayas.
7: Yes, sir. Isa ka medyo parang kotano na because ang tanan nagadiritso sa spot market eh. Dito taga,
4: so, amo nang naamunan nilang makasubo dira because I don't want to paint any I don't want to ruin reputations of the suppliers pero hindi mo ma-avoid nga pinsaron sang mga consumers kasi pumuluyo nga kumaga daw ka manipulated bala Sir Win daw ka ginahungod bala
7: oo
4: na amo nang ako niya nga ano nga pagtanaw sana because again talin sa una, wala kita kabati nga na-penalize ang any power plant for repeated failure of service.
7: Oho, oho.
4: No? Kasi kung contracted kita or kung contracted ang atong electric company, ang Negros Power, contracted with these power plants, no?
7: Oho.
4: Or suppliers, tapos they fail to deliver
7: oho.
4: Ang expected na capacity, dapat ya, i-compensate nila ya ang pumuluyo because of interrupted services.
7: Mm-hmm.
4: Hindi niya nga hambalon na kamuya nga rotational burnout kita. 3 hours ka dere, 4 hours ka mudi, 8 hours ka mudi, 12 hours ka mudira. Tapos paantusun niya pumuluyo, nagabayad yung mga consumers on time because if we cannot pay again, i-disconnect kita nila and then for reconnection, may penalty ka pa.
7: Penalty ka pa?
4: Oo. So amo lang masubo dira. Pero never ka nakabati yung rin penalize siya ang mga power plants nga ni.
7: Oho.
4: And then, isa pa sina, nga dapat, also to for Negros Power naman, they should look for much cheaper and affordable suppliers.
7: Oo, sa selection process na ito, which
4: mag-rely tama sa spot market, yeah, because ang spot market actually, dapat pang-emergency lang na.
7: Oo, mag-reserve na ito, if ever, goodbye.
4: Okay. If ever, nag-idea nga, let's say may failure man, or let's say may incapacity sa iba nga supplier, that's at the time mas spot market.
7: Pero
4: ang ako niya no, daw ka ano pala, this is a well-played manipulation of you know, of what's happening with our power supply.
7: Kabo sir, sa mga sa grupo sang Amerigo Kuryente, do you have plan to set a meeting with the DOE to talk about this problem? Kag anong pinaka-core nga ginistoryahan naton? Is it really the system or is it just exclusively sa supply nga problema naton sa mga power plants?
4: Well, if you think of it, Sir Wino, this is not only about the power supply issue. Ang kami ang magtanaw sa niya, magsuranay kami ganin ni Councilor Gamboa, na ining problema is with the system. No, this is, kumbaga, hindi man ko mag-ano, no, I will not give the benefit of the doubt, but if you really look at it, do ka manipulated ganin isang katabo, bala?
7: Oo.
4: No, can you imagine dululungan ka mo dahil discontinue with your service kay tungod mahambal ka mo maintenance? It's not ano, it's not proper. Because you know damn well nga kadamo sa ginasupplyan ninyo. So ang amo niya, hambal na mo ni Councilor Gamboa kung kuanay na mo and then tanaw na mo niya kung ano man ang demand naton nga ipaabot sa DOE. Because again, no, DOE is also washing their hands. Mamba sila, let's find solution and disregard anay ko no ang blame. But hindi mo na ma-avoid kasi ang discomfort na ginatag niyo no, sa mga paying consumers, yeah, unfair.
7: Oo, sa una pa rin. Preparahan ito ni dapat. Ang record na ito ni Mr. Christian, as per NGCP, 2021, nagkakalatabo na ang damo ng mga disconnection, outages from power plants. So, from 2021 until 2026, wala ta preparation or complete audit sa power capacity or upgrades ng atong power plants. Why is it ginatabo ni siya?
4: Yes, because actually ang DOE has the power to check those information. No? Kay ready naman na sa mga ano, sa mga supplier, sa mga power plants na nga kung ano ang mga gakatabo bala, may reports man ina. So hindi amo nang isa sa butang or actually is very baffling, no?
7: No.
4: Nga na lang ang DOE mismo do ka protecting this, wala lang ko kabalo, pero you know, dapat siya ang managinambal ko, they should lay it down sa table ya kung anong natabo sining issue.
7: Uh-oh.
4: And their reason, and then kung nga wala sila ya, there's no coordination with all the suppliers.
7: Mm-hmm.
4: Nga kabalo ka mo nga kamo gani ang major nga gas supply sa isang Visayas, sa Mindanao.
7: Mm-hmm.
4: And even in Luzon for example, no, pero mm-hmm. dapat in lay down in isang maayo. And then DOE should enforce and penalize ang failure nini sa mga services nila.
7: Uh-huh. With the MBCCI, niya, if we penalize naman sa mga power plants and mahalin sila sa off-grid or hindi na sa mag-supply or hindi na mas manubo nga itong supply, sir. What's your thought on that, sir?
4: Well, you know, we are left with no choice. No, kung let's say mauntat na sila sang ina yung paghatag sang supply for whatever reason that they have, for example nga sambalan na for temporary maintenance.
7: Uh-oh.
4: Or they will completely shut down, no?
7: Uh-oh.
4: That's their choice. But the point is, if there was something wrong with their services, no, if they disconnect with us, wala kita may mahimo mo, pero ang mahimo lang na daya sang DOE ya, isukto na sila ya sang ila failure of service, and then ibalik ina dapat sa mga konsumidores.
7: Oh.
4: That's the point. Ang mulang gid na ya kasimple, because again, kung maguntat sila operation niya, wala man na, wala kita may mahimo, DOE can also do nothing about it. Pero what DOE can do is to hold them accountable for their failure. Amon na ya.
7: Sir, isa pa, one thing, I'd like to bring it up. Ang price capping naging issue sa ARC sa mga power plants, which dapat in ang atong per kilowatt per megawatt nga mabakal ang ginabayaran is only 6,000 pesos per megawatt. Now wala mapati na if we do the math, 1,000 kilowatt is 1 megawatt, it boils down to 6 pesos eh. Per kilowatt naton. So subong per kilowatt naton diri daw, I think 14 pesos. Why ya ma-improve, why ma-implement ya ang ini mga capping ginahimo sang ginatag sang ERC and DOE sa mga power plant? Do why sa mahimo ya?
4: Amo na galing dako nga question, Sir Win. Kay you know, ang DOE should be the regulating body.
7: Oh.
4: Kag sila na ya dapat ang mag-monitor sina. Pero ano eh, nang nagano ba lang do sa katingalahan
7: kung
4: do ka protected pa sining sa mga power suppliers ni.
7: Oho. Pero sir, you will sa amlig tubig, you will take possession sa demand and
4: actually I'm talking to Councilor Gamboa about this.
7: Oo.
4: That which we should also kumaga submit our ano eh position paper sa DOE ni.
7: Oo.
4: Because ano eh ka unfair na gid sang nakatabo bala.
7: Oo. Oo. Oh.
4: And then isa pa na kadapo daan sang issue sang aton nga you know from the previous company before Negros Power came in.
7: Oo.
4: So tamo pa sang ginahimo si Councilor Gamboa to to clarify things.
7: Uh-huh.
4: No, with regards to Sineco.
7: Uh-huh.
4: So tapos dugangan pa sang amo ning problema. It's overwhelming for him actually and for the group, no. Pero you know, kung wala na gid may matindog kag may matingog para sa

0: ang atong Committee on Energy can do something about it. This recent time, why pa sang posisyon ang Committee on Energy, no? Diri sa sangguniyan palunsod?
1: Yes, actually, hindi na pabukot natin sa Ipagulor Campuano na kung ano mahimo sa natin para na gobyerno.
0: Mm-hmm.
1: Because, again, hindi lang kita makilig tayo sa Congress and Senate, no? But also, even just sa petition paper, no? Para kung pabalukang ipagot natin, yung mga pagamos, mga konsumidor, yung reklamo. Pili sa Bacolod City.
0: Mm-hmm. All right, so we will wait sa mga possible updates in here from Amblig Kuryente, Sir Christian. Sir Christian, thank you so much for the time, sir. Ah, okay sa. Na utod sa. Sige, anyway, okay naman to. Ina ba din mga katropa, ang convener sa Amblig Kuryente, si Sir Christian Weber, mga katropa. Amo rin nga itong ginapaminsaran, Pirmi. Sino accountability? Is it the distribution companies in GCP, Sineco? Is it the grid itself, no? Halin sa NGCP, mga katropa? Or power plants, mga abyan, nga nag-forced outage due to maintenance and whatsoever ang plantata sang ining mga rotational brownout yung naglunta diri sa Visayas. And we wanted to know. At this very time, mga katropa, we are under the National State of Energy Emergency due to crisis sa Middle East. The problem is, why isang solusyon da? Why ta control sa problema mo? In several interviews and press conference katropa, ang aton nga mga electric cooperative naghambal man isa, no? Ang mga generation company naghambal man isa nga. Why sang direct effect ang pagsaka sang presyo sang diesel kag kuryente sa presyo sa kuryente, no? So we're complacent about it, no? Why tayo nagkulba? Because ano ang istorya, mga katropa, ang pumuluyo ang antag sa mga residensya nagkakinanglan sa supply sang kuryente para makahimo sang gusto nila, para mahatag ang comfort ng aton nga pagbuhat, mga katropa, no? Until there were several outages nga natabo, mga katropa, nga nag-igo sa mga major power plants, coal-fired nga major supply na gakwa kita supply sa kuryente sa grid, mga katropa. As of this time, mga katropa, may mga outages na nagluntad. Ano ni siya ng mga planta? Perminis na mo, no? Nga nagagwa ang unavailable ng mga ang TVI 1, 2, and panay grid ni siya, no? Free. No, so limited tatlo, pila ni? Tatlo. And all of this are coal plants, mga katropa. Amo rin yaton supply sa kuryente. Dako ning contribution nila, mga katropa, sa grid naton, no? Diri sa siyudad sa Bacolod kag sa Bilog Negros Occidental para butan sang coverage sang Negros Power, no? So ang paghalin nila, ang pag-disconnect nila, mga katropa, offline sila, why na sila nahatag supply pa sa kuryente dito sa grid na ton. So, nagnipis, kag nagkulang, ang aton kuryente. Subong, ang aton capacity, diri sa Negros Occidental, kung sa Visayas, mga katropa, is 200,320 megawatt. Ang aton peak demand, subong, diri, mga katropa, grabot sa 2,000, no? Megawatt ang kinahanglan, mga katropa. So, kung natoon mo siya, may ara sa available nga supply, pero may time siya nga kulangon git because may demand nga dako, mga katropa. Ang NGCP, as of September 11, as of 8 a.m., nag-issue na, mga katropa, sang alert, red alert status, no? 3 p.m. to 9. So, may rotational brownout nga matabo within this time. Alas 3, tub-tub, alas 9. Yellow alert naman, o kung pag

0: ipes ang aton supply sa kuryente, alas 9, ala una, tubtob alas 2, alas 2, tubtob alas 3, kag alas 9, sang hapo, sang gabi, tubtob alas 10, sang gabi. Pero hindi natong naikawan, may ara naman ta brown out, nga may experience sa mga katropa, alas 3, tubtob alas 9, sang gabi, karon, ha? Sa hapon, tubtob alas 9, abi. Now, kung pamakuton mong mga electric distributor, mga katropa, NEPSI, NOSECO, SENECO, ngayon hindi na yung problema namo niya. Problema na sa supply. Kaya nagnubo ang supply nato dito sa grid. No? So, kinahanglan ta nga magpatuman sa rotational brownout, which is true. No? Kadto ta karon sa trabaho sang NGCP, pagkadto ta karon sa DOE, because nga may ara sa mga implementasyon nga wala gid matuman, no? And we people demand sang accountability from these government agencies over sa mga planta nga nag disconnect sa atong grid. In recent time, mga katropa, subong 18 pesos kag 59 centimos. It's nearly 19 pesos ang presyo karon sa spot market. No? Okay. Dito sa Mindanao, mga katropa, ang presyo sang per kilowatt ha, sang kuryente dito sa spot market is 19.56 pesos. Kung amo ni purchase naton ng mga supply sa kuryente, balor sang per kilowatt sa kuryente, mga katropa, ihapoy sa mga electric power plant, kwaon, baklon sa electric companies diri sa atong lugar, mga katropa, sa dako ni mali. But because may ara kita sa mga supply agreement, no, diri may ara kita sa nakwa nga 20 megawatt sa Therma Aboitiz Company nga supply sa kuryente, that's 20 megawatts, mga katropa. Ang aton nga supply diri nagalap ot guro 800 megawatts, no, for Visa, for Negros Occidental, no, sa coverage abis ang Seneco, mga katropa. So 20 megawatt mga kinahanglan ta versus ang demand nato, mga katropa. That's really a small percent sa kinahanglan natin nga supply security. That means to say, more than 820 megawatt kinahanglan tara backlon sa wholesale electricity spot market, no? And ginahambal natin subong may ara sang posible pagtaas ang presyo bisan mahambal pa lang ipaliban tani anay, hindi naman pag-implement anay para sa aton nga mga electric cooperatives subong. Pero hindi naman rinay makadto man tila Japon, no? Kaya ang outages, padayon sa Japon, mga katropa, wala iya sang pakundangan mo, wala sa callback mo. Sa supply agreement na to, dapat ang aton ng mga power plants, mga katropa, hindi maka-implement sang force outage until na may ara sa mga notices sa aton DOE, sa aton ERC. Mapabalo sila, anay, for certain reason. Fault, guba, or maintenance, no? But this cannot last in a matter of days, no? Hindi pwede nga sinimana, hindi pwede binulan, no? Because magsubara ka na da, mga katropa, madagdag na showcase order ang aton nga ERC, no? Ipa-explicaron ka, power plant ka, explicaran, maybe? Nga, hindi ka pag-sanction sang Department of Energy because ang imo nga abrap kag gulpi nga pag disconnect sa atong grid, no? Because amo nag mga commitment sa mga planta natong diri sa aton nga grid, mga katropa. They have to provide us with sustainable supply of power para magamit natong sa pinakamalugan. Okay. Diri sa makulot abi, mga katropa, naglalain na pinakamakuturan ta. And here's the catch. Under the National State of Energy Emergency, the government is empowered to look over, no, sa mga power plants kini, ang sistema itself, no, may gahom na, no, ang aton nga gobyerno to penalize, to sanction sa mga power plants. Let's take for example ang aton nga argumento. Hindi pwede ma-penalize because ma-shutdown sila, madula sila sa grid ta. So ang gobyerno naton way natagaan sang insakto nga choice, no, where ang sanction sa DOE pwede ma-implementar sa mga planta. Pero but because nga ti once kakasun muna sila, dula ta, way ta, mawad-an ta, mas manipis pag inaton nga, mas madugang pag problema. So, the government left no choice. But let them explain anong natabo. Under sa state of national energy emergency, mga katropa, may price cap tani. Ginpatuman aton nga Department of Energy, no? Which is true, may araman, no? August, mga katropa, ginmanduan ini sang ERC ang power plants nga hindi kamo magsubra. Ang price cap naton is 6,000 per megawatt. Okay? Sa spot market ni. If isipon naton, mga katropa, that's about 6 pesos per kilowatt. Ang naton nga ang presyo sa kuryente subong, no? Pero what have you? Pero baligyan na isubong sa electric companies naton, mga katropa, is lapit 15 pesos sa mga kooperatiba, sa NEPSI, NOSECO, NONECO, lapit 15, mga katropa. Ang rason, nagtaas ang presyo sa spot market. Ang spot market, ang ginahambal, mga katropa, nga nakahilera sa mga power plants na nga nagbaligya sa kuryente nila, wholesale electricity spot market. Okay? So, dari nagtaas, no? Pero nga, ambal nila, hindi ito madirekta maepektuhan because kurang aton nga ano, nga supply, no? Why ta kabalo? Ano ang explanation, abi mga katropa? Well, the very core of the argument, mga katropa, sa pinakamakutunan ta, this is the failure sa mga electric cooperative, sa mga generation, sa mga electric companies to sustain or to get or to acquire contract sa mga suppliers ng kuryente na exclusive para sa mga, take note, mga katropa, we have 700 plus, for example, let's say kayo nagtaas naman subong 800 megawatt kinanglan natin dari sa Bacolod, mga katropa, and only we have 20 megawatt supply exclusive contract dito sa Terma, and the rest of that baklo natin sa spot market nga mahal-mahal kayo presyo, no? Ang pamangkot nga asinepsi, nga asin so, na seko, nga ang si Noreco, nga away kita nga nagpangita sa mga supplier nato sa kuryente para in case gitman magka problema ang supply, may mga outages, mga katropa, hindi ta magkadto dito sa spot market, no? Nga kabaro kita, volatile ang presyo to, mataas nubo, pero kalabanan taas git, no? So pila na nakaporsyento ang mega 20 megawatt sa kinahanglan natin nga 800 megawatt dari sa area sang NEPSI. So nga way kita supplies na. No, nga way ta nakakuha sa mga kontrata sa mga planta nga mo nga sustain sa aton. Nga hindi kita magdepende sa merkado. Hindi kita magdepende sa spot market kay subong 18 pesos 55 sentimos sa presyo mo. No? So paglantaw na ito, mga katropa, negosyo ang dalagan sa kuryentes bung. Hanin sa pagbaligya sa kuryente sa aton nga grid, sa aton nga mga electric companies, pakadto sa grid na ito, mga katropa, may problema. Okay? Nga alam itang NGCPs na di. Ang NGCP, mga katropa, a systems operator, no? Sila in charge para magbalanse sa kuryente. Ginakonsume natin ng kuryente diri sa pungsod, mga katropa. If ginakulang ang Visayas, pwede sa makaangkat, mga katropa, dito sa pwede sa mga kangkat dito sa area sa Luzon. Okay? Pwede sa Pakangkat. Alright? So, well, may ara sang sobrato nga kuryente. Though I think the 15,000 megawatt baramo, no? Ang supply to. Ang ginakonsume sang, sang Luzon, mga katropa, is 12,000 megawatt, no? May ara pa leverage. Kasobra 3,000 plus, no? Ang ginapasulo, ang pwede mag-consume to. So, ang systems operator natin, which is NGCP, pwede mag-import sa kuryente pakad to reinforce lang dari sa Visayas nga area. No? Pero way matabo na nga. Ang ginahambal nila bla mga katropa, no? Nga Luzon, Visayas, high voltage direct current system ang ginagyan sa kuryente. Na, ang mga submarine cables na ito, mga katropa, limited lang ang iya pwede i-transport ng mga kuryente. Okay? O, limited lang kayo. Ang kalabaon is 450 kilometers nga pwede ka maka-establish sa imo submarine cable para makalabot to, makakuha dito sa isa sa mga nga mag-aagay dito sa San Bernardino Strait, mga katropa, no? Para makakuha ka sa supply ng kuryente. Ba't nubo kayo ang ginahatag lang, no, nga supply sa kuryente, no? Ang capacity sa mga katropa is 440 megawatt lang, no? May remaining pa sobra lapit 2,000 nga megawatt nga pwede pang i-import diri nga kuryente sa Visayas. So, para makabulig-bulig sa supply naton kay hindi kita matam-an sang insufficiency sa kuryente, no? Oh. So nga wala. Tinga amo no kota. Ha? Nga amo no kota, nga amo no kota. Nga pwede ba ni mapuyti mapataasan eh. No nga atubtub sa karon, na project na natong problema since 2021. Na project na natong nga problema since 2021. There were several outages sa mga planta sa grid naton. And we know for a fact, mga katropa, kada mo sa mga establishment, sa mga lagko, ng mga buildings, no, mga kumpanya, BPOs, no? And that's part of development. Ang ginahambal natin di. May ara sa mga lagko, ng mga kumpanya, may SM, may mga malls. They consume large amount of power. Ginagamit na nila. Sa residential naman, nagkadamo ang subdivision. Ganabong balay. So from 2021, gina-expectad na mataas ang demand natin by 2026 at probably 2030. Ti nga ang systems upgrade natin sa mga planta, wala ni matutukan sa DOE. No? Kaya ginahambal man natin to, kulangon aton supply by 2030 probably. And it's starting, nagasugod na subong. No? Ti nga way takapreparar. No? Nga dapat, since nga nakita natin to, may aras sa kukurangan, there could have been suppliers sa kuryente, nga mabutang sila ang mga baligya sa kuryente. Sa mga grids natin dito, for example, sa mga electric cooperative, they have to secure sa ilang nga makakontrata sa mga power plants nila. No? Pero hindi, nga katabo. Ang baligyaanay, gakadto ta sa spot market. Kay dito sa spot market, mahal ang baklanay kung kontrata sa mga electric cooperative, electric company, barato. No? Amo nang medyo tricky nga part, mga katropa subong, no? Ang NGCP nga way makamurag upgrade. Kabalo ka mo, mataas ang atong demand sa kuryente until today. Gamay lang Japon ang inyo, pwede ma-import ng kuryente alin sa Luzon area. No? Sa kapasidad nga lapit 2,000 megawatt nga available, nga sobra, nga reserve sang Luzon, nga hindi ka mo ka-import, bisan dugang na lang tani 700 or 800 megawatt dari sa Visayas, mga katropa. Nga because ang capacity sang inyong underground cabling is 440 megawatt lang. So sinong basulon ta? And that's why ginahambal naton, mga katropa, ang aton nga mga power plants, they're taking advantage no, sang sitwasyon, sang shortage ng kuryente, ginanegosyohan nila. So, halin sa kooperatiba, halin sa mga power utilities naton diri sa lugar, pakadto sa NGCP, pakadto sa power plants naton, dalasa na ang ERC kag DOE. May accountability sila. Ha? And we say, this is systematic nga plastada. Ha? Kaya ang tao, ginabutangan nyo, sa wala choice ang tao. No? Wala choice ang tao. You're trying to normalize and explain to us, this is just normal. Because ang supply to nagnipis. But we could have done better. No? Mas may nahimo kita years before until ang nagtaas ang demand natin dari sa itong lugar. Di ba? Oh. Tiga malo naman to sa mga electric companies. Why? Makami nag-ano da? Why? Mga na kami may gina-income da sa mga generated power? Halin sa mga supplier? No? No. Ang core objective natin is to provide a lesser affordable cost of power sa aton nga mga members, consumers, no, sa mga kooperatiba. Hindi na naton malabot kung hindi ka mo magkwa sa mga hindi kung wala kita exclusive contract sa mga power plants nga barato kuryente naton. Nga amarilay ka sa spot market. Ha? Nga amarilay ta sa spot market. Mambalaman na sila. Gahambal lang ni Abin, ano ko? Ang announcer niyo, no? Budlay mag-secure sa kontrata sa mga planta. Tingaan nagakadto sila sa spot market ta. Kay mahal to mo, no? Makabaligya to sila mo. Ah? Oh, malibre sila sa makapalagyo sila sa mando sang ERC, nga dapat ang aton price capping is 6,000 pesos per megawatt lang, and that's about 6 pesos per kilowatt ang barigya natun. Ha? So amura lang mga katropa, coordinated nga problema, I mean systematic nga problema. Kita lang ang endpoint ng mga katropa, subong. Bisan ano naton palak sa kuryente naton, bisan hambalo pa rin na okay amon ang presyo. Why man na nag-auntat na nga mong bayad sa taxes? Why man na nag-auntat na mga penalties da? Why man na nag-auntat na mga charges nyo ginabotang sa mga electric cooperative, electric companies diri sa amon di? Ah? Nga sa mga rotational brownout, maka-assure ka mo sa amon nga nagbarato ng amon kuryente? Ha? Why? Why? Amo na problema to sbong. No? Nga ang tao mambal, ay ang NEPSE may problema. Ha? And we say, tanan sila, ha? Gintanuhan ang problema sa kulang kuryente diri sa atong lugar. And they should be accountable. Balik ta mga katura pa pagkatapos sa mga panumdom. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na.
8: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da son, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gain. Kamutol, testingi bala. Kampiyong gijan, Turbo.
9: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
9: Turbo, may maka at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain.
12: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist,
9: consult your doctor. Sa mga buki ka.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: XFM 103.9.
16: Ang sobra kang mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kagkunkulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further then, yung nag-atras ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isong pasalayan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Balik na mga katropa sa pagparagyan natin.
6: Amo na ginisriyat ng problema sa kuryente sa Pilipinas. Systematic ang pag enjoy akong pag plastar nila mga katropa. Tanan ka binibisyo. Ang gobyerno nga na ka binibisyo because tanan ka mga charges ng mga katropa. May 12% tax. So whatever it costs mga katropa, the government enjoys the tax revenue paid by the consumers. And also, the electric cooperative. What comprises ang aton payments, mga katropas kuryente? Ariyo. No? Hindi ko ba rin isa-isa, makaya ta lang, pero abong ng aton ginabayran. Ang 64% sinada sa kuryente, no? That's generation charge. No? Amon isang kuryente, ginangkat na to sa mga power plants. No? Ang ginambal sa mga electric cooperatives natin, electric companies, ambal nila, wala kami da may kinakita kay ti raw nga power na ginabakal nat namon da sa kuryente, no? What consists sang ano ni sang generation charge? One, contracted power nga ginabakal naton sa power plants like therma and the spot market, and 80% of that mga katropa sang generation charge ginakwa naton sa spot market. Kilala na ang 20 megawatt mga katropa sa atin. The other 12% is distribution charge. Ginabayaran ta ni sa NGCP. No? Ginabayaran ta sa NGCP. Ang isa pa, ang other charges. Kita nyo to, mga other charges naton, explain naton na lugay. Distribution charges, no? Area sa mga electric companies ni Sam, sorry. And 8% of that, mga katropa, we pay sa NGCP. Transmission charge naton ang linya sa NGCP nga ginaagyan sa kuryente, no? And 5% is system loss sa inyong mga bill. Alright. May isa din kabagay, mga katropa, that will be the basis sang demand naton sa mga ahensya. Nga dapat i-demand gin naton, isinggitan tagadya. No? Oh. Number one, sa nabal naton, ang 12% of that sa bill naton da, gakanto sa mga distribution companies, sa NEPSI, sa NOSECO, sa NORECO, sa din pa nga mga electric cooperatives, mga katropa, para sa building and maintenance, deliveries ng electricity, no? pagbutang sa mga safety, something, no? Metering, billing, and whatsoever. It's all operations ng mga distributor sa kuryente, mga katropa. That's the 12%. Ang 64%, mga katropa, generation charge. Ano na ginahambal na ton, no? Ginakwa ni sa mga independent power producer, sa mga supply contracts na ton, sa mga power plants, nga nakwa sa aton nga mga ginabakal sa electric cooperative, no? Sa electric company. Gakwa man da ang dira sa WISEM. Ara man da, mga katropa. And maka-exported power naton sa mga net meterings naton, sa mga distributed energies, resource naton ibang mga katropa. In case kid man, no? May ara paglubo sa supply sa kuryente. Okay? 11% other charges. Anong charges tip? Taxes. Value-added tax. Grabe, ho? May lifeline subsidy pa ni. Pinsar mo, ang sa mga 4Ps na mga katropa, hambal nila, free of charge na sila sa kuryente, may aras ang discounting, pero kita yan na bayad na. Okay? Senior citizen. Tapin sa libre mo na. Ginabayaran ta mo na Japon. Ha? Ang discount sa mga senior citizen, pinsan nyo, libre na, hindi na libre. Ha? Kita gabayad na. Naka-charge na makakatropa sa lifeline subsidy. Okay? Ariyo, ang pinaka-interesting part, kagdari ko mapundo. Ang fit all, ang fit all o kon feed-in tariff allowance na ginahatag, ginabayaran naton spill naton mga katropa, no? nagasuporta ni sa pagproducer, paghimo, development, no, sa mga renewable energy projects naton, no. Pagkatapos gabayad di ang gobyerno through ERC sa National Transmission Corporation, mga katropa. This is intended tani sa mga development tani sa mga submarine cables naton, no, sa aton nga mga transmission lines. Kuntani, no? So diri na di na butang ang ini mga charges, mga katropa, and we pay for that. Gabayad kitas na. Nga wala sang development since 2021. Halin sa Luzon pagkadto sa Visayas, mga katropa. Nga mga koneksyon naton pila. O tiambol ta mo ni, ang pwede ba deliver da, mga katropa? Pwede ba import da? Capacity sang ini nga submarine nila, mga katropa, is 450 megawatt lang. Where may ara pa available nga sobra 500. Lapit 2,000. Nga pwede dito i-utilize anay to import isang supply kuryente dito sa Visayas, kuntani, anay. Amo na gadimanda kita, no? Gabayad kita sakto. Nagahatag kita sang insakto nga bayad sa aton nga mga electric companies. And we get less, no? Pamangkot, mga katropa, deserve to lang rotational brownout. Hindi it. Gabayad ito, tsakto mo. Subong be, may rotational brownout. Ma-wave ayan sa mga electric companies, sa mga penaltista. Mga balsa, okay. May rotational brownout. Subong mo. Sa hindi kabayad, wala sa penalty. Anay. Which is easy to implement. Hapos ina nga implementar sa mga electric cooperatives na to. No? Hapos ina ipatuman sa mga electric companies natin din, mga katropa. Oh. And a part of that, every charges na ginabayaran natin, may 12% tax na dahil. No? Bisa na, no, pa natin palak, bisa na ito pasinggitan natin, no? Pag-abot sang bill mo, bayaran mo na, sir. No? So we deserve, we demand sa atong gobyerno nga maghatag sang insakto, transparent na sistema kung paano ginaplastar ang negosyo sa kuryente. No? Kay kunang taon ta, ang key players, those are private corporations nga nag-entra sa negosyo sa kuryente pakadto sa mga electric cooperatives nga ginahamhaman ang kita di sa mga board of directors nila. Sobra-sobra ang mga allowance. Sobra-sobra ang kita. Nagkitaan mo ng mga politiko, ta? Problema. Sige, mga board of directors, grabe ila charges. Grabe gamit nila. Gahaman sa, ano? Gina-take advantage nilang kwarta sang kooperatiba. Lagaw to, meeting minilyon. Ang charges pagkaon, grabe nga presyuhan. White odds ang sweldo, honoraria lang, pero triple naman ang ilang benepisyo. Tihambal sa mga politiko. Sige, pentrahon ta mga private corporation. Para ma-untat ang korupsyon, mga katropa. Sa mga board of directors ngayon eh. Kaya nag-anad, nag-isla. Sobra-sobra ng ginimo nila. And that's where privatizing sa pila ko mga kooperatiba natin diri sa pungsod, mga katropa, nagsulod. And that's an echo is na takeover sang NEPSI. No? Sino mga enabler? At yung mga politiko man eh. Sila man isla talang beneficios na di. No? Kay kalabanan sa mga politiko ni ang mga negosyante sa kuryente, amo man yung ilang pinanser sa politika. No? Totoo na. Ay, sus. So, nakambal tama yung negosyo sa kuryente. Kung paano i-dig at dig up na, mga katropa, ang mga gusto natin ipa-lap on sa Department of Energy to do something, for them to do something. It's not appropriate to just be silent, no? And prioritize solution than identifying the problem. It should go both parallel. While ginasulbarta ang problema, ginasolbarta ang taas ng presyo, ginahimo tang solusyon, we also have to identify the problem. Sa presyo na yung kuryente. No? Hindi na pwede nga. You will look for solution, pero hindi mo pa, piungan mo problema. Kita yung mga nag-consume sa kuryente. Kita yung ma-ans na din. Oh. And that's why, balik na to sa argumento ta. Nga si NEPSI Ginabasol, nga si NGCP Ginabasol, nga mga power plant naton, mga katropa Ginabasol taman, kag mismo gobyerno ta, because they let them do whatever these power plants wanted to do. And even ang mga electric companies, kag gusto na mahimo, why na kamot ang gobyerno da? Why na kamot? Regulated na aton nga policy sa energy, polisiya sa energy. And that's why, mga katropa, the government can make a leverage naman lang. Why kami na mahimo? Kaya deregulated na natin niya. Ano na? Deregulated na natin pulisas na da. We lose control sa atong negosyo sa energy, enerhiya. And that's why, mga katropa, we nag-handom-handoman ta. Kung sino ang presidente na magtindog, mga katropa, to nationalize the power industry, balik sa gobyerno. No? The government, hindi man ta makahambal nga wala sang mga private companies na, but the full control lies upon the power of the government to control over it. Dapat. No? Kaya mga key players ni mga katropa, dapat subservient na lang, no? Sa aton nga mga pulisa. Sa negosyos kuryente, sa kuryente, it's a service we paid sa aton taxes, mga katropa. Ang kuryente dapat nagakaigo ng presyo. If not free, but barato. Isa ni sa mga basic services nga ara sa kamot sang gobyerno, halin sa tubig, sa kuryente, sa telecommunications, no? Amon yung mga sa pagkanto sa transportation, katropa. Dapat may kontrol ang gobyerno sa nandi. Pero, you know, let's wait and see. Abangan ang susunod na parata naman. Hi. Joy Rodico, thank you so much. Salamat, Gid. Melanie Martisano, salamat sa Setyo Lapak Duldul. Thank you. Len Antonio Talde, mayong aga. Kaluoy sa mga konsumidor. Permi brownout, pero ang balaydan, nagadako, Japon. Na muna. Thank you, Ma'am Len, ha. Si Ma'am Len lang ginayang kaalay, Kuya Permis programa, Kuya, ho. Oo. Dira sa Ma'am Bato chapter sang class. Thank you so much. Ma'am Renita Cuenca Ia, takuling chapter sa shout out. Ma'am Shirley Arevalo, para sa akon dapat madayon ginang eleksyon. Para ma-islan naman ang dapat islan, mabilin ang maayo o tsaktugin. Nina-arrival ako katoliko, madayon tani ba? White oras mga katropa until tomorrow sa aton nga talakayan, sa ngalan sa aton technical partner katropang Judy Rivrigano, sa aton station manager Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President Dr. Remily Tuoy, umabot na sa o? Oo. Mabulos na si katropang Chris Librando. Ako naman si katropang Win Salinas. Tigapaalam. Tubtubuas mga katropa. God bless.
2: Bullseye XFM 90.3.

0: Cellphone Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Si halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Sarap!
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom

0: rini, hindi rin malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Mga katupa!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
2: Edukasyon
1: para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatag kag mahalungan ang ikaayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ng mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
2: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mo ta sugar mo eh.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag nga hyperglycemia. Mabatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Ang saluyot naman o kon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol-free iniya ang mangosteen. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akong sugar. Dito na Nubo ang ako nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
4: XFM 103.9.
5: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
6: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Apang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaungten ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan nga pagigog mo. Sa diin!
7: Endless love.
8: Nga tinaga nga nagahatag sang kalipay inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
7: Endless love.
8: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: nilang ah. Uy, anak, ikaw ba nagasakay sa auto nga nagdulog sa atubang sang balay bagulak? Siling nila, may nobyo ka kuno nga di auto?
1: Good evening. Ako gali si Chester, boyfriend ni May.
2: Wala. Boyfriend? Wala pa gani kami sa ginambalan.
0: Oy! Dali diri! Magdayon ka! Uy, matuod ba na nga boyfriend ka sang akon, anak?
3: Oo.
0: Ay, ako naman si Alita. Akong nanay niya, ah. Tawga na lang ako nga nanay, ah. Inigani, mama. Ay, dali diri. Magpungko ka diri, ho. Magmirinda ka, anay. Magumalang abi ako nag-abot mo. Ah, Emily! Ang mga chocolates dira, ha? Ipagwa! Kaghatagi si Chester. Kagdasiga dirang merienda. Kibasi ba na kung gutom na kagkapoy si Chester sa pagmaniho sang iya auto?
4: May boyfriend ka na gali? Nga subong mo lang siya ginpakilala.
2: Wala. Si tatay naman ang naakig.
0: Ay, Chester! Dali di ho. Pungko di ho. Dali ka pungko.
3: Salamat, Jay.
2: Oh, hala. Dumaanogin siya sa nobyo ni May. Ah, Mare, sige ha. Mapauli na ako ah. Para makapahuway ka. Kag maatipan mo sang maayong bisita mo. Salamat sa pasalubong ha. Ah, May, anak. Mauna na ako ha. Salamat liwat.
5: Ay ah, dumahipi ko. Sigurado, manugin siya kay Eloy. Nanobyo ko na si Chester.

0: Oo, anak. Nakilala ko ng boyfriend ni May. Manggaranon gali, kag may salakyan.
1: Amo bala, Nay?
0: Oo, anak. Dasun kag gwapo. Doon nagasala gani sa atipan sa iya si Miga Alita. Kay ti, doon sa ano bala? Manggaranon ang manginbana ni May. Ay, sige ha. Ibutang ko anay mga pasalubong ni Miga Alita sa akon sa sulod.
1: Sakit suntugan ko ba? Dagin sumpagin eh. Kagdos hindi ako magaginawa. Malakad ako ah. Pagkado ko sa bangga. Agaron ko mga amigo ko nga mag-inuma. Nay! Malakad anay ako.
0: Sige.
1: Lumsan ko nga akong kagalingon sa ilim nun ah. Mapaubog ako para makalimot. Para nga magbinod ang akong bilog galawas. Kag hindi na ako magabatsyang isang kasakit.

tulugan ng mga amigo ko. Nagkalawabo na sila tanan. Pag ako na lang isang nabilin na nagatindog, ang dumdum ko halay kung maubog, kag makalimot na ako. Kapag na naglala, pangitganing ginabatya ko ako. Mas pagkita ko ang ginasakitan. Ang mayo pa, mabuli na lang ko. Hindi ko na lang magpukawa ng mga upod ko. Mabuli na lang na sila karun kung makabugtaw na sila.

0: Bah, si May. Nagapanirado siya sa mintanan sa ilang tindahan. Palapitan ko siya. Buligan ko ah. May, buligan ko ikaw ah.
1: Eloy?
0: Manira ka na sa tindahan mo. Buligan ko ikaw.
1: Nga nga ari ka pa sa gwa nga tuwang gabi na.
0: Pasensya, ma'am. Medyo nalingaw lang sa inong sa bangga. Hindi rin masulit ah. Promise?
1: Uy, nagahuloy ang iya mga mata. Talaga pa rin mahaw sa sang ilim nun. Hubog ka?
0: Indah,

0: may isa ka lugar ako nga gusto balikan.
1: Diin, inak.
0: Sa Corregidor Island.
1: Ah?
0: Dito kami nag-field trip sa carriage ako mo. Hindi ako makahibalo kung nga ah. Pero gusto ko nga magbalik dito. Isang una na mga pagkanto dito. Nag-ibig ako sa Kalipay. Puno sa hindi mapulong nga balatsyagon ang among duog. Madamos ang luwa kagkasakit. Apang may kadalagan man. Ginasaulog sa Corregidor ang kabuhi kagkamatayon. Ang pagigugma kagang kapaslawan. Inang isa ka lugar nga gusto ko nga balikan. Sang aran ako sa ginatawag nga Eternal Flame of Freedom. Ginapensar ko nga ako ang among isa.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sony Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala sa uan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: lang isa sa tunga sang dagat. Aking bato, nanindugan, nag-antos para sa kabuhi, kag para sa iban. Do pareho sa mga bata pa kita. Nadumduman mo? Mabalik ako sa among lugar. Kun mag-abot ang husto nga panahon.
1: Kuna mo, ako man. Pag-abot sa husto nga panahon, magadto ako sa Corridor Island.

0: kung wala na kita nagakita ay. Pero ginapangita mo ako. Kag pangitaon ko ikaw. Makadwa ko dito. Agod dito ko ikaw pangitaon. Wala ka man dito. Nakaibalo ako. Kay sa kabes. Nakalapa ka na dito. Kag matindog man ako sa eternal flame of freedom nga ginasiling mo. Kag ikaw ang paminsaron ko.
1: Oh my... Eloy?
2: May? Hindi ka pa pala magsulod?
1: Sige. Masulod na ako.
0: Mapauli naman ako. Gusto ko siyang hakson. Sagtuman kahubot. Abang ang kasing-kasing kulangan na kahimu o sina. Pamatsyagan ko sa pong. Ako lang si May. Ako lang. Wala sang katunga. Ginahakos siya sa kasing-kasing ko. Kagsang akong pagkatao. Gusto ko nga pahira ng iya mga luha kay ina. Abang pareho na mo na hibalan nga hindi mahimo. Kag nahibalan na mo pareho nga ginasakitan ang tagsa na mo kapalatyagon.

ina, hindi ako makatulog. Sugod sa gabi nga to. Wala na kami nagasubilano ni Eloy. Ginalikawan na namon ang isa kagisa. Bisan sa opisina. Kung kaisa gali, masarangan nga ihambal sang kalinong ang tanang nga gusto mo nga ihambal. Kamapabatsyag sang kalinong ang tanang nga ginabatsyag mo sa lawas. Ilabi ng kasubo, kagkasakit. Kagsang gabi nga to, nabugos nga kong kaisipan nga ginahigugma ko si Eloy. Kagbugos man sa kaisipan ko nga masakitan siya sa paghigugma ko. Ay, sa isa lang kapiso, naghigugma ako kag nasakitan. Kanagibalo ako nga hindi na ako ang May nga anak ni Santiago kag Alita. Sang gabi nga to, nabatsyagan kong pagkababahi ko kag ang pagkatao ko. Tugod sang tion nga to, nabatsyagan kong kalipay kag kasubo sang dungan. Kag inpangako nga hindi na ako maghigugma liwat.

0: jago. Ari naman si Chester, ho?
1: Biyahe, ano ako?
0: Boy, kita mo lang gini nga lalaki ni, ho? Ako na lang gani ang masugata kay Chester, ah. Chester! Anak! Ay, ari ka? Ay, hala. Kadamo naman sang dala niya, ho?

0: Bo, dumaan mo, ba't si nanay sa natipan kay Chester?
1: Oo. Oh. Kinadalaan siya permis ang regalo mo. Yan. Dayaw ko diba lang kay nanay mo?
0: Mayugid maglana si Chester kay nanay mo. Do siya bala ang makigupod, haw? O ti ano, ginbaton mo na balang pagigugma niya, haw?
1: Wala ko isang luyag sa iya nang apang mapiliton gid si nanay. Mayutanik kong malakatan lang siya dahil pabalik sa Qatar, ah. Parang nga mahapos ang pagdispatcha ko kay Chester. Wala gid ako sa bisan jute lang nga balat siya gun sa iya nang wala gid. Wala gid.

0: Bulag ka bala? Hoy, May! Sa luyo ni Chester, hindi ka na kinahanglan yung mga budlay pa.
1: Apang wala ko sang luyag sa iyan, Nay.
0: Gaga!
1: Ong, Nay?
0: Hindi ka na ako pagpakigami, ha? Gusto ko nga sa pagbalik din ni Chester, kag magpabatsyag na sang paghigugman niya sa imo, hindi ka na magdamo sang arti pa. Batuna na siya.
1: O Diyos ko, Nay!

0: Mga katrupa, exciting!
1: The Secrets of Health.
2: Ang aton suni nga utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton suni nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, bakaya malang nisa sa aton suni nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton suning lawas sa aton suning brain dira nagkakaproblema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation dira sa sulod sang aton suning lawas kung mapabayaan ni ng inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan sini nga problema sa aton suning lawas lakip sa aton suning utok.
1: Seven plus gold
2: ang quercetin nga ini kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na inima, tapna para hindi na magdako, kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically, dira sa aton sininga utok, nga kulaga padayon, ganing inflammation, dira na nagasugod sininga, nagahina na aton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kung na maglala, nga maglala pa gani diri, mahimo pa gani diri nga iangot niya sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease. Nga pwede gali na ton malikawan kung may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
1: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Isang makuaan naton sini sang quercetin magamit sini sang Santhon Plus Gold Capsule iupod na lang ang premium D3 capsule ng Santhon Vitamin C nagabakod ang ila sini nga lawas nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
1: The Secrets of Health.
0: Yes to Health.
3: Maginom kamo sang ultimate trio inatawag naton ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sa Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto ng ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha.
1: Seven Plus Gold.
3: And then, sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
1: The Secrets of Health.
2: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa ninyo kutis.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may aras ang Santhon kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa ninyo insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagataas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa ninyo pampatamis.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry sa isoflavones. Lecithin ang makabulig panami sa aton sa ninyo brain function. Isoflavones ang makabulig balances. Sino kung bolo balances sa ninyo sa aton sa ninyo hormonal imbalances. Lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas na nagasuffer karon sang symptoms sang pag-menopause. Nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no? Sa ginabatsyag naton sa aton sa ninyo lawas. Katindi magid naton malikawan mag-agi mangid. Especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sa inyo sa ninyo kabuhi. Nag-menopause ka mo, nag-untat ang inyo sa ninyo pamula nun. Di may mga mabatsagan ka mo sa ninyo mga fluctuations o kung mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali, no? Ang isoflavones galin sa ninyo sa soya, isa kasangkap sa ninyo isang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sa ninyo ginabatyag sa inyo sa ninyo lawas. Hindi ka mo matamaan sa ninyo sa pag-irritable, hindi matamaan sa ninyo sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipatod. Yaraw, Santhon Plus Coffee Mix kita sa ni ang mabuligyan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Santhon.
5: Seven Plus Gold.
6: The Secrets of Health.
5: Santon Gold Live Testimony.
7: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
8: Daig pa ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.
10: Premium D3.
11: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
12: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom

0: the Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Pagdugid sa nawad na pagbiyahe ang Says the Pain. Hindi ko nadaan malitawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Says the Pain.
1: Says the Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Says the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kape nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: XFM 103.9.
4: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
5: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
5: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
8: XFM Network Philippines.
9: Mga katropa, X

detalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, nangarangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sa Sentro.

0: AM News Central.
1: X7 time, alas 10:39 na. Mga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas, kakonsinin ka man sa buong abahin sa kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa ating panatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropad, law kita subong sa Biyernes, Setyembre 11, tuig 2026. Kag subong agangin nyo dali kapod si katropang Franz Andro Burgos.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, kita din mag-inup na nahihumali na last 10:30. Tugto ba last 12 sa uto? Agad sa pala ka mga importante, mga katropa, nga mga issues nga itong tutukan, talakayin kag-diskusyonan sa siningadlaw sang Biyernes, mga katropa. Sa mga nagamonitor dira sa ato ng XFM Bacolod, mabatayan ninyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9. Kag ang XFM sa Gay City naman mga katropa, mabatayan ninyo kami dira no? Sa 87.5. XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1, XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9. Kang mga katropa, XFM sa Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7 sa Negros Oriental mga katropa. Mayara kita sa Facebook kag YouTube, di ka mo magalipat. For our social media mga katropa, malantaw nyo na kami kag mabatian dira sa inyong mga Android phones, pangitaan nyo lang mga katropa sa Facebook. Ato nga Facebook fanpage mo ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag mga katropa sa YouTube mo ng XFM 90.3 Bacolod. Meron makita sa kinatawag nga text line o call nato yung official streaming app mga katropa. Dara sa Google Play Store app, pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Ma-install kag ma-download ninyo mga katropa nga libre nga ito yung official streaming app. Dara sa inyong mga Android phones, pangitaan nyo lang dira, no? Kag ma-access ninyo mga katropa ang kapin sa eksenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Meron magkita mga katropa sa ginatawag na text line na muna 0915-628-7926. Ang munang text line sa XFM Bacolod. Subong aga mga katropa, ano blang makaundahan sa itong mga talakayan niya itong tutukan kag-diskusyonan. Sining oras, kag-sining edlaw, Biyernes, dali lang sa itong palatuntunan ng sentro.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, padulungan tani karon kay mismo sa Sangguniang Panglungsod sa Bacolod, oh, nag-aprobar sa resolusyon angot sa pag-express nila sa full support sang Bacolod after kuno sang initiative ni Deputy Speaker Albie Benitez, Congressman sa Bacolod City. Angot sa iyang panawagan sang congressional inquiry angot sa recurring sang power interruptions, rotational brownouts kagang red and yellow alert status nga nag-aapekto sa karong mga tropa diri sa aton sa Negros Island region and the whole Visayas. No? Ini mismo mga tropa gin-author ni Councilor Cesar Distrito ang nasambit ng resolusyon nga nag-urge mga katropa sa House Committee on Visayas Development kag sa House Committee on Energy kag iba pagin nga mga appropriate congressional committees nga nagakandak sa mga hearings para ni mga katropa masolusyonan na niya ang nasambit ni nga rotational brownout sa aton. Di mga katropa mo na ni dring aton nga balakuon. No? Well, ti amuning pangabay ta lang. Ang nasambit ni nga mga tikang kag mga ginaplano sang mga konsyales sa Diris Bacolod. Dari mga tagan manisang igtalupang. No? Kung saan problema tropa, may agib la, may tupa. Hindi lang siling ito, puro lang tatabi hangin lang. Puro lang tasugit, palapaw ang istorya. Oh, di mo na importante, subong. Hindi ang tao, way ang tao, subong nagahulat sang, ano mo, sang sugid niyo. Importante yung solusyon. Paano niya na mapatigayon ang nasambit ng atika? Oh, kag mabuhat, bala ang mga katropa. Hindi lang siling ito, puro lang tatikal. Oh, puro lang tabi sugid. Dapat ani may giho ni. Kaya sa subong, oh, wala tong tapay mga katropa tup-tup sa bulan sa Disyembre nga mag-amon eh. Halos si Adlodlaw yung mga katropa. Ang mambal ko lang gidya, kakapoy na gidya. Oh, kamuway ka mo na kapoy nga ginabronal ka mo Adlodlaw. May mga hilikoton ka mo sulod bala, hindi nyo madali-dali mahikot kay bangon nga brown out. No, okay lang bala tani, nga rita diya bala sa mga pungsod nga gasnow bala. Sa mga mabugnaw nga pungsod. Kay kung sa oras siya sa brown out, bao do pugon sulod balay. Do ginagaang ang tanan. No? Ting iban ka sa alaga pa muli sa iban nga lugar kay bungod nga sa kainiton sa karon. Amo na ta ni Blake consider nila, no? Indi sila nga mga katropa nga okay, brown out kami for how many hours? Pero mga katropa, hindi ni siya normal nga everyday tanang ginihimong pag brown out. No? Tenon nimbot si Lingon sini. Gambal na daan may mga researches na tayo dahil mga katropa nga kulang gin man supply tapos kabang danan nga tingin na brown out ha? Usong brown out. Kina-trend na lang brown out subong. No? So, tingin mo nga tikang sa karon tingin pangitaan solusyon kuno ni Congressman Albie Benitez. No, nga mapatigayon nun sa mga katropa sa congressional hearing man. Para mabalaan tayo. No? Kung sino nga mga komitiba dang dapat nga magulikid ni mga tubang sa so, sino nga problema ni may sa laptop ni sa publiko sa mga consumers. Di mga tropa, ang kabalakaan ta dire, may ginakuhaan ta di mga tropa nga muning aton nga gag-provide sa supply. Nga ti masiling naton doon na tayo o gidang iyang supply sa karoon. No? Kulang supply sa karoon. Di mo na mga katropa, nga gina-brown out kita dire, gina-raffle ta kumbaga. Amunin bilang siling nila nga, oh, lantaw din yung feeder ko na rakam mo ba? O, ti congratulations kung nadala ka mo. Di mga katropa, galing ang ibang nga feeder, just like sa Amon, Dralis, feeder 8 ba? O, halos ang doadlaw na lang. Ganyan. Lunes, toto, biyernes. Kasi Sabado, Domingo, ganyan, hindi mo pampaktan kung di na may brown out. Hindi mo ay gidiyan, may patagaw, bra, may day off. Kung brown out, yung mga katropa, halos ang doadlaw, wala sila day off. Dapat ani mga katropa ay konsideraran na nilang sitwasyon sa karon, especially mga ano niyo, mga consumers diri nga gakabalaka sa posible naman nga pag-spike mga katropa sang nasambit ni nga presyo per kilowatt hour diri sa atos Bacolod. No, masala naman tani. Ang aton nga typical nga mga typical nga ginabayad, no? 3 mil ti bugat na na. Pasi makibot ang mga tropa mag 4 mil naman. Oh, 4 mil balay granta da son. Nga naman ta. Ah, te, mo mga tropa kasadya sa sitwasyon sa bukod. Te, halos tanan diri sa ato mga tropa nagareact na. Di tanan ni mapunggan ng baba sa publiko. Nagakadapat na ni mga tropa nga talupang don sundon tanan ni eh, uligton ta. Kay mga katropa, tumintras siya, kita ang mantos. Sentro. O, kita nga mga consumers ang ginatunto nila. Ginapapasaan nila tanan sa aton nga kita man mismo mga katropa ang nagabayad ni. Kung galing ti, basta sa maintenance, diya do aton pia. O, palasanon na ni sa aton tagsakad na. Kada bulan mga katropa, palasanon tanan eh. No. So ti, basi kung makaligwa kita karon si Attorney Cesar Distrito, Councilor Cesar Distrito, makahistorya kita sa iyan. Sentro! Anong sugid ni Congressman Albie Benitez? Kagun anong plano, ya? And later on, mga katropa, ang arraignment ni Vice President Sara Duterte angon sa kaso yun ng grave threat. Posible mga katropa, nga, ay ano ko no, doon na, ano ni, napaiway ko no, blana, ang arraignment, ya? Basi karon mga katropa, matalakay tani, kag makapakigangot kita with Attorney JV Hinlo later on. Angot rin mga katropa sa sining pagpaiway ang arraignment ni Vice President Sara Duterte. Ibang pagkikaroon mga katropa ang mga topiko, talaga yung diskusyon, ato ni karong tutukan, kikaroon, magpakigangot, kita kayo launching today sang Maskara 2026. No? September 11, launching sang Maskara. Dito sa isa ka hotel na mismo sa may barangay Panukoy, mga katropa. Sentro! Kasi dito na to i-reveal kung ano ang title sang kanta, sang maskara, ano pa ginang ibang mga activities, so on and so forth, mga katropa. Sentro! Alas, Jess 48 na. Mga katropa, ang ining nga mga topics, ka-guidelines naton, ginadulong sa inyo mga katropa sa Ultimate Trio sang Yes to Health. Mga katropa, ang ining mga produkto sa Yes to Health, kinalagipan ni isang Santon Gold, Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3, mga katropa. Kag mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule, imo naman ni sa Mangosteen, Spirulina, Malunggay Aos, kag Amarguso. Makabulingin ni mga katropa dula sa mga bukol-bukol sa lawas, binayin man o kung malignan. Mataas mo sugar level kag iban pang nga mga balatian nga nagatagdara sa inyo sa kabudlayan. Kag mga katropa, nira man kita sa Santon Vitamin C. Alkaline base nga vitamin C, no? Imo naman ini mga katropa sa Magustay Spirulina kag mga prutas nga magarano gid sa vitamin C. Kag premium D3 naman mga katropa, made of virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3. Nga makabuling ni pabakod sa atong mga katul-anan and also mga katropa makapahealthy sa aton nga mga cells sa lawas. Agud nga malikaw kita mga katropa sa kung ano nga mga infections nga kosang mga bacteria kag viruses mga katropa. Nadamo na sa mga balatian, subungan naga ano no? Nang doga ano mga katropa, nagakabalaka bakit sa sining mga balatian nga nagatuluhaw naman sa karo. Ang ining mga produkto, mga katropa, mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Hinamtang, dara sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sang Bacolod. Kag sa mga leading drugstores nationwide, just like Mercury Drugstore, Negras Grace Pharmacy, the Generics Pharmacy sa South Star Drugstore, mga katropa, kag sa generika. Hindi ka mo magkalipat sa online sa shop. Alas 10:50 na, mga katropa, antes kita na mag-proceed sa aton nga mga topics, basi maka-check kita na from PDMPD for the latest update na ton. Sa lakad sa panahon, mga katropa, sining adlaw sang Biyernes. Oh. Kay matalakay kita diri mga katropa sang dugang pagid nga mga detalye. Ang ario about ni mga katropa sa coal plants nga ni. No. Check na lang ang PDMPD. After PDMPD, basi ko makatingwa kita later on kay Councilor Cesar Distrito. No? Para ma-update na eh. No? Baka pakigangot kita, mapalapot na sa publiko. Eh. Para do may, kuno bibla mabalaan taman kung nagpangitagin man sa solusyon ng aton ng lokal ng Pangulo Andre. Sini nga bro na tanay, okay, tingin ba? Doga pawarats lang, wa. Dugi na pawalaan. Sige, check na yung mga katropa from PDMPD for update, no? Sa lakad sa panahon, ta? Sini nga Biyernes. Para sa pinakauli na ito, mga katropa, ang topiko sa lakad sa panahon, no? Sentro! Balanta, yan yung mga katropa kay pilakadlaw man nga inulan. Tapos doon may mga low pressure areas, kita nga ginamonitor ba? Isang tupas ang ulan dito ang pakta, no? Kagahon, kisa oras ang gabi. Kabundak ang ulan. Sentro! No? Sige, no? Check tayong PDMPD for today ng update sa Chempota. Mga tropa. Sige, respira ka linya. From PDMPD with Sir Melvin Fierro. XFM weather update. Sentro! Sir Melvin, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupod mo sa katropang Andrew, may ngaga.
2: Yes, katropang Andrew, good morning. Kag sa tanantang pala mati-update na ito sa pinakaulingan na katsato ng panahon, September 11, 2026, Biyernes ng adlaw. Sa Gyapon, southwest monsoon o kunabaga na nag-apekto man sa Central Luzon, Southern Luzon, kag Visayas. Sa Gyapon, makadala, inis ang halos maulanon ng panahon, nga dulot man sa bagat nga mag-apekto sa Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales, Kagbataan. Samtang may mga lapta-lapta sa Quiapo yung mga pag-ulan, nagpapainat magkagpapanagong mga mag-apekto sa Metro Manila, ilamang kabahin sa Luzon, Western Visayas, kaga Northern Samar. Ang Negros Island region, nakip ng Negros Occidental, Bacolod City, maka-experience kita sa kasarang ng panahon, kami matyansa sa Quiapo sa mga lapta-lapta mga pag-ulan, nagpapainat magkagpapanagong mga dulot man sa mga bagat, kag-localized thunderstorms. Mahina itubtub sa kasarangan ng uyop sang hangin, gikan sa nabagat na nakatundaan, ang naga-impluensya sa kabugusan ng bahay sa ato niya nga probinsya, kang kadagatan sa ato niya probinsya may kasarangan, tubtub mabulubalod. Ang adlaw ng butlak alas 5.38 kay nakamagatunod, alas 5.51, karoon naman niya sa hapon. Ina si Melvin Fierro sa Provincial Sister Press Reduction and Management Office sa Negros Occidental, madamo salamat kag mayong aga sa duwat.
1: Okay, Sir Melvin, ba't ano na yung may mga low pressure areas? Kita ang under monitoring as of this week, sir?
2: Yes, Katropa Andrew, may ara kita sa possible nga mag-form yung mga low pressure area sa guwas ang ato niya preliminary responsibility. So party malayo-layo pa man siya. West kag East na ito, ginalantaw na ito, may mga possible nga mag-develop ng mga tropical depression o low pressure area. Pero malayo-layo nga mag-apekto dari sa ito.
1: Okay, sige. Sir Melvin, thank you, good.
2: Salamat, sir Mayaga.
1: Yes, sir. Centro. Mga katropa, ito na ba't yan, sir Melvin Tiero sa PDMPD? Para mga katropa, sa dugang ang mga detalye. O kung update sa lakad sa panahon, sining oras, mga katropa. And also for the weekend. Centro. Ang mga ito nga na batian, kag na hibaluan. Do may another low pressure area kita nga under monitoring sa karon. Bago lualigmat lang kay basi makibot kita mga tropa nga ang chimpota no todo mo hindi tagid mapakta. Alas 10:54 na diri kita mga tropa sa aton nga mga unang mga topiko nga aton tutukan kay diri no subong may gipagwa diri nga update no especially ang coal plant naga-trigger sang red kag yellow alert diri sa Visayas Mindanao nga mag-reach oh coal plant outages oh. So ang power consumers mga tropa diri sa Visayas maka-experience gid man kita. Hindi lang siling not just for today but nagligad pa ang mas man. No? So mga katropa, ang yellow alert naton will be effect on later 1 p.m. to 2 p.m. Hasta na mga katropa alas 10 naman sang gabi. Kakapoy, no? Di mga katropa, wala labot diri sa unavailability of big coal power plants ang Visayas mismo naga batsyag or nagaantos sang limited imports from the Mindanao grid. Ti mga katropa, ang aton ring ginalantaw is ang consume balas ng tao. Kay titood no, may excuse sila mo sa amuning nga oras. May ano sila mga katropa eh, may manginasiling sila lang amuning oras mas dako ang consume sang public. Oh, sang tanan. So kinanglan ta ni i-brown out sa amuning mga inoras kay aton nga supply kulang sa subong ning adlaw. Oh, pila ka bilog daan mga katropa ang nagagamit sa kuryente. How many provinces? Oh. How many Filipinos mga katropa ang nagagamit sa kuryente? Sa isa ka oras be, 'di ba? Oh, muna no. Tubtob mga katropa, maglawig ang paggamit sa sining supply. Ti dira na sila nagasiling nga, oh, kulang ta. Kaya nga ito nga dapat nga amount sa megawatts per day is putanda may 2,100 plus or 2,500 plus mga katropa. No? Pero galing ang supply sa karon 2-1 lang. Ang gina-require nga supply is 2-5 mga katropa. No? So, ari pagitin nga daan, ting Mindanao, nagabulig man ini, bali ang Mindanao, kita subong sa Mindanao, kita nagakwas ang supply mo. So ang yellow alert mga katropa, nagapakita na rin ang power reserves is nagamat-amat jutay. Oh, wala na sang bastante pang supply. Di nila mismo mga katropa ma-prepare sa nasambit ng next step or their initiatives mga katropa para ma-solusyonan na eh. Kag ma-silingbing amuning-amon ng last resort. Te solusyon programming perwisyo sa consumers. Amo lang ni gini ko ng mga tropa ang pinaka mas hapos nga pamaagi or reliable nga way para ma solusyonan ang problema sa burnout ta sa karon. Sentro. Te amo ni mga tropa. Aton diri nga Lone District Congressman, si Congressman Albie Benitez. No, nga sa karon House Deputy Speaker sa House of Representatives mga katropa, nagasiling diri. No. Nangayo ni siya mismo mga tropa or nagpasar mismo ang bakulod sa gunian panglusod nga suportado nila mga tropa ang congressional inquiry. Oh, angot ni sa recurring sang Visayas power interruptions. So tayo mga tropa diri kita. Basikon makapakigangot kita subong kay Councilor Cesar Distrito. Mga tropa, no? Para mabalaan ta ni kung ano gini subong ang kaundan sini eh. Ano ang i-look forward sa publiko sa sining recurring nga plano ni eh. No? Mga katropa Para mabatian tagid kung ano ni sabi mga katropa ka mapinoslanon sa pinning tikang which is tig ginasuportahan sa sanggunian panglungsod sa Bacolod ang nasambit ni nga plano man sa atoy nga loan district congressman mga katropa. So kay Subong ng Masiling Tagurot they're using their initiatives man Masiling na tubing ilang common sense mga katropa kay ti Subong daan ang tao gaano mo ga reklamong tao ti Subong makiamabalanta ni, no? Okay, sige. Do lang alang giguro si, ano, si Atty. Distrito. Kaya tutos na sa launching sang maskara. Okay, sige. Rita kayong Councilor Gambua na lang ta. Oh. Patulungan talaga si Councilor Wilson Gambua. Kaya para mabalanta ni. Well, ti mga katropa, it's not about for the political, ano, no, aspect bala. Ang aton rin gusto ipabutsyag mga katropa. No? Ang ato na diri tinutuyo is for the sake sang publiko. For the sake sang tawo. No? Kung ano gid bala ang nagakadapat, ano gid bala ang husto nga tikang, mga tropa, para mauntat-untat na ni. Kay tiway mang kita diri kina matarong, kita nga mga consumer, husto na lang kita magreklamo, subong nga panahon. No? Subong na nga tiyo, mareklamo. Kita na nga mareklamo. Why natas ang iban pang plautwasan, mano na lang kita. So tayo rin mga katropa, talaka yun tani. No? Sa ibang nga mga politiko or mga lideres diri sa atin sa syudad sa Bacolod, angot sa sining pag-suporta sa ngunyang panglungsod sa plano ni Lone District Congressman Albie Benitez. Pero rin mga katropa, mapakigangot kita no? Kay Councilor Wilson Gamboa Jr. And also, no, hindi ni siling mga katropa, just amuni, kontrapartido, isa ka partido, whatsoever na mga katropa, ang gusto ta rin may baluan. Ano ang plano para sa mga konsumidor? Arispiya ka linya, with Councilor Wilson Gamboa Jr. Councilor, may nga agad ra. Welcome sa XFM. Kaupod mo subog, sir, si Katropang Andrew. Good morning.
3: May nga agad, Sir Andrew. At sa kanatanan ng pamati, no? Nag-monitor pala ko sa inyong fearless analysis. Pertaining issues ang proceeding. Rotation na electric interaction o control na and hindi na resolution.
1: Oh.
3: Nga kung sabihin na yung take-up mga nga naman sa konseho
1: oh.
3: Sa mga nagligad lang nga daw. So sa lahat, mayong aga. Mayong aga, ako lang.
1: Councilor, thank you again.
3: Intro ko lang ito, Andrew. Kung sa kwang papasakay, lilan ito, anay nga kun. So, why magkatag sa mayong aga sa mga tagpalamati?
1: Ano pa lang ito? Intrada pa lang?
3: Oo, oh, intrada pa lang. Intro. O kung sa kwang papasakay.
1: Bawa. Councilor, thank you again sa mga tiyempo, Subong. No? Pero ari, no, isa sa pinaka-importante gid sa karon. Kay ang publiko, bisan ako ginaong pamangkot na tenu ning ginahimo subong sa mga lideres to diri sa Bacolod gaano diri subong timano kita way tay sambal sa ila mahuya kita sa tawo ga pamangkot sa aton kay gasiling sila gobra mga mo sa radyo basi minay baluan kamo amo ni subong councilor ang amon diri nga ginalantaw after ni isang sining ng pagwa ang information nga mismo ang sangguniang panglungsod sa Bacolod ang nagsuporta sa payag ni Lone District Congressman Albie Benitez for the congressional inquiry angot sa problema diri subong sa rotational burnout. So, Councilor, ano yung kaundan si ni sir? Ano gining tinutuyo si ni sir?
3: Damo, tanik na nagpamati man po ba sa atin na una mong interview sa akin sa nga isa lang kadlang
1: ito,
3: no, kahapon. Oh. Ginbuka, tagito ka din si Padipad, tagito.
1: Mm.
3: Ang rason ko nga, ang may power shedding ka o may rotation brought out ka. So, iniintanag pa na mo ng mga sambat sa deputy ni Mr. Castro. Napagandi ko nakita kung nagaunong man sa iya si Atty. Locore. Kaya ngayon man eh, mga resolusyon. Nagawa ko sa kwarto. Sa pag-intika rin ang resolusyon, Andrew, siling ko, dalingan ko, nagawa ko, takan ko.
1: No,
3: so, kung makita mo ang record sa nga SP out of the room, kaya kung nagkatari man sila, another round of excuses. Ano na mga siling ko, palusot. Kitek na. Banwa mo ni. Ang mga siling ko nga rin naman, power shortage na laman. Ano? Itchatra. Buti, paano maging power shortage? Itunod nga ang mga nagkakapot sa atong power providers sa Andro.
1: Okay.
3: Sa Andro. Three big players. Paano kaya hindi masarangan sa tatlo ni ka mga dalalak kung mga kumbuyuhan? San Miguel. Okay? Ramon Amke. Daming balana kung hindi. Ang Aboitis Group, kaming Blanao kung hindi.
1: Oo.
3: Ang Lopez Group, ang first muning grupo sa mga Lopezes, kaming Blanao kung hindi. Abi ang Cheryl Group.
1: Oo, tiporo gina yung mga dalakuan niya.
3: Amo inis lang pinakamang dalakuan.
1: Mga ano na yung councilor, mga higante na yung mga kompanya, councilor?
3: Billionaires. They belong to the top 10 billionaires club. They control 90% of our power production.
1: Grabe, no?
3: 90%. Ating musiling laka mo. Mapati laka mo. Ang islam ka karang na mag-producer sa nga mong kuryente upon power. Abi, sabi nyo, abi, sakul na niya siling ko ang lalagapati.
1: Oo.
3: Kagagtangan na niya ang nagapati nga muna na kung inis lang, mga timoy inis lang ang mga negosyante, may inis lang kasarang mag-produce ng power source o power supply. Oo, ano nga, negosyo yun eh. Mahal na subong ang siling ko ang datong. Kasi muna naman na siling ko, sulit-sulit ko pa. Mahal ang gatong subong, o, malapit na 90 ang patak sa gatong na diesel. No, nag-deploy na, alin sang sugod. Eh, magmahal ng tanan-tanan, mahal ng gatong, mahal ng balayran nila sa exchange rate, nagmahal man ang pangutang nila, kaya ginautangan man lang nila, bibant man, ang mga negosyo, etc. Kaya ang gatong nga investors sa nagaduwa-duwa na, nagagawa nga nito sa atin. Now, mito yun, it will cost them more sa pag-producer sa power sa sining mga tinimpo. So, kung may kontrata, sini sila nga may ginakapitan na be fixed. Nga kung sa diin, barato pa sa tuwan na, kiti wala may linaton na si parang gira.
1: Oo.
3: Si Rendro na, si parang gira, ako nula. Nga girahol sa kano ang Iran.
1: Correct.
3: Kaya pasaradhan niya ang Strait of Hormuz.
1: Muna na.
3: Na-anticipar na, na, nila, wala. Wala gani gira nga deklarasyon. In other words, epiktado ang tanan-tanan. So, nag-amoy niyong rason. So, kung may kontrata, ikaw nga ginakaptan nga sa barato pa lang, matagkapas na sa sinang kontrata.
1: Oo, oh, gani.
3: Nga perdi ka. Kaya kung saan perdi yun mo, kundi bayad ka na lang siling ko penalty. Kaya yan, kung mag-siling ka penalty, pwede mo malanaya siling ko masigulando ng ERC. Total, tao man na nila. Si Sinobla at Banwa ang nagabutang sa mga opisyalis na, sa ibabaw. Kundi sila man ng mga oligarchs, ang mga managers yun na, mga sekretaryo na natin na nagapululong ko, mga former managers yun na, sa sining mga kumbuyuhan. Ang avoid, ang manager na da, wala ko na sila. Ang secretary, ako na head sa ERC subong, kung wala ko magsala, ilan na tao sa tuwan na isang ilang kumpanya. You see? So in other words, penalty na lang, mabayad kami penalty, pero hindi na mo, hindi na kami pag-obligahon niya maghatag pa sa sina nga kontrata sa amon nga commitment, kundi ang produce na amon niya, ibaligya na lang ito na amon sa wisdom. Ginambalanta na nasa nagligat sa Randro.
1: Oo.
3: Nga mas gusto kong panilaya nga mag-produce sa wisdom kahit yun din ka nakita, banuat siling ko gidaw, giblak, nga masaka ang wisdom, mamahal.
1: Correct.
3: Nagsaka, gidman 65% dari sa Visayas, from 11 pesos to almost 20 pesos. Kundi kung amo mo lang na siling nila, diri na lang ko yung mabaligya. Nan. Okay? Now, diri na sila gabaligya kay katakot na di siyang ilagin na siya.
1: Oh.
3: Ipabayan na to yung nilang ila kontrata. Now, okay. Ang ginabaso sa distributor. Sang sining Nipsey, brutal tayo nga lang, nanto na lang, diri sa Bacolod. Nipsey, siling nila, anong may mo na mo? Kaya ang masarangan sa power producer, amulan ni kadamo, jutay ang supply, no? Gabawas ang supply ay nara sa merkado, sa Wisel.
1: Oo, correct.
3: Gasolulura. Kung hindi man na daan sila magbakar sa Wisel, ito man naman niya kamahal kayo, matirdi naman sila. So, sino, butulingon, isa kag isa sila may salabton. Ang isa hindi gusto maperde man, ang isa hindi man gusto magperde nga bakal ni siya sa Wisem, mahal kayo. Si sino malukdo sa ngamon sa among pamirde? Kung di power shedding na lang kamo da. Hindi na lang kami ang magbakal sa Wisem. Sang kulang. Eh, tungod na wala ang gintagaan sang power provider ang amon ang ilang kontrata. Kundi ang amon namon power shedding kita o mandalagan manang kadayon naman anay kurinte kaya boy ni din naman anay sa piyak sa Batabi o kung sa Bilyamonte kaga Bilyamonte sa sunod naman amunay sa sunod naman ng oras ang atlaw ito naman kamo naman pabraw na ito na that is the rationale of power shedding rotation interruption o kung brownout. So hindi kita na nilaya pag patiyugong pangutok na kagugulot ha. Nga kuno abi may wala kala production. Man, pag may haragit ya banwa o galing dito sila yaga pamaligya sa mahal kag ang dipsi naman niya hindi yan magbakal sa mahal kundi utan na lang kita nilaya amat-amat ang kulit.
1: Okay.
3: Klaro sir Andrade.
1: Oo, klaro.
3: Masanay pa sa bulan asang adlaw subong.
1: Gatagiting init subong. Ti among maning init. Oh, gatagiting init.
3: Nagbanwa sa eksplikasyon ta nga amo gid manwa ang rason. Wala na sang ibang pa.
1: Okay. Councilor, dire kita, no? Balikan ko to ang akon nga gin pamangkot sa imo after this ginsuportahan sang SP ni ang plano man ni Lone District Congressman Abby Benitez sa for the congressional inquiry. Councilor, well, ting ano ning lauman sa publiko matigayon ini ma dayon ini kay do kalain mabla Councilor nga galay ng buot sang tawo sang sining nga sitwasyon tapos do pasaligon kita hope not nga hindi mapuro lang bala pasalig Councilor
3: banwa yun palapitan ako na sang isa ka pamilya dito sa may Ayala nagabakal ako. Kaga siling niya kung siya na ano na lang ni sino ang pasulon ta sa sining crown out saka sa palor sa Corinto hindi na magwantaan simple na subong ang ginabayaran ang po siling ko te kamo eh nagbas yung pasulon git una sila bigay sa nan ang nagpululuto sa joint venture agreement kaya di kung privatize na gani na siling ko negosyo na na siling ko hindi na yan ginansya hindi na yan servisyo. So sino ba sulod ta kamo nga mga mayorya nga nagboto pabor sa joint venture agreement kinpa nagtikang ko pagani nakapaton man kabuto sinto sa isin ko ba okay na na sa chicken no kung siya po wala kami nga nagboto at the sin of omission kaya kamo kung wala nagbululuto man that is also your sin of omission so siling ko marisik. Marise, sang gutob-tubtob nga wala nagbululuto, kagagsikon o tutob ang nagbululuto. Buti kami ang mga minerya nga nag-upuner sinin, nga nagtindog, nagpakibato sa sining privatization. Then we to have to suffer the consequences of the action of the majority. Palarias kita sinidi, panwa siling ko siya, Sir Andrew, ang magalukdo kaga magapasan sang among nga cross. Ano cross ganitan sa Ilonggo?
1: Cross.
3: Kalbaryo na? Kalbar.
1: Cross on... cross of Kalbary. Cross of Kalbary.
3: Magalukdo man sang sinit. Bululigan ta nalang ni Lukdo. Cross ili nga nga may solusyon. For as long nga may gira, panwa. Kag may ara nga sigalot dito sa may Middle East. No, wala sang solusyon nga may makita kita immediate sa sining nga problema.
1: Okay. So, ti Councilor, ang ining ti Candris for wealthy ang Bacolod, ang sanggunian panglungsod, hatag sang pabor with the Long District Congressman Abby Benitez. But how about yung bala councilor, no? Just for the sake language sang ihibalo sang publiko.
3: Nagwa kuya.
1: Yes. Pero councilor Ario.
3: Yes.
1: Oh, pero councilor, ano gidya bala sir ang tikang gidya tani isang aton day nga syudad gid bala with Bacolod gidya at except for the congressional bala nga side ang sasanggod yung panglusod bala tani councilor. Do may nangisog ni, may nag-push ni nga dapat hindi na tamagulat ya for the sa bayan sang congressional ang kita dire sa Bacolod, may tingog kaya ng Bacolod for that councilor?
3: Wala, nothing. We cannot do anything about it. Trust me. Ah, mapaparal lang gid lang kita, mapapakaltang na kita sang paypay kung

0: may ara ko yung may ginasagod ng pato kung manok na may baboy man. Now, you have to go to the basic.
1: Oh, tindo mo balik na ni Galing. Butsiling mo ni Galing, Counselor, doon mabalik na ni sa manuman, no, ne?
0: Correct. That is correct. Kung may, may ang brown out, eh, may ara ka, kuhang ka na gadaan, plug in ka na gadaan, kung may electric fan ka, electric powered, battery power, plug in ka kay para kung mag-ground out, paandaron mo. Kung may kululuarang-arang ka, pagbutang ka sang solar power, property man kamahal kayo pa. Ang ining technology, sang solar powered generator.
1: Mm-hmm.
0: Okay? O kung ang technology, sang solar power. Mm-hmm. So, initanan-tanan pa mo, we have to brace ourselves.
1: Okay.
0: Amo na nasubong yung the in thing sa sining panyimpo subong. Gasaka okay. Kang nagasaka ang mga yes, balaklon, gasaka ang kurinte, gasaka ang gatong, may brown out, tsatsira. Then we need to brace ourselves.
1: Yes, sir. Okay, sige. Counselor, thank you again sa mga tiyempo. Kay balik padulungan ko ning NICE sa NICE naman ko sa mga environmental groups naman kita. Counselor, thank you again. Salamat sa mga tiyempo. Oo.
0: Yes, sir. Anytime. Sige. Oh,
1: God bless you, Counselor. Thank you again. Yes, sir. Centro. Mga katropa, ito na ba tayo si Counselor Wilson Gamboa Jr.? Well, ti... mga katropa, kabalo kita nga do halos kada isa diri sa aton gin amo to gani nga gapamangkot no kun ano gid bilang purpose ini no may padulungan ni bla may pasingatuan gid maning ining mga bagay-bagay diri sa aton
2: sentro
1: kita ni hindi lang bla nga do puro chupe lang no total lang ita nagid man sa solusyon paagi sa sini nga bagay tani may dulot bla
2: sentro
1: so, bla pag angkab mong bangkel mo madulot galing wala man mga katropa. Ti let's wait, hindi man kita kasiling at ang inang mga congressional inquiry na matigayo na but wala tunta. Dire kita mga katropa no sa Negrosanan Initiative for Climate and Environment ako NICE. Tumata ko na available si Sir Joshua Villalobos.
2: Sentro.
1: Kay ginpukuan ko man siya sang iyang tempo, basi ko na available siya bla today. Para makabati lang kita sa iya sa side sa mga environmentalist, mga katropa. Sa sininga nagkakalatabo sa karon kay sila mismo apektado man sa sininga mga rotational runout sa karon, no? Sa piyakan ninyo makaupo natin si Sir Joshua Villalobos. Sir, good morning. Welcome sa XFM. Sir, kaupod mo subog si Katropang Andrew, Sir Josh.
3: Hello, Katropang Andrew.
1: May yes, sir. Good morning. Okay. Sir, thank you very much for your time, Sir Josh, para makapalabot kaya sang additional nga mga ihibalo sa publiko, especially sa rotational brownout sa karon, no? Sir, sa bayan sang NICE, ano ni ang inyo subong stand? Okay. Nautod siya. Sige, balikan ta. Mag-abalik kita, no, kay Sir Joshua Villalobos para talakay na niyong gusto para mangin balance. Sige, Sir Josh, padayin kita, sir. Ah. Good morning.
3: Good morning, sir. Yes.
1: Sir, sa ano sa bahay ninyo sa karon sa NICE, anong panindugan tani after this do pila nagidya ka asmana ni or do nabulana na nga ka-experience na nagikita everyday sang rotational burnout, sir?
3: Yes, sir. No, actually, ang burnout natin dugay na, no? Pila na nito mga bulan.
1: Lawig na.
3: Mga bulan natin na batsa dyan.
1: Yes, sir.
3: Ining mga rotating brownouts, no? Kagsamon lang tao, kagbasi sa paglantaw natin sa mga report, sa data, nga halin mismo sa gobyerno.
1: Mm-hmm.
3: Ang rason, actually, nga nag-CG brownout is tungod na dyan shutdown ng atong ng mga coal plant, no?
1: Yes, okay.
3: Ang mga coal plant, mga daanan ni, no? Most of them, mga 20 years old na. So, amo man na gani, no? Ang gina-dispel namon nga naratibo tungkol kay siling nila sa una, okay lang miski higko ang mga coal plant or miski mahal ang kuryente nga ginaproduce ang coal plant kay tungod reliable sila, quote and quote, subong makita naton kung ano sila ka-reliable, no? Ang brown out, tagwalo ka oras, siyam ka oras, kasi na-rotate lang sa ato, no? So, ang panawagan subong sang night nga kinahanglan, padamuon nato ng atong source, sa kuryente, kag dapat ang source ini nga ini mga malimpyo kag reliable na matutuod nga reliable nga source sang energy para hindi na kita magsigi brown out.
1: But Sir Josh, there is some individuals who are blaming nga ginablame nilang mga nagaprotest against for this coal plant, no? Nga muna ka na subong bangod sa kakulang sang

0: whole plant diri sa aton. Do nag piktado gid ang supply sang kuryente, sir.
1: Yes, sir. Ang pamangkoton siguro sila basi kinahanglan nila pamangkoton na ila kaugalingon kung sino kag ano ang nagakos sang mga brownout. Hindi bala kay tungod na gyud shutdown ang aton yung mga coal plants.
0: Correct.
1: Kung lantawan mo, hindi man kita kulang sa kuryente kung wala na shutdown ang mga coal plants. So, ang pamangkot, kung nakita mo nga ang isa ka technology na ga-fail, nga ang imo solusyon, madugang pagit sa same na technology. Hindi bala, it defeats the logic of it and you're actually arguing against their own logic for them to advocate for more coal plants or gas plants. Kaya nakita ta na nga ang amuning ng mga sources ng kuryente, either nagakos sa mga brownout subong or nagakos ang pagsaka sa kuryente nato, no? Especially nga most of the coal nga ginagamit sa ginatughong natin sa ilang mga planta diin halin sa Indonesia. Kaya ang atin yung mga coal mines diri hindi man mga high grade na coal, no? Pwede ma-feed sa atin existing na coal plants.
0: Okay.
1: Kag anong buot silingon kung import kaya sa galing sa Indonesia, buot silingon, nagbabayad na sila sa plite, no? Sa cargo halin sa Indonesia, pakatubili sa Pilipinas. Kag sa pagtaas ang presyo sa krudo, nagtaas mo ng presyo sa atin yung kuryente. So, diba, do ka hindi ko makita ang logic, no? Kung na ma-advocate pa sa more coal. Kung ang rason ng mga brownout subong is basically ang coal.
0: Oo. Okay. Pero sa paglantaw ni sir, no? Tidiri sa aton sa probinsya sa Negros, do wala gid may wala gid kita kabating nga may mga naga ano pangita sa solusyon, pangita sa way para ma-address ini, no? Kay kita ya pero meeting ayawan eh. Dako di ang subong ang per kilowatt hour sa aton. Mahal kita dere?
1: Yes, sir. Pero totoo lang, hindi man ko magpatin nga wala sa may nagatinguha nga magpangita sa solusyon.
0: Okay.
1: Tungod para sa aton, may ara man, no? Halim sa mga NGOs, for example,
0: nagpagawa
1: na kami sa amon nga mga suggestions, no?
0: Okay.
1: Kung ano ang dapat natin ubrahon para ma-address ini. So, una, nga ipadasigon ang pag-deploy sa renewable energy facility sa Visayas, pareho sa battery energy storage para ma-push lang tagid natin ang aton nga mga solar dire. Kag may ara pa kita sa mga nasa pipeline subong nga mga energy projects nga makadugang gid sa aton dependable capacity, no? Nga pwede natin magamit. Halimbawa sa proposed na wind dira sa Bago, kalikaduwa ang proposed na hydro power, no, nga ini ma-consider base load, no, nga 20 megawatts. So amunin ni ginasuggest ni namon sa gobyerno nga dapat padasigo ni ni siya. Kag ikaduwa, wala labot sa mga NGOs, makita man nato nga ang aton mga representatives in,
0: yes,
1: in fairness to them naga coordinate man, no, sa aton nga mga national government agencies to address the issue. Ikatatlo, may ara naman mga initial conversations among mga local government officials kung paano ni ma-address, no, ang atong problema sa Negros. Kag kapaminsaro naton, hindi ni siya Negros lang problema, kundi problema ni isang bilog na Visayas, kag problema sa bilog na Pilipinas, no. So dapat kung man-minsar kita sa solusyon, hindi lang Negros or Bacolod, no, kundi paminsaron natin ang kabilugan kung paano nagaka-address ang kabilugan niya kakulangan sa sistema.
0: Okay. Sige, no. Sir Josh, basi may dugang ka na lang, sir, ng mga mensahe for the public and gakinang lagi subong ang publiko sang ano mo, pagpahangop bala kay why naman kita dari sa ibang pangapamangkutan kundi kamo nga mga may ihibalo. Sir Josh, basi may dugang ka na, sir, ngay hambala.
1: Salamat gid ang Sir Andrew, no. So sa malawig na nga mga outs kalabanan, no, ang nagakabasulan sa mga consumers isang mga distribution utilities, no, kay understandable nga amo na ang pinaka lapit sa ila nga inay relasyon, no, sa sector sang kuryente. So ang nagakabasulan either ang Luneco, ang Nuseco, ang Negros Power, ang mga electric cooperatives. Pero lang tawon naton nga ang atong energy sector is composed ng mainly tatlo ka sector na ang generation, transmission, at distribution. Dahil ang pinaka-problema natin subong, nagahalin sa generation sector tungod sa unscheduled automatic lang, no, nga pag-shutdown sa mga planta, sang coal, no, pag kumakita natin, sila ang nag-cause ng ining problema, kag dapat man, no, kabahin sa atong pagpanawagan, sang more nga renewables nga supply, sang matinlong nga kuryente para sa atong probinsya, kag atong isla, kag sa bilog nga rehiyon sa Visayas, kaupod man dapat ang pagpanawagan nga i-hold accountable ang ining mga coal plants, no? Ano ang nila accountability, diba? Buot silingon dapat mayroon sila financial nga accountability kaya dapat ang ila ibayad mangin subsidiya para sa atong mga consumers para mapahaganhagan ng atong balayran, ilabi na subong no, may nabalita naman na mataas naman ng presyo sa kuryente. Ikaduwa, nag-encouragement kami para sa atong mga fellow Negrosanons na nag-apamati kung may ara sila kapasidad no, na mag contribute sa ating energy source kag mag-ensure na may ara sila sa source ng kanila kuryente pinaagi sang for example solar no, although ang iba niya concern sa una naghahalin sa mataas nga upfront cost no or dako nga gastuhon mo pero sa subong actually may ara na sang mga financing mechanisms na hindi na kinahanglan sang dako nga ipagwa nga kwarta dayon no kundi may ara na sa mga programa ang gobyerno kag pati ang mga bangko nga pwede na magdagmay-dagmay no ang bayad para wala labot nga may ara ka na sa kaugalingon mo nga source ang kuryente makabulig ka man no sa pagpadamo pag sa aton nga energy source.
0: Yes,
1: kung gusto mo nga mag-connect sa grid kag mag-send sa imo excess nga energy.
0: Okay, sige. With this, Sir Josh, thank you good sa imong time. Diri sa amon sa XFM Makolod. Good morning, sir.
1: Good morning, sir. Salamat, man.
0: Yes, sir.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batian si Sir Joshua Villalobos sang Nice. Bantayin ito na mga karos kay Jolta kung saan naman ito brown auton, mga katropa. Ano naman kamuda karon? Ha? May solusyon na kamuda, may plano na kamo kung pwede siyoy mo.
2: Sentro.
0: Kaya kita ya mismo yung mga tropaya, ako may kwarta lang taya. Mangita kita ya sa mga lugar nga makapaliwaliwa. Oh. May galing kagasto man.
2: Sentro.
0: Kagasto. Mas bayan na lang ito mga tropa nga 1 taon tani. Ami nang punto ta dribble no. Kita mismo mga tropa ang nagabayad sa supply sa kuryente. But the big question, do kita pa mismo makatropa ang na-slave? Gabay ta everyday. Pero makatropa, do kita pa mismo ang gapangabudlay? Ginabayaran ta sang husto. Pero ang serbisyo, ginapangabudlayan ta pa. Gapangabudlay na ta para sa kwarta. Pangabudlay ta para ibayad ta sa kuryente. And pangabudlay pagkikita mga tropa para ma-avail naton ang serbisyo. Pero ngina nga serbisyo mga tropa, dugin dalok na nasa ato.
2: Sentro.
0: Hindi tanay ni mga tropa ma-experyensyahan ang freedom sa nasambit ni nga bagay. Hilway kaya balas pagkabalaka. Satisfaction guaranteed mo, wala na. Hindi mo na magarantiya nga ma-satisfy ka sa sinang serbisyo kay nga ating mga tropa because of the situation. As of now, no? Kita pa yung mismo mga tropa ang do ginlawig, do sapat, la, do karabaw, pares blas karabaw, no? Ang karabaw mga tropa, isa na siya sa mga ehemplo for the hard work, for the, ano pag ina, ng resilience, no? Sa una, pambansang hayop tanay I think subong ang karabaw pambansang hayop tanay gyapon sa Pilipinas mo no ang kabakod sang karabaw nagapakita sa ano sa Pilipino bilang pagka Pilipino pero galing mga katropa oh pares amo na gani siling ko ilawig ka da no higot ka kay ting grabe serbisyo mo para sa amo mo serbisyuhan mo gay kita mismo ng mga consumers amo na sitwasyon ta sa karon. Pangabudlay kita sa tudo. Gabulad kita sa ulan, gasulay kita, gabulay kita sa initan, gasulay kita sa ulan, mga katropa. Hindi kita kagarantiya sang maayong nga sweldo sa mga trabaho na 'to, 'di ba? kay ang aton yung mga tropa ginatuyo diri is mga budlay kita para may kwarta kita, may sweldo kita sa pang, para may gamitong kita pang adlaw. Kag also bayaran tang kuryente. Mga katropa, hindi, wala katapusan ang nasambit ni nga slavery sa sininga bagay. Pangabudlay ka, mabayad ka, kung hindi ka kabayad, utdan ka.
2: Sentro.
0: Paano ka na? Pero di matagya pa mga consumers. Pero wala na nila, wala mga tropa na question sa pensar nila. Ngayon, because sa aton, mabayaran nila ang nagkakadapat bayaran. Pero galing mga tropa, balik mangyapon sa aton, kaya taman gyapon mapasaan sa mga maintenance, kung ano pagkita nga mga charges da, mga tropa. Tingkalin kita mismo makita tang bill sa kurente, bangon sa kalabaon, da, ay kalingi na ba sa akong kakapoy na basa. Bangon sa kalabaon sa bill sa kurente, matakan ka na magbasa. Takan ka na maglantaw. Tingko, ay, drakan na lang malantaw, mga tropa, ayaw mo ning bill tagali for this month. Mamon na lang tani. Tidre mga katropa, slave kita sa serbisyo. Why na to na avail mga katropa ang maayong serbisyo? Nga dapat yang ang scheduled brownouts, why na? Ang brownout kaangay sining, nga dohalos at doadlaw, gina-rotational. Rotational, no? Hindi na siya. Hindi na siya yung solusyon bangod sa problema sa kakulang sa supply. Why na mga katropa sa ibang pang mga rason? Because of the corruption dali sa pungsod Pilipinas.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 11:31 na mag-pause kita for a while. Isugpunan tani karon ng ibang paginaton nga mga topiko ug talakayan, mga katropa, pagbalik sa sentro.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: XFM 103.9.
5: The Secrets of Health.
6: Ang aton sini nga utok, no, hindi malikawan, may mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sini nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo, ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation nga kun tuman malang ini ka gamay, bakaya malang ni siya sa aton sini nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kon ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa ka bahin sini, no, sang aton sini nga lawas, sa aton sini nga brain dira nagkaka problema kita karon. Kung nagapabilin kag nagapadayon ni nang inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas, kun mapabayaan ni nang inflammation, kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlain sini nga problema sa aton sini nga lawas, lakip sa aton sini nga utok.
3: Seven Plus Gold
6: Anchor City nga ni kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot nisa sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun maginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
7: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
6: Isang makuaan naton sini sang quercetin, magamit sini sang Santhon Plus Gold Capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ang Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamagaan ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
5: The Secrets of Health.
8: Yes to Health.
9: Maginom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag naton ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini si quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
3: Santhon Plus Gold.
9: And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street tatubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
8: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
5: The secrets of health.
6: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen, nagabulig patahom sa aton sa ringakutis.
2: Premium D3 Coffee Mix.
6: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santhon kag vitamin D3, nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance, nagatahas ang blood sugar, kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa pampatamis.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon, why yes ang caffeine instead ng ara dry sa isoflavones, lecithin na makabulig panami sa aton sa brain function, isoflavones na makabulig balances, sinukunbolo balances sa aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas na nagasuffer karon sang symptoms sang pagminopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas katindi magid naton malikawan mag-agi mangid especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sang inyo sa nga kabuhi nagaminopause kamo nagauntat ang inyo sininga pamulanon ti may mga mabatyagan kamo sining mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no ang isoflavones galin sini sa soya isa kasangkap sini sang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sini ginabatyag sa inyo sini nga lawas hindi kamo matamaan sini sa pagairitable hindi matamaan sini sa mood swings hindi matamaan sa pagkamalipato pero Santhon Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligan to coffee for all pwede sa kabataan pwede man sa may mga edad-edad na
2: Santhon Gold Coffee Mix Santhon Plus Gold
5: The Secrets of Health
2: Santhon Plus Gold
10: Ako si Mirna may bukol ako sa breast ko kaya naghanap agad ako ng suplemento marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santhon Plus Gold kaya sabi ko try ko rin laking pasasalamat ko talaga nawala na ang bukol kaya panatag na rin ako
2: Santhon Plus Gold mabibili sa mga butika
11: ang gusto ko sa kape di lang puro tapang dapat sakto lang parang Santhon Plus Coffee Mix di lang masarap may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
12: Vision Next! Marami na ang natulungan!
13: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
12: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika!
14: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric at lauric acid. Na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
15: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
16: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong super.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Isa naman kabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag binipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gani si Grace ang silay sa na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix ni Andit ko kay my glauta kag collagen. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: XFM 103.9.
4: Mga produkto ni Doc Kiko. Kompleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayang, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Kag Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, antimpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
5: Mga katupa, exciting!
6: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: XFM 103.9.
1: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: XFM Bacolod. News and Public Service Authority.
9: Centro.
10: XFM News.
11: Centro.
9: XFM time alas sa Orange 42 na mga katropa. Nagbalik naton nga pala tuntunan ang sentro.
11: Sentro.
9: Sinigit yon mga katropa, padulungan ta si katropang Wendell Balinario.
11: Sentro.
9: Sa dugang ang mga balita, updates.
11: Sentro.
9: Sa launching sang maskara today, mga katropa. Balontan ako na itong mga hitabo to.
11: Sentro.
9: Gusta ang opening sa maskara subo.

Makapangamusta man tabi. Ano na to ang pagbukas ng maskara subong adlaw? No? So mga katropa, diri kita blaan ay maagi kita diri sa National News. Senate Impeachment Court o kung giningadlan sa Senate Impeachment Court ang apat ka mga amishe Korea o kung friends of court, friends of the court, inihamos na retired Chief Justice Artemio Panganiban, retired Chief Justice Renato Puno, kag retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascona, mga nga piskal nga ginapaatubang sa hearing sa September 16. Samtang ginapasumiter naman sa legal memorandum si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. Nasabi ng mga individual na maghahatag sa ilang opinion angot sa issues ng voting threshold para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Apat mga friends of court, friends of the court, mga katropa. Kahit isubong na yung arraignment ni Vice President Sara Duterte ang naging paiway. No? Arraignment siya sa kaso ng grave threat lang, mga katropa, matapos nga siya mismong nakapiansa. No? Kagin sa piyan siya sa warrant of arrest, mga katropa. Angot sa sining pagpamahog ya sa kay President Bongbong Marcos Jr., sa kay House Speaker, kag mismo sa kay First Lady Liza Arenita Marcos.

0: Kay Tima Katropa, possibly next week, may mga follow-up na ni ng mga investigation sa nagpa-dining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga katropa. Kag siningit yun, mga katropa, check tang ano no, siyudad sa Bacolod, no, sa dugang ng mga sitwasyon dito. Centro. Sa opening sang Mascara Festival sa Pasig Sao naman to sa Basi naging trato sa saot na no? Centro. Oh, basi nag ha? Siya naging trato sa saot na no? No? Kaya may mga maskara na sira to mo. Okay, sige lang. Eh, ano to lang? Yun na to lang kung basi makabatsak na. Para mabalaan, tanay ko, ano na ang update? Ano ang pinakapanibag-oda sa maskarada? Centro! Ano na yung lauman? Tapos yun nga tuig nga festival ng Maskara 2026. Sige, ano? Kondo lang-alang pa. Pero sige lang. Balikan talang na sa karon. Oh. Sige lang. Kasi matalo pang Daniel lang nakaroon. Ang iyada nga, ano, ang tawag ta siya. Kado lang alang, Ged, no? Sige lang, ha? No problem. Sige. Dari kita, mga katropa, no? May mga topic kita dari bala sa national. Bago lang ni nato, mga katropa, nga doon isa-isa karoon sa pinaka-importante. Kay mismo, Department of Social Welfare and Development, bow, ahay. Do, interesting, subog sa tao. Makabato ng DSWD sang manubo nga budget for the 4Ps and the X for next year, mga katropa. 2027 National Expenditure Program. No? Lower budget for 4Ps and the X, ha? Nubo ang budget for the 4Ps and the X. Ina mismo, mga katropa, ang duwan ni ka mga flagship programs ng Department of Social Welfare and Development. Makabaton sang budget cut under the proposed 2027 National Expenditure Program mo kung NEP. Mga katropa, ginpayag na rin ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program mo kung ng 4Ps. May gintalanan ni nga budget nga 99.1 billion pesos sa 2027 para makakover sa 3.5 million households. Sa 2026 si mga katropa, dako ya. Oh, 112.9 billion pesos for 4.4 million households. Lain ang kinalain sila, kadako sa ngabanse, di ba? 2027 is 99.1 billion lang. Last year, yung 112.9 kadako sa kaltas ba? Aray mga katropa, ang bugos nga pamilya nga may monthly income nga nga nubo bala sa poverty threshold, di makonsider gid man makatropa nga poor, no? Pero makatropa ang on a daily basis ang poverty threshold equivalent sa isa ka pamilya sa family income, ang iyang isa kadlaw nga daily is or ang daily is 487 pesos. Makonsider as poor na makatropa, no? Pero ari makatropa again pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga ang near poor families kinanglan ni mag-include sang 25% above poverty threshold. So mga katropa, gipakigangutan man sang DSWD ang PSA kon Philippine Statistics Authority nga ang muna ning tion nga kinanglan bisitaan ang statistical definition sa mga makabig nga pigado gid. Sentro. Oh, mga katropa, siling diri sang DSWD. Oh, ang 10% above the poverty threshold, pero kinanglan ni kuno mga katropa malantaw para mahibaluan kung 25% above the threshold, mga katropa, makabig mangyapon nga karakteristik sang poor. Or dragyapon mga katropa, mabilong sila sa poverty threshold suno sa DSWD. Di. Ang hindi lang siling galing mga katropa sa 4-piece budget cut. No? Also, ang social pension sa mga indigent senior citizens and also mga katropa sa assistance to individual in crisis situation o kun AX. Okay? Sa 2026 may 63.9 billion. tisubong ni mga tropao, 2027 nga National Expenditure Program, 33 billion pesos na lang. Sentro. Ay, kadakugis ang kaltas ba? Kadakugis ang ginkakas nga budget? Tiyang sa 4-piece to, last year, 112 billion pesos. Subong niya nga 2027, 99.1 billion na lang, ho. Naalo ning gobyerno sa Pilipinas, man. Nga budget cut pa niyang 4-piece, di man? No? Ari mga katropa, ho, may proseso ni kung nga ginalabayan ang AEX. Sa AEX. Pero ti mga katropa, sa 4-piece, same. May proseso, man, ina. No? May mga balasihanes ng mga katropa kung sino ang pwede maka-avail or malakip sa siling programa sa gobyerno. Sentro. Tiyang siling diri sa DSWD, amo ni subong ang aton mga katropa. O, nga balantayan, tiyo, ang 2027, 3.5 million households ang makover sa sinanga budget. Very unfair, last year yung mga katropa, 2026, 112 billion pesos ang budget. For 4.4 million households. Tapos mga katropa, 99.1 billion pesos ng for next year, 2027. 3.5 million households na maka-avail sini. Sentro. Ano na to, pila to ka million to, hundreds of thousands to mga Pilipino nga ginkakas or affected because of the budget cut, man. Sentro. Diba? No? Tay dapat tani may mga Filipino mga mas deserve tani mga katropa. May household nga mas deserve nga maka-receive sa sininga programa from the government. Sentro. Pero gani mga katropa ang pamangkot nga may budget cut nga nalabot sa punto nga ginbuhinan ng budget. No? Pero galing ti. Kamo ni ang plano for next year nga purpose mo. Nga budget mga katropa. Sentro. Te, katropang Chris, pabor ka man nga by budget cut? Nakasulod ka naman galing, ha? Sentro. Isa ni siya sa 3.5 million households nga nakasulod. Sentro. Te, pero galing, masubo ni para sa iban. Kaya kadakugin sang buhay, no? Damo pa ni tanay mga katropa, mga Pilipino, nga maka-avail, maka-enjoy sa sininga programa sa gobyerno. Sentro. Oh. Ah. Tingaling anong tanakaroon kayo mo ni? May budget cut? No? So, hulaton ta, maybe next year, oh, after 2027, 2028, ay by the way, 2028, election naman na. Election season. Basi bawi o nila. Mga tropa. Kaya tigalabanan na sa mga four-piece beneficiaries, mga butante man nila. Sentro. No? Diri na ton makitaan mga katropa. Kung ano ang sige lang, okay na, hindi na lang. Kaya wala na ta oras. Sentro. Amo nang importante sa karon mga katropa eh. No? Ayuda for the poverty. For the people nga nagakinanglan sa bulig from the government. Tingaling mga katropa, no? Amo ni ang problema sa karon. May buhin ang budget for next year. Kada ko isang kaltaso. From 112.9 billion to 99.1 billion na lang. Sentro. Diba? No. Kasayang. May pila pa ni tani kadugang mga milyon sa Filipinos ang maka-avail sila. Dako pa ni mabulig tani sila mga katropa, no? But sigurado pa man, ano pa man lang niya, no? May changes pa man eh. Di pa ni mga katropa masigurado. Ang nasambit ni ano, pro ginalauman na amuni ang manginipekto sa budget for this 4-piece mga katropa. From 4.4 million households to 3.5 million households na lang. Sentro. Kaya may aragin na mo, no? Maglabot na 18 ni mo bata, why na, kakas ka na. No? Mag-18 ang imo bata. 18 anyos, why ka na sa 4-piece. No? Pilang per head gani? 2,000 per head? 2,000? Or 2,400? No? Sentro! So ito yung mga katropa, amo ni subong ang plano sa gobyerno, no? Kasi matinga lang iba nga, ay kaju, Thailand sa ginpili for 4-piece. Kay bangod may budget cut for next year, 2027. Sentro! Alas sa 11:55 na mga katropa, magatakop kita kayong oras sa dugin ako labos, no? Tutok lang kayo magabulos ang XFM Network News. Diri lang yapon sa XFM 103.9 Makulod. Mga katropa, saliwat inyo ang kormansi katropang France Andrew Burgos. Nagkapasalamat kayo may unto and God bless us all, mga katropa.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: XFM 103.9.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Juliet. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainong po sa order yung ang kape, gato kang pagkadervyoso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
7: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 coffee mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
11: Sakit ng katawan?
12: Mag Santone Plus
13: Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Santone Plus Herbal Oil.
16: Talagang maaasahan.
15: Santone Plus Herbal Oil.
17: Sister Pain.
18: Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang aking likod.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, call your doctor.
21: Bibili sa mga butika.
22: Santone Gold Coffee Mix.
23: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian ko ng Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
24: Santone Gold Coffee Mix.
25: Nagkape ka na.
24: Nalakas.
25: At gaganda ka pa.
24: Bibili sa mga butika.
26: Exciting!

0: M Kid How?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Eh, nanyang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, pula ka lang, music magkatapos, bukta ko pa lang, may harap ka sa mga balita. Blabs, so, amin, kaya sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid How.
4: Timo!
3: XFM 103.9
5: Sayas Mindanao Mindanao at ngayon sa Mega Manila.

0: Ang mga powering headlines, katropa hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. PBBM pinamunahan ang pagunita sa ika-isang datsyam na karawan ng lumaong ama.
1: Arraignment ni Vice President Sara Duterte sa kasong grave threats si pinagpaliban.
0: Vice President Sara Duterte nakusahan si PBBM ng kawalan ng utang na loob sa mga taong bumoto sa kanya noong eleksyon.
1: Two-third votes impeachment depende sa aktual na dumalong senator judge ayon sa isang abogado.
0: Pag-request ng clinical abstract ni dating House Speaker Martin Romualdez unusual ayon sa doktor.
1: Kamanggagawa party list kinwestiyon ang kauna-unahang rollback sa wage increase.
0: Secretary John Vic Remulla isinusunong naman ang paglilipat ng Philippine Coast Guard. Europe Immigration at Bureau of Jail Management and Penology sa ilalim ng DILG.
1: Balitang extra, Yes to Health Incorporated at XFM 99.5 Mega Manila nagpakape sa Pensioners Day ng SSS.
0: Balitang regional, kapitan ng nasunog na barko sa Coron, Palawan kasama sa 43 na survivor. Kumpanya na nga kung tutulungan lahat ng sakay.
1: Sa balitang international, mga batang babae mas nanganganib mag-drop out dahil sa climate hazard ayon sa UNICEF.
0: Showbiz, mga katropa, si James Reid ay gusto nang magkapamilya at magkana kay Isa Pressman.
1: At sa balitang sports, Syra Villegas at Albert Ian De Los Santos, flag bearers ng Pilipinas sa Asian Games.

0: Parang hari na po ng Biyernes, mga katropa, 11 sa Setyembre 2026. Live po tayo sa XFM News Center sa Manila, sa Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayin din pong sumasa inyo sa iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian DePaul.
2: XFM News Nationwide.
0: Pinangunahan ni Paulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang wreath laying ceremony sa monumento ng kanyang yumang mama at dati ring presidente Ferdinand Marcos Sr. dyan po sa Batac City, Ilocos Norte ngayong araw. Bago ang seremonya, dumalo ang Pangulo at First Family sa Thanksgiving Mass sa Immaculate Conception Parish. Bahagi rin ang pagbisita ni Paulong Marcos ang pagdalo sa Natnateng Cook-Off kung saan tampok ang mga pagkain gulay at tradisyong agrikultural na Ilocos Norte. Kasabay nito, mga katropa, naghahanda rin ang ganyang hometown para naman sa ika-anim na po at siyam na karawan ng Pangulo sa September
2: 13.
1: Ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang arraignment ni Vice President Sara Duterte sa tatlong kasong grave threats matapos sumapila ang kanyang kampo. Ayon sa kanyang abogado ni si Attorney Paul Lawrence Lim, pumayag ang korte sa kanilang kahiling ang ipagpaliban ng arraignment. Dumating si VP Sara Duterte sa Quezon City Hall of Justice bandang alas 8:30 kaninang umaga kasama ang kanyang kapatid na si Representative Paulo Duterte at saglit na bumating sa mga taga-suporta. Nauna nang humingi ang kampo ni VP Duterte sa Supreme Court ng utos na pansamantalang ihinto at ipawalang visa ang mga kasong isinampalaban sa kanya. Ang tatlong kaso ay kaugnay ng mga pahayag ni VP Sara noong 2024 tungkol sa umano'y pagkuha niya ng isang tao para patayin sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Neta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari sa kanya.
2: XFM News Nationwide.
0: Dumagsa ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Hall kanina umaga, ilang oras bago ang ganyang pagharap na sa korte, kaugnay ng kasong grave threats. Bandang alas 5 na umaga, nagsimulang dumating ang mga supporters na may dalang placard at banner na may mensaheng Protect VP Sara. Ayon sa Inday Sara Movement Philippines, tinatayan 300 supporter ay nasang magtungo sa lugar para ipakita ang ganyang suporta sa Vice Presidente.
2: XFM News Nationwide.
1: Binatikos ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na anya'y nabigo manong tugunan ang paghihirap na nararanasan ng mga Pilipino sa kanyang pagharap sa mga taga-suporta matapos ipagpaliban ng arraignment sa grave threats case matapang na pinuna ni VP Sara ang pamahalaan ni Marcos Jr.
3: Tuloy tayong manawagan ng paglayas ng problema ng ating bayan na ang pangalan ay Bongbong Marcos. Sinungaling ka, abusado ka, wala siyang utang na loob sa lahat ng pumunta ng presinto para inuklok siya sa pwesto. Wala siyang hiya. Ganun talaga pag-adik.
1: Yan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte.
2: XFM News Nationwide.
0: Hindi uurong, mga katropa, si Vice President Sara Duterte at balak niyang questionin ang pagbasura po ng Taguig City Prosecutor's Office sa una niyang perjury complaint laban kay Ramil Madriaga. Ayon kay legal counsel at spokesperson ni VP Sara na si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., gagamitin ang kanilang kampo mga legal na hakbang na maaari nilang gamitin at pagpatuloy ang hiwalay na perjury complaint laban kay Madriaga. Kinwestiyon din ni Panelo ang naging desisyon ng mga prosecutor na aniya ay hindi tugma sa mga ebidensyang inilahad ng kampo ni VP Duterte. Kabilang dito ang sinumpang salaysay ni VP Duterte, testimonya ng mga saksi at iba pang opisyal na dokumento.
2: XFM News Nationwide.
1: 2-3 vote sa impeachment depende sa aktwal na dumalo ayon sa isang abogado. Narito ang report.
2: Live. Report.
1: Tigilid ng isang abogado na ang two-thirds voting threshold na kailangan para makapaghatol sa impeachment trial ay dapat abatay sa bilang ng mga senador na aktwal na dumalo at nanumpa sa pagliliris. Ipinaliwanag ni dating Far Eastern University Institute of Law din Attorney Melencio Santa Maria na hindi umano dapat ituring na fixed o otomatikong 16 na boto ang kinakailangang bilang sa ilalim ng konstitusyon. Sa halip, sinabi niyang nagbabago ang two-thirds threshold depende sa kabuuang bilang ng mga senador na aktwal na lumahok sa impeachment proceedings. Binigyan din ni Santa Maria na kailangang basahin ang buo at magkakaugnay ang probisyon ng konstitusyon sa halip na paghiwa-hiwalayin ang mga salita o parirala nito. Tinukoy niya ang Article 11, Section 3, partikular ang pariralang all members of the Senate na anya ay dapat basahin kasama ang mga kondisyong sitting for that purpose at on oath or affirmation. Sa ganitong interpretasyon, ang bilang ng boto para sa two-thirds requirement ay nakadepende sa mga senador na aktwal na nakaupo, nanumpa at lumahok sa impeachment trial. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Tinawag na unusual ng admitting doctor ng Cardinal Santos Medical Center ang pag-request ng clinical abstract ilang oras matapos ma-admit si dating House Speaker Martin Romualdez ang Dr. Kurt Allen Sibayan. Inutos ang dokumento ng isang doktor na hiniling ng staff ni Romualdez. Karaniwan umanong ginagawa ang clinical abstract kapag i-discharge na ang pasyente at hindi habang patuloy pa itong naka-confine.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, kiniwestiyon ni kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando ang umano'y kauna-unahang rollback sa wage increase matapos maglabas ang dole ng bagong wage order number 28 sa Metro Manila. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni San Fernando na 60 pesos na lamang ang dagdag sahod sa bagong kautusan kumpara sa kabuuang 85 pesos na itinakda sa naunang wage order number 27. Ibig sabihin, posibleng mabawasan ang dapat sanang dagdag sahod ng mga manggagawang Pilipino lalo na ang naipong increase mula July 2020.
4: Ito ang makasaysayang rollback sa sahod. Kauna-unahang rollback sa sahod. So bakit? Yung total wage increase ng wage order 27, 85 pesos. Total wage increase ng wage order 28, 60 pesos na lang. Nawala na yung 25. So rollback to dapat langis lang. Di ba? Another rollback. Pero kakaiba, under Secretary Tolentino, nagkaroon ng rollback sa sahod.
1: Yan po ang tinig ni kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa tawag na itong panayam ay hinamon ni San Fernando ang doling ilabas ang dokumento ng konsultasyon sa naging batayan ng bagong wage order number 28 sa Metro Manila. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, hiniling ni San Fernando sa doling ipaliwanag yung legal nabatayan po ng bagong wage order, lalo't mas mababa ang 60 pesos na dagdag sahod kumpara kung sa naunang kabuuang 85 pesos sa naunang wage order number 27.
4: Directly challenging the Regional Wage Board NCR through its RD, Attorney Roy Buenafe. You are my friend, attorney, pero hindi rin ito tungkol sa pagkakaibigan natin. But I am challenging you, ilabas mo yung minutes of the meeting. Napakasinungaling ng dole. Niloloko niyo yung mga manggagawa, walang public consultation ang naganap.
0: Iginig pa ni San Fernando, mga katropa, na hindi po personal ang kanyang pagtutol kay Dole Secretary Tolentino, kundi nakabatay ito sa paraan ng pagtupad ng Dole sa mandato nitong protektahan ang mga manggagawa. Anya, kahit sino pa nakaupo bilang kalihim ng Dole, maaari nilang questionin ang budget kung may nakita silang pagkukulang o maling pagpapatupad ng mandato ng kagawaran.
2: Nationwide.
1: Isinusulong ni Interior Secretary John D. Crimulla ang paglipat sa DILG ng Philippine Coast Guard, Bureau of Immigration at Bureau of Jail Management and Penology para mapabilis ang pagkapatupad ng batas at koordinasyon ng mga ahensya. Ayon kay Crimulla, kung mapapasa ilalim sa DILG, ang Coast Guard maaaring alisin ang Maritime Unit ng Philippine National Police at ipaubaya sa Coast Guard ang pagkapatupad ng batas sa karagatan kabilang ang paghabol sa mga illegal na mangingisda. Nais din niya mapasa ilalim sa DILG ang Bureau of Immigration para mapabilis ang operasyon laban sa mga dayuhang pugante. Samantala, iminungkahi din ni Remulla na ilipat sa BJMP o ilipat ang BJMP sa Bureau of Corrections upang magkaroon ng iisang sistema sa pamahalan ng mga kulungan at bilanggo. Sinabi ni Remulla na suportado umano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pagbabago at nakahanda ng panukala ng DILG para sa aksyon ng Pangulo. Ayon naman kay Senator Ping Lacson, maaaring maisagawa ang ilang pagbabago sa pamamagitan ng executive order at hindi na kailangan ng bagong batas.
0: Kahit po, mga katropa, minumungkahi ng DILG ang pagbago din sa kasalukuyang setup ng Mimaropa o itong tinatawag na Region 4B para mapabilis at mapadali ang serbisyo ng gobyerno sa mga nalawigang pulo. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla sa Senado na mahirap pamahalaan ang buong Mimaropa dahil magkakalayo ang Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Habang maraming regional offices ay wala mismo sa Calapan, yung sentrong pangrehiyon, mga katropa. Sa halip na magkahiwalay na Region 4 at 4B, nais po ng DILG na pagsamahin ang mga ito at hatiin sa ilang command center ng mas malapit sa manlalawigan. Natakdang iharap ng DILG sa Senado ang panukalang reorganisasyon sa susunod na taon.
2: XFM News Nationwide.
1: Maaaring ibalik sa Philippine National Police o PNP ang pagkapatupad ng ilang infrastructure projects nito na kasalukuyang hawak ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, layunin itong mapabuti ang pananagutan at pagsubaybay sa mga proyektong para sa mga police camp at iba pang pasilidad ng PNP. Sa pagdinig sa panukalang 2027 National Budget ng DILG, sinabi ni Gatchalian na halos 8.9 billion pesos na halaga ng 331 na proyektong iniulat ng Commission on Audit na may problema sa records,

0: presidente ng Candaba, Pampanga sa NBI na imbestigahan ang dalawang construction firm na may koneksyon kay incumbent Mayor Rene Maglangke. Kabilang sa mga kumpanyang pinisisilip ang Santo Cristo Construction and Trading at Global Creek Builders Inc. na sinasabing nakakuha ng flood control project sa bayan. Ayon sa grupo, umabot sa 5.4 billion pesos ang kabuang kontrata ng dalawang kumpanya mula 2022 hanggang 2025. Kabilang ang tinatayang 1.4 billion pesos na project ng Santo Cristo Construction sa Candaba. Iniimbestigahan din ang umunay 753 billion o 753.3 million pesos na pondong nailipat mula Santo Cristo patungo sa Global Creek at kung may lihito mong transaksyong pangkonstruksyon na pinagmulan nito.
1: Posibleng overpriced ang 55 million pesos cold drone o kilala bilang kaldero na ginamit sa 2019 Southeast Asian Games matapos makakita ang National Bureau of Investigation o NBI ng umano'y double payment sa konstruksyon nito. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may dalawang bagong testigo na nagbigay ng mga dokumentong posibleng magpalakas sa kasong kriminal laban sa ilang opisyal ng Philippine Sea Games Organizing Committee o FISGOC. Tinataya ng NBI na nasa 30 million pesos lamang dapat ang halaga ng cold drone sa halip na 55 million pesos dahil kailangan suriin ang mga bagong dokumento ipinagpaliban sa susunod na linggo ang planong pagsasampa ng reklamo laban sa mga sangkot na opisyal. Nauna nang sinabi ng NBI na nakakalap na ito ng mga dokumento at testimonya para sa posibleng pagsasampa.

0: operation po dito sa nawawalang biktima sa insidente pa rin ng MV June Aster sa Coron, Palawan, nagpapatuloy. Patro pa natin sa balita, Earl Saldar, XFM, Mega Manila.
1: Tumitigil ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard para mahanap ang mga nawawalang pasero at tripulante ng MV June Aster na nasangkot sa isidente sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, nanatili sa 43 ang bilang ng mga nailigtas, habang 5 naman ang kumpirmado nasawi batay sa pinakauning datos mula sa Sartin. Samantala, 2 individual ang hindi sila nakasakay sa barko kahit nakalista ang kanilang pangalan sa manifest. Dahil dito, mula sa dating 86, tinatayang 84 na lamang ang patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Patuloy naman ang pagmamonitor ng mga rescuer dahil hindi pa rin mapasok ang barko sa dinang makapal na usok na patuloy na lumalabas ayon sa PCG. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Solidar para sa XFM 99.5 Mega Manila, X7 News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 sa XFM News Nationwide. Katropa, pwede niyo pong mapahinggan at subaybayan ang ating balitaan sa iba't ibang XFM station sa Pilipinas. Diyan sa San Francisco, Agusan del Sur, sa XFM 91.3. Sa may Ruas Capiz naman sa XFM 106.5 at sa Antique 93.3 XFM. Mga katropa.
2: Balitang regional.
0: Update lang tayo, paano pa rin doon sa kapitan ng nasunog na barko dyan sa Coron, Palawan, kasama pala sa 43 na mga survivor. At yung kumpanya ay nangakong tutulungan lahat ng pasahero. Tatropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM, Palawan.
3: Kinumpirma ni Dindo Macalinao ng Atienza Inter-Island Ferry Incorporated na kasama pala sa 43 survivor ang kapitan ng MV June Aster, pero hindi na muna nila inilabas ang pangalan at hindi pa rin ito nagsasalita dahil sa tromang naranasan. Ayon pa kay Macalinao, hindi lang din tatlo kundi 13 mula sa 17 crew ang kasama ring nakaligtas sa nasunog na barko. Hindi pa rin daw

0: pumapasok ang kanilang team sa mismong lugar ng insidente, pero patuloy ang kanilang koordinasyon sa Philippine Coast Guard. Nangako naman ang kumpanya na patuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga nakaligtas, kabilang ang paunang medical assistance sa mga nasa ospital at pagkain, damit, tsinelas at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga survivor na pansamantalang nasa covered court sa Coron. Nakikipag-ugnayan din ang kumpanya para sa transportasyon ng mga pasaherong dapat sana'y patungo sa El Nido, habang nangako rin sila ng burial assistance sa mga nasawi sa insidente. Ang Atienza Inter-Island Ferry na bumiyahe mula Basecon, Manila patungong Coron ay merong 17 na crew, habang 117 naman ang bilang ng mga sakay na nakasaad sa manifest ng Philippine Coast Guard. Gayunpaman, sinabi ng kumpanya na hinihintay pa nila ang final na bilang at verifikasyon ng actual manifesto. Tiniyak ng Atienza Inter-Island Ferry Incorporated na handa itong makipagtulungan sa sinasagawang investigasyon at patuloy na susuportahan ang mga pasahero at crew na napiktuhan ng insidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: LTO 7, nag-issue ng show cause order laban sa ama ng alkalde ng Dumanhog matapos masangkot sa hit and run. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Nag-issue ng show cause order ang London's Partition Office Region 7 of LTO 7 laban kay Atty. Edgar Hika, ama ni Dumanhog Mayor Gungun Hika, na sinasabing driver ng Mercedes-Benz na sangkot umano sa hit and run sa Virama Avenue, Cebu City, pasado alas 11 ng gabi noong Miyerkules. Batay sa paunang impormasyon ng LTO 7, ilang motorsiklo umano ang nabangga na naturang sasakyan at maging sa isang bakery. Sinubukan umano ng mga otoridad na pahintuin ang sasakyan, ngunit hindi ito tumigil at nagpatuloy sa pagmamaneho. Dahil dito, isinasailan na ngayon sa administrative investigation ng insidente upang matukoy kung maiba pang paglabag sa mga batas sa transportasyon si Hika. Kabilang sa mga tinitingnan na posibleng na paglabag ang reckless or imprudent operation of a motor vehicle o kawalan na pag-iingat sa pagmamaneho, gayon din ang mga obligasyon ng driver na sangkot sa isang aksidente sa kalsada. Inatasan si Hika na humarap sa LTO 7 Operations Division at magsumite na nakasulat na dokumento o paliwanag kasama mga kaukulang dokumento at ebidensya. Samantalang pansamantalang sinuspindi ang kanyang driver's license habang nagpapatuloy ang at inilagay naman sa alarm ang Mercedes-Benz na sangkot sa insidente. Mga katropa, ugali ng pagkain ng cellphone, vitamin C, ang alkaline base ng vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Albi Mata, XFM News.
3: Bilanggong tumalon sa bangin dyan sa San Rafael, Iloilo ay sumuko na. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
4: Sa kapulisan ang bilanggong tumalon sa bangin sa bayan ng San Rafael sa Iloilo. Ama mismo ng preso ang tumulong sa mga kapulisan sa pagpasuko ng kanyang anak. Ayon kay Police Lieutenant Francis Carona, officer in charge ng San Rafael Municipal Police Station, natatakos si alias Gerald na sentensyahan ng life sentence dahil sa kasong rape na sinampa laban sa kanya at mas gugusuin pa nito mamatay. Si alias Gerald ang nirereklamong gumahasa sa 13 anyos na lalagita, ngunit naninindigan ito na hindi niya pinilit o tinakot ang babae na makipagtalik sa kanya dahil sila ay may relasyon. Sa salaysay ni Gerald, nung humingi pa umano ang minor de edad ng pambili ng ulam at binigyan niya ito. Minsahe ni Gerald sa 13 anyos na dalagita na magsabi ito ng katotohanan sa mga kapulisan dahil hindi niya tangkap ang maling statement nito. Setyembre 9 ng hapon nang makatakas ang 20 anyos na preso mula sa kapulisan matapos humingi ng pahintulot na umihi sa gilid ng daan. Ikinagulat ng nagbabantay na pulis nang biglang tumalon ito sa mababang bahagi ng lupa. Umabot din sa halos isang araw ang paghahanap ng kapulisan sa naturang sospek. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
1: High value individual, timbog sa Cagayan, mahigit 600,000 ang halaga ng ilegal na droga na samsam. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw. Live!
5: Ang
2: pagsak ng isang 41-anyos na lalaki na itinuturing ng pulisya na high value individual o HVI matapos maaresto sa isinagawang pagpapatupad ng search warrant kasabay ng Santa Praxedes, Cagayan madaling araw nitong Setyembre 10 sa taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect sa Ines na Jong, isang driver at residente ng nasabing bayan. Sa isinagawang operasyon na kumpiska mula sa suspect ang 99.50 grams ng hininalang shabu na may tinatayang street value na 676,600 pesos, kasama ang isang 9mm Smith & Wesson pistol at 22 piraso ng live ammunition. Isinagawa ang operasyon ng Santa Praxedes Police Station bilang lead unit, katuwang ang mga tauhan ng 203rd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 2 at 2nd Cagayan Mobile Force Company sa pagkikipag-ugnayan sa PDEA Cagayan. Batay sa ulat, isinagawa ang paghahalughog sa bisa ng search warrant na inisyo ng Regional Trial Court Branch 33 sa bayan ng Ballesteros, Cagayan, kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bukod sa droga at peril, nakumpiska rin ang 113,650 pesos na cash, 4 na pakete ng transparent plastic sheets, 2 pouch, 1 wallet at 2 gunting. Ayon sa pulisya, isinagawa operasyon sa presensya ng suspek at mga halal na opisyal ng barangay. Ininarkahan, inimbentaryo at isinailalim sa dokumentasyon ang mga nakumpiskang ebidensya sa lugar ng operasyon. Dinala ang suspek at ang mga nakumpiskang ebidensya sa himpilan ng pulisya para sa karagdagang dokumentasyon at kaukulang disposisyon. At yan ang ating ulat mula rito sa Hates City in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
3: At Katropa, kauna-unahan pong nighttime earthquake drill ay sinagawa dyan sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao. Live!
5: Matagumpay ang isinagawang earthquake drill sa Davao City kagabi na maituturing na kauna-unahang nighttime simulation exercise o SIMEX sa buong bansa. Isinagawa ito sa 3 lokasyon sa lungsod gaya ng San Pedro College, San Pedro Hospital at Gaisano Mall Bahada na insaktong sinimulan alas 8 ng gabi. Kabilang sa mga lumahok sa aktibidad ang mga estudyante at mga empleyado ng nasabing mga establishmento, maging ang mga responders mula sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, iba't ibang unit ng Davao City Fire District at iba pang response and safety clusters ng lungsod. Ayon kay CDRRMO Davao Head Alfredo Baloran, maliban sa layuning gawing handa ang publiko, isinagawa ang aktibidad upang masuri ang kahusayan ng mga responder at upang matukoy ang mga kinakailangang pagbabago para sa mas epektibo at mabilis na pagtugon, lalo na sa harap ng mga hindi inaasahang kalamidad tulad ng lindol. Dagdag pa niya na kinakailangang isagawa ang pagsasanay na ito dahil maraming incident ng kalamidad ang nagaganap sa oras ng gabi. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng Third Quarter National Simultaneous Earthquake Drill kung saan napili ang Davao City bilang regional pilot area. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
3: Kapang Brian, 2 LPA ang binabantay ng PAGASA sa PAR o Philippine Area of Responsibility.
1: Katropa Buddy, ang isang LPA ay may katamtamang posibilidad na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras.
3: Samantala mga katropa, maliit naman po ang posibilidad na maging tropical depression ang isa pang LPA sa parehong panahon.
1: Samantala, patuloy pa rin na nakakaapekto sa south o ang southwest monsoon o habagat sa Central Luzon, Southern Luzon at Visayas.
3: Sumikat ang araw, 5:45 this morning at lulubog po 6:01 ng gabi.
6: Balitang International.
3: Atid po sa atin to katropa ng Santon Gold. Nasubukan nyo na ba yan? Pwede nyo pong i-try. Mas mataas ang panganib na tuloy ang huminto sa pag-aaral ang mga batang babae kapag naantala ang klase dahil sa heat waves, bagyo, baha at maging wildfires. Ayon sa UNICEF, sa pag-aaral po nila, mahigit 171 na milyong estudyante sa 106 na bansa ang naapektuhan extreme weather noong 2025. Bukod sa pagsasara o pagkasira ng mga paaralan, mas naapektuhan ang mga babae dahil nadadagdagan daw ang responsibilidad nila sa pag-aalaga naman ng pamilya. Maaari rin itong magdagdag sa panganib ng child marriage dahilan para mas mahirapan sila makabalik sa paaralan. At dahil po dito, nananawagan ang UNICEF sa mga pamahalaan na mamuhunan sa mas matitibay at climate resilient na paaralan para maprotektahan ang edukasyon ng mga bata.
6: Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagpahayag si James Reid ng kagustuhang magsimula ng sariling pamilya at magkaroon ng anak kasama ang girlfriend niyang si Isa Pressman. Ayon kay James, matagal na nilang pinag-uusapan ang pagkakaroon ng pamilya bagamat abala pa siya ngayon sa kanyang mga proyekto. Maging ang kantang Indiana mula sa kantang o bagong album na Honey I'm Home ay isinulat niya kasama si Yasi bilang alay sa kanilang future child. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
6: Balitang sports!
3: Atin po sa atin to ng premium D3, lakas sa bawat kapsula. Napili bilang flag bearers ng Pilipinas sa Olympic bronze medalist Ira Villegas at weightlifting champion Albert Ian De Los Santos sa opening ceremony ng 20th Asian Games dyan sa Aichi, Nagoya, Japan. I-announce po ni Philippine Olympic Committee Press Abraham Bumble Tolentino ang dalawa sa send-off ceremony kahapon. Si Villegas ay nagawin ng bronze medal sa 2024 Paris Olympics at silver sa 2025 SEA Games. Habang si De Los Santos naman po ay may mga world title at records din para sa junior weightlifting competition.

0: and gidhaw.
1: Timo!
2: XFM 103.9
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold kasi maganda.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mapibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diri yo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Sigari mo, saka service ko. May harap mo sa

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Exciting!
3: May suspicion kita, ibutang talang sa lugar, Sir Josil, ang paguna-una nga hindi man magresulta ba sa overthinking. Inabalang way, kaman kong tani si malala nga balatian, pero gamay nga sintomas nga nabatsagan, sobra ng emosyon nga pagpaminsar. Uy, basi cancer na ni. Basi mahulog na ni sa amo ni, amo to, likawan taman ina. Kundi praktikal lang nga pamagi nga usisaon na ton, ano yan nga kon sini mga pangginawi? Ano yan naman nakaon ko sa nililigad niya mga inadlaw, mga nainom ko? Sakto yan nakaon sini nga tulog? Basi kulang lang ko sa inom tubig, etc. etc. Nga makabulig sa ton, Sir Josil, panghuna-una kapag pamalandong kun may labot balay na sa mga presente na ton na ginabatsyag sa ton sa kalawasan.
4: Ang aton nga concern sa lawas, todo parihos man ng balakon kaysa sang pagtalupangod o sang chismis.
3: Mm-hmm.
4: Nga siling niya ay nagmasakit si kwanto sa tupad balay. Si ano ang ginmasakit siya ay hanman. Kay siling niya kita ko amo ni siya permi, kita ko nagamo na siya na paligbanta gani kun nga nagmasakit ang piyak balay ta. Pero nga away tagi na paligban ang kogalingon ta basi kun magmasakit kita or basi kun may masakit na kita kay may mga sinyalis na kita, Dok Leo.
3: Correct, Sir Josil. Problem sa isa ka istorya nga na bugno balas ang kumare. Si Marie, ato nagmayo lawas sa subong nagtulo-tambok na uli-ulian kita.
4: Mm-hmm.
3: Siya balaan mo, ginatutukan ko ng ako niya kagalingon. Hindi, yung kagalingon sa iban.
4: Ba't ang balon si ni ma'am? Bahal nga concentrate kasi imo linuto, hindi kay ang linuto sang imo tupad balay.
3: Correct.
4: So, amo man ini, ang mga sinyalis na ginapahibalo sa aton, pariyo sabi, mga hindi gidman dayon ni patal. In short, amat-amat, accumulated. Nagasupot yung nagasupot hasta nga na mabatsyagan na nato ng pinakahilmunon gidiya nga mga simptoma. Pero diri kita sa mga tawag nato sinikon sa mga pelikula pa, mga silent killers. Umpisabi kita sa ginatawag nato sininga insulin sensitivity. If we speak about insulin sensitivity, basta insulin sensitive gani nga to sininga body cells, that's good news, Dr. Leo.
3: Correct, Sir Josel, kay dapat man gid amo na ang normal nga kahimtangan sa aton sa nagkalawas.
4: Mm-hmm.
3: Nga sensitibo dapat ang aton sa nga insulin. Though, natalakay naman din aton sa mga previous naton sa nga mga episodes. Pero, dapat gid naton ano, ma-instill o kung matatak sa aton sa nga huna-huna nga ining insulin sensitivity, amuning pinakadapat tutukan naton antes kita magsige, Sir Josel, palibog, padalom, kag mag-maintain. Ako may ginabatsyag na kita, kay nagresulta na ang insulin sensitivity sa full-blown type 2 diabetes. Kag iban pagid sini nga mga komplikasyon nga kadamo naton sa pwede batyagon sa aton lawas kun diri pa lang sa una sa insulin sensitivity na pabayaan naton siya.
4: Actually ang kapareho sina sa aton usual ba lang pangginawi. Pareho sini may ara sang tinipon-tipon nagkadto ikaw. Kay ti nagupod kas tinipon-tipon pamilya man o kon kakilala lang best friends, best of friends. Pagkatapos daw namilagpilag na lang tao gabi na, Dok Leo.
3: Mm-hmm.
4: Naghambal ng tagiya, bawo sila niya, Mari, pare, ginatuyo na ako. Hala kasi gigihapon ka bangka. Pati maan na to, be sensitive. Dapat sensitibo ka. Nga, puli na to, pre. Dapat dala. Ang chinyon mo na nga, ang botya malon, pre, puli na natuyo na ako. Mapahuway na kami.
3: May mga istorya pa na, Sir Joseph. So, nang, di ba sa una, tiuso, ganda yung gapangaluyag ka, nagpamasyar hagin sa balay sa babae mo. Mga lalaki, bila, mga grupo-grupo pa nagkali sa una. Lain niya subong text-text na lang, Sir Josil. Dira na nagluyagay sa text, dira nag-on sa chat, dira man nagbulagay, dira man nag-break. Ang pinakapunto sila sa una, may mga linangas-langas nga istorya nga gabi na, sige pa istorya, sinis na nagpangaluyag, sige na pangaluyagan niya. Hasta nga humlaran na lang sa ginikanan sa banig.
4: Ang bala na lang bata. Day, may extra ka nga banig. Tos niya banigin na lang.

0: ng bisita mo. Patamalun puli ka na, mapahuway na sila.
1: Correct.
0: So amo man ni, for example, ang topiko ta subong party sa insulin, abian insulin sensitivity. So amo ina gali kon sensitive ka kabatsa ka dahin, mapahuway na sila. Paghambal niya palang, inday, abi humladi ka, ah, banig sa lang yung bisita mo, hambal ka, hindi na tiyaya mapuli na ko, thank you, gida, puli sa dayon.
1: Mm-hmm.
0: Pero ninyo, hindi, mahambal pa lang. Sige lang, karanaway, paman ako na tuyo, chay, ah, may istorya lang kami diyan. Pero daw, kulang na lang, balon nga, puli na ito, mapahuway na gani kami.
1: Daw malabo na mangin na umagad, Sir Josel.
0: So, hindi, kung sa mga insulin reaction sa lawas ta, may insensitivity, kag insensitive ikaw, something is wrong, may problema ikaw sa comprehension kag appreciation no Cleo.
1: Correct Sir Josel. Pero ang isa sini sang dapat manaton sini huna-hunaon Sir Josel kag tutukan kundi alibawa sa mga tao bala nga nagdevelop na o kung nagkadto na sa full blown type 2 diabetes ang ila sini nga agdatawag kondisyon tungod sa napabayaan sini Sir Josel nga insulin resistance.
0: Ha.
1: Pero kung halimbawa nagtinguha siya, gintinguha niya nga masunod ang lifestyle sa nga husto, may mga pagbag-o sa ginhimo sa iya sini nga kaugalingon, ginsunod abi ang pilaya ka mga guide, mga tips nga mabatian diri sa aton program with regard iya sa itong lifestyle modification. Kati ang iban ganin Sir Josel na tingala mo na kaistorya sa kong personal mo,
0: mm-hmm.
1: Eh pwede galidok ma-reverse ang insulin sensitivity and even type 2 diabetes. Hambal yas ang iban, tub-tub, patay ka na, dalun mo na na.
0: Oo. Basta ganin ko na may maintenance ka na ako, no? Poor life ka na mo, hindi kay for life, ha? Poor life. Kay ma-imol kagid, ma-poor kagid.
1: Ati, balan mo Sir Josel, kung may balatian, kita din natin ma-apply ang balan nun sa Ingles nga, unending spending.
0: Oh.
1: Why ka man choice? Kay malain man pamatsyag mo kung hindi uman pagtumaran sang bulong. Kaging iban ganit Sir Josel, bisan may bulong, ma-miss ganit nilang isa ka-dose ganit. Nagka-stress na, pero nag-overthink. Basi ano matabo sa kon kay nalaktawan kung akon sa nga bulong. Kaya iban pagin sa ni Sir Josel, ano nga mga sitwasyon nga to kadamo bala sa ikonsiderar na ton. Ultimo mga panghulag, pangginawi na ton, damo kita consideration Sir Josel kung may ginabatsyag na kita, may mga maintenance medication na kita sininga gina tumar. Pero tandaan na ton sa ton sa mga tagpanamati, ang nutrisyon, ang healthy lifestyle, isa sa tuman kapinakadako na ton nga armas para ma-reverse ang nagkalain-lain nga balatian kag makalikaw sa nagkalain-lain Sir Josel nga malala nga kahimtangan.
0: So pertaining to insulin sensitivity, ang worst niya is insulin resistance. Ang ultimate nga end niya is diabetes type 2.
1: Correct.
0: So dire kita sa good news lang abi Dok Leo. Kay kun may mga sinyalis ang mga tawag nato sini pamalatian, komplikasyon, may ginapahibalo man sa lawas ta ang kaugalingon ta mismo ang lawas ta may ginapahibalo sa aton nga you're doing good guy, continue the good work guy, but tama rin sini nga mabatsyagan mo man sa lawas mo kon manami ang kondisyon nimo labi na gid ara ang imo sini nga presence ang natawag nga insulin sensitivity not affected sang ginatawag nato sini kagway mag tupa sa insulin resistance. Kung nami ang imo sini nga kondisyon Dok Leo, absorption sang tawag nato sini sugar sa imo sini nga mga body cells ara presence and present ang ginatawag sini nga insulin sensitivity sang imo sini nga body cells. Anong masami sini nga mabatsyagan mo, notable bala sa imo sini nga pamatsyagan, Dok Leo?
1: Siyempre, Sir Josel, no, kabalis ka rin sa mabatsyagan sa gina-experience ang mga symptoms kung makita niya mga signs sa may mga insulin resistance. Pero ari kita, Sir Josel, halimbawa, dira na ka mo sini sa pre-diabetic stage or dira na ka mo sini sa, ayun, tinuig na nga insulin resistance. Kahit hindi man, Sir Josel, automatic mo nga kung na insulin resistant ka, magka-diabetes ka na yun. Kundi nag-aamat-amat malang ina kung gradual ina sa sige-sige nga pangginawi naton nga ay naton ma reverse or ay naton ma modify. Pero kung nalibawa may insulin resistant ka Sir Josel, ginsunod mong aton sa nga mga panugyan like sa previous natin nga topics, ano bala mga makabulig nga mga utan kag mga sangkap sinidiri nga makabulig pabalik papanumbalik sa insulin sensitivity kag iban pagid niya lifestyle, bisan pa Sir Josel ang pagkaon sini carbohydrates, ang pagtulog, ang pag-exercise, kung nahimo mo na ina, may mga palatandaan gali Sir Josel nga nagaamat-amat increase ang aton insulin sensitivity liwat.
0: Oo.
1: Nga mabaliskad ya ang insulin resistance.
0: So, ang aton focus ubong atong mga nakaagi na experience sa mga symptoms ang insulin resistant na nabatyagan. So paano ninyo mahaumaum abisubong dokleyo? Abutan naton haumaum abi or matantyar nya nagaamat-amat balik anakwa ninyo liwat ang inatawag nga insulin sensitivity sa inyo body cells.
1: Correct Sir Josiel. Kasubong bala sa mga sinyales sa makita naton sa palibot bala kung nagagalom gani ang iban Sir Josiel nga may hapo ginakulbaan anak mo. Kung nagaamat-amat na lain ng chimpos, ano yung iban niya may mga arthritis, nagkakakibang na Sir Josiel, mga sign bala ni na nga dapat naton makitaan. Kag kung ara na, kung anada kita sina, bala na naton, kabisado na naton Sir Josiel. Pero practically, kabalo kita tanan, nga once gani karon nga halin sa paggalom, nagamat-amat sa nagang palibot, amat-amat ulhot ang adlaw, kabalo kita Sir Josiel na nagamat-amat manami sa ni ang chimpo. Amuman sa aton sa nagkinabatyag, ano ang mabatyagan mo sa ni? Kung nalimbawa, na-regain muna amat-amat nag-increase ang aton sa insulin sensitivity from insulin resistance. Number one, Sir Josiel, isa diri nga dapat isa diri nga mabatyagan sa mga tao yang na amat-amat na nila regain ang ila sa nga insulin sensitivity halin sa insulin resistance, hindi na masyado ginagutom pirmi.
0: Oo.
1: Isa na sang talandaan kag balantayan naton.
0: In short, sining normal man ang imo nga pagkaon, no, almost the same amount man na sa pagkaon ang ginakaon mo sang una hasta subong. Pero nga subong daw na tingala ikaw, do way gawa ako ginagutom permihaw.
1: Correct Sir Josiel. Pero ari pagading isa man sa aton dapat tandaan individually. Hindi Sir Josiel sa pangkabilugan na balan mo normal na sa pangkabilugan iya nga may merienda gid mo, may siesta gid mo.
0: Naanad.
1: Yes.
0: Oo.
1: Which is hindi na normal sa aton sa nga lawas. Kaya ang lawas na to niya sa normal iyang pag-function sa aton sa nga lawas, suppose no eating between meals. Galing lang ka tinanad kita yung may recess. Kung sa eskwilahan pa lang, may recess na mo.
0: Oo. Subong lain na, Dok Leo. Mental and wellness break.
1: Yun eh. Parang hindi man matamaan kita.
0: Oo, para hindi man bala permi kag sige-sige ang pagpuga sa utok.
1: Correct Sir Josiel. Kag syempre may rason man Sir Josiel kag may connection gyapon din sa insulin resistance. Ang masami nga nagaka-stress kag mentally overload nga kondisyon sang tawo. May labot ina sa insulin resistance gyapon ko nagasige-sige. Pero ari ba lang do kinanglan gid naton yung pag-abot sa amo nga tempo mas naksig kita. May nabalaan gid ko sa Sir Josiel mong estudyante. A pupil nga kunway klase bala gapangita gapon sa mo mga alas 10 media gapangita sa sang snacks mo kinaanad sa eskwelahan, which is sa ila pa ni Malay why sa manad tani sina. Pero so good yung nag-eskwela siya, nagapangita na sa sang snacks niya. Why naghambal Sir Josiel nga malain ina ha. Nga hindi good pwede mag-snacks amo gani naghambal ko nga individually nasa sa aton na lang iya kung gusto naton niya nga matrain ng aton sa nga lawas para nga mapabili ng sensitivity sa aton sa nga insulin.
0: Pinakasimple sa nadlod long yun ang himo ta paligo bla anada nyo ko galingon ninyo bla maligo ka mo nadlod long kaysa lang kabisning mo paligo pamatsyaga nyo daw hindi ka mo komportable the whole of the day and the days to come, hindi ka mo paligo.
1: Kaya nang inhabit na yun Sir Josiel.
0: Oo, naanad na bala kita. Kag kunanad ka paligo bala kon gabi, hindi kaya maligo ko naga. Tistingi bla maligo pagkaaga kay laban-laban siya na ilan aton gagigisip unon, Dok Leo?
1: Amo gani ang balsang kilala ko siya. Amo na ginahimo ko daw siya kung naging malikawan gani nga makapaligo ko sa aga. Kinanag siya paligo gabi mo. Antes magtulog, sa ginahimo, wah, ginapalapawan ko isa kakabo.
0: So amo na ha, daw ambal na to sini, ang kalabanan sini kabatsyag nga why man nila ginbaylo ang amount sang pagkaon nila daw mo man gihapon pero duway na sila ginagutom. In short sang una sini daming jump pagkadalok dalok ka pero subong hambal mo nga daw nagpida ako ha daw hindi na ako magkaon ha.
1: Isa sa punto Sir Josiel no kaga ari bala ini balang kita mismo bisan hindi kita paghambalon, bisan hindi kita pagpiliton, nagapanawag ni Sir Josiel na nagahilab aton sulok-sulok. In short, may cravings kita. Ni pagkatapos mo lang kaon na lasot so pero ni ba nangatan last 10 gusto ko na magtimo-timo liwat.
0: Oo.
1: Especially pag abot 10 media, pag abot lasot sa inyo ay pa do mapatay ka na. nag-aburido ka na. Mm. Amo ni mga signs, Sir Josel, sang insulin, pila sang sign sa insulin resistance. Nga nagabalis ka, doon ko nagasuli ina, Sir Josel. Butang balon, why ka na masyado sang cravings kung amat-amat na nga naganami ang emotion nga insulin sensitivity.
0: Ang pinaka nasiling nato sini daw ka pinasahi, Dok Leo, no? The more kagali nga nagaka-develop sang insulin resistance, and the more nga nagapakadto ka sa diabetic stage, diabetes type 2, the more kagali nga nagacrave sang sweets, no, sang matamis.
1: Correct, Sir Josel. In fact, may hambala nun, hindi ka magkaon kung ay ka nagutom. Ha? Kay kung magkaon ikaw, dira ka masamigot mun.
0: Mm.
1: Tamo do ka ironic, Sir Josel, no?
0: Oo.
1: Nagapahibalo ina, ukon nagaangot ina, kag nagapahangop ina about sa insulin resistance. Ang tao nga nagataas ang yasin nga insulin, nagadevelop sang insulin resistance, permi ginagutom, gusto magkima-kima. Ang tao nga estable, kag sensitibo yasin nga insulin, makaon lang sa kinahanglan nun, Sir Josel.
0: Okay. So in short, sininga, kung nagaamat-amat kadula, abi, no? You are trying to discipline na makugalingon mo, ang mga intakes ni mo, himo ikaw sa mga bagay ang ginamuno naton sa nagligad to reverse your condition nga may insulin resistance ka na or type 2 diabetes. Pagkatapos ang baldo na dula gana ko manginaon subong ice cream kag cake ka, mga matamis bala daw hindi nakapareho sa una, buta mo lun, ano ina, improvement or pagpalala sa imo sining nga kondisyon, Dok Leo?
1: Improvement, ina, Sir Josel, no? Good juice. Kag ba nami, ina, nga ginatawag sinyalis sa mga tao nga waay na masyado sang cravings. Nangin less intense. Ang ginatawag aton sa ni kagustuhan. Balan mo ang craving, Sir Josel, sa Ingles, ginatawag man isang desire mo. Desire. Hindi siya actually need na ton. Kundi tungod lang sa nagbaylo, balaki na dula nga balance sang chemistry sa aton suring lawa, Sir Josel.
0: Mm.
1: That's why may cravings kita. Hagang cravings na to, nabinyohong nano, nagapadayon ina nga cycle sa aton suring lawa. Kaya hindi pa kadto sa kaayuhan, kundi pa kadto sa balatian, Sir Josel.
0: Mm-hmm.
1: So amon nga dapat na tong tandaan, no? Kag malipay ka mo, kung nalimbawa, sa mga taong sang una, pertingin mo suring crave sa mga matamis, gusto ka magkaon pero may isang dessert, bisan dulce, lang ni Sir Josel eh. Ang iban sini, hindi makainom sa soft drinks, daw mabuang na nagapanagitlon gid, pero kun makabatyag kamo sa ninyo daw hindi na masyado magilatwag puwersado o kun strong ang temptation sa inyo para nagacrave kamo sa natirang mga sang una daw maanog ikaw mo magkaon, isa ay nasa sign nga amat-amat nag-increase ang inyo sa ninyo insulin sensitivity from insulin resistance.
0: Okay, so dapat na to nina tandaan na basta gani why daw ay nakamuga crave ya sa mga sweets or sweetened beverages or sugary drinks, pati maani na kung gintreat ninyo ko galingon ninyo, ha, kagin disiplina, kagin sunod ang mga panugyan naton sa mga previous episodes sa ato sininga pagpanganagad, that's a good sign nga amat-amat mo pabalik or if not nagbalik na ang insulin sensitivity sa imo sining body cells.
1: Correct, Sir Josel. Pero area, gaanta sila gamay nga ligwa kay basay karon masunggod man ni Ban, Sir Josel, nga wag kita nagahatag sa isang tolerance. Pero pinaka punto na to, Andre, ang tolerance na to dapat makadto sa pag-ayo nga gamay lang daw ulo-ulo sa galingon, Sir Josel. Kung gusto gid kamo magkaon sinisang dessert o kung matamis, ibutang nyo sa pinakakatapusan gid nga bahin sa inyo sining pagkaon kag bulong sa ila lang.
0: Mm.
1: Pero una-una gid kag nagakadapat nga ginuna nyo dapat kaon ng utan para nga mauna na dito ang fiber nga daan sa aton sa ningatyan, sa aton sa ningatinae, para mabuligan niya mapahinay sa ning madasig sa ning proseso kag absorption sa glucose nga hindi kita magdevelop o kung hindi magtimbuok sa aton sa ning dugo kung hindi husto ang pagpasunod naton sa aton sa ning ginkaon. Kag, take note, likawan gid nga magkaon kita una-una sa aga pa lang ang pinakaumpisa gid naton na ginkaon, likawan naton nga magkaon gid sa mga matamis kag kinalamayan.
0: Ang sunod niya pamangkot diri, Dok Leo, siling niya, bago ako katapos kaon, na dayon ko pang uyab, gado matulog ako. Anong patimaan sina? Bad news or good news, Dok Leo?
1: Kung gusto kaya magpadako, Sir Josel, tiambal nila, good news na eh. Kaon tulog mo.
0: The fattening, you know?
1: Oo, ginapatambok o nagapatambok, kabla Sir Josel. Pero, ang ginatawag, pagbatyag na ton sang katuyo, even Sir Josel, extremely sleepy after meals. Kadamo ko sa ni Sir Josel sa naobserbaran. Nga pagkatapos kaon, gahuragok ka dya, sinhuragok ka dya. Hindi lang basta nga tulog lang daw, kung kuhito, no, makamata. Asin nga huragok kayo, Sir Josel, pagkatapos kaon. Isa na isa sa sinyalis man balaan sa posible nga insulin resistance nga nagaamat-amat na baliskad, Sir Josel, matamat reverse na kung nagaamat-amat panumbalik ang insulin sensitivity, hindi ka na sini masyado makabatyag sang katuyo pagkatapos kaon, especially pagkatapos kaon sang kanon kag iban pagid sini nga mga ginatawag source naton sang carbohydrates.
0: Katikon gutom kita gapalang luya kita, Dok Leo. Eh.
1: Mm-hmm.
0: So in short sini kun manami ang imo sining kondisyon sa lawas, nagpanumbalik ng insulin sensitivity sa body cells mo. Buta mo sa pagkatapos mo kaon, recharge ikaw, pagsik ikaw, why ka natuyo?
1: Suppose Sir Josel, kati nagkaon ko sa carbohydrates mo.
0: Oh.
1: Ang carbohydrates ay naghahatag energy sa aton tungod nga ang ginatawag na proseso sa lawas ang carbs into glucose para nga may fuel ang aton sa nga cellula. Pero ang imo yan, sa magpagsik ka, gintuyo ka, kag nagtulog ka. Pero tago na to, hindi man tanan nga nagabatsyag sang katuyo pagkatapos kaon, insulin resistance gyapon na, mahimo nga may labot sa insulin resistance.
0: Okay. Ang isa ka gin-discuss na to under previously, Dok Leo, nga, ang pagdako sang bilbil, babae man ako nalaki, pagdako sang tiyan, buyon kon sa mga lalaki, pati maani na nga, most likely, ang imo sining problema is basi insulin, may insulin resistance ka na or heading towards diabetes type 2 na. Pero kung matamaan ka naman, Dok Leo, kag-ara na sa diabetic stage, ganiwang ka man nga way ka kahibalo, abi, Dok Leo mo?
1: Isa man, Sir Josel.
0: Oh.
1: Sang mahimo nga makitaan sa isa ka tawo nga diabetic. Pero antes magkadto sa nadira, Sir Josel, posible nga magdako siya anay.
0: Mm.
1: Kaya nga man, the more nga nagataas, Sir Josel, lang aton sa nga insulin, the more nga may insulin resistance kita, the more man nga nag-accumulate ang tambok sa aton sa nga tiyan, sa aton sa nga bilbil.
0: Mm-hmm.
1: So bantayan yung mga love handle nyo dira, inyo sa nga ginatawag tummy dira. Ang bala sa kilala ko siya, doon pa malang ka-layer, akundo ka.
0: Tahin mo ha, six ah. Para six packs, bla.
1: Okay na tayo. Okay, letanin kung six packs or four packs, Sir Josel, ano?
0: Mm.
1: Pero once gali ka raw magsampaw-sampaw, piniluan sa imo panit, dira nga parte, hindi kita na healthy sa aton sa lawas. Pero, amuning good news, Sir Josel, kung amat-amat na gani ka raw nagakupo sa inyo sa nga buyon, amat-amat na nipis sa inyo sa nga love handle, it means kaamat-amat na panumbalik ang aton sa nga insulin sensitivity.
0: Lainon ta, Dok Leo, ang malain na. Ang malain, kung nagaamat-amat na tambok ikaw,
1: mm-hmm.
0: ang imobil-bil mm-hmm. na gadako. Ang worst sini, kung magniwang ikaw overall.
1: Mm-hmm.
0: In short sini, ang pangkabilo ka, nagniwang ka, gibla, naghugos ka from head to foot. Nagpalanghuyo sa imo sini nga tiil, nagpalanghubaw-hubaw imo sini nga mata, pagkatapos nagkalayupok ang imo sini nga guya, nagniliwang ang imo sini nga mga kamot kag mga muscled area mo. Pero in this case, kun amat-amat mo na napabalik ang insulin sensitivity mo ya, kun dako imo buyon mo lang nagamat-amat ni Peace, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kaysa piyak man niya bahin, manotice man din sa mga tao nga insulin resistant, Sir Josel, dira magiging concentration sina sang fat sa dira nga parte sa aton sa nga lawas. Nga kun amat-amat gani panumbalik man ang aton insulin sensitivity, amat-amat man nila, Sir Josel, nga magnipis. Tub-tub nga magbalik sini sa normal kun ma-regain na ton sa liwat ang aton sini nga insulin sensitivity, syempre through healthy lifestyle kag through nutrition.
0: Kalabanan na bisini komplikado, Dok Leo, kon may diabetes eh. Ang kalabanan niya kapid sini sa hypertension bala. Kun mapabalik, ma-reverse mo nang imo sini nga condition na be from diabetes type 2, napamat-amat ni mo pabalik nga mag sensitive na insulin sensitive na ang ato sining imo sining body cells, that would mean may possible ikaw sining mabatsyagan improvement sa imo sining high blood pressure, Dok Leo.
1: Mayara gid, Sir Josel, kati una bes antes pa man ikaw nag-develop sining sa insulin sensitivity or ginatawag nagkadto pagid sa full blown type 2 diabetes, magya ini na sa hypertension mo. Kag nagaluging pagindi na pagtaas mo sa nang insulin sa mabudlay nga pagkontrol sa aton sa nga blood pressure. That's why kung nagaamat-amat manumbalik ang aton sa nga insulin sensitivity, pati ang aton sa blood pressure, Sir Josel, mabuligan or manutaran naton nga nagaamat-amat siya balik kag nubo sa nipakadto sa normal range. Unlike before, Sir Josil, nga matingala kang iban gani sini may resistant hypertension mo, nagainoman gani isang bulong pero taas gyapon ang ilas ni nga blood pressure, which is may influensya mantira ang insulin resistance. Pero once gani, Sir Josil, amat-amat panumbalik ang aton sini nga insulin sensitivity pating aton sini nga blood pressure nga mataas, nagaamat-amat man kalma.
0: Pero for example, ha, nasiling nato sini kung kaysa cravings nato nukleo, doon anad na bala kita. What if man na abi ka, for example, inom sa Santhon Gold Coffee Mix, Dokleo, ginapangita mong aroma, ginapangita mo sini ang damil, ang saborya. That could bring us good news, Dokleo?
1: Actually, Sir Josil, ang tanan na ito, ginahimo sa aton sa Ningalawas, kwaon, kumana sa ginambal, Sir Josil, sa una, ang ginapasulod na ito sa aton sa Ningalawas, mahimo, benepisyo, o konperwisyo. Kasubong man sang hambal, man sang isakan niya, charalist man, Sir Josil, nga siya, ang ginapasulod na ito sa aton sa Ningalawas, mahimo, ini para sa kaayuhan, ukon, amat-amat, nga nagapatay man sa aton. Ang isa, Sir Josil, ang nagaamat-amat, halit, ukon, build man sa aton sa Ningalawas, yung ginagmay na ito, yung ginahimo. Ang iba, why man nagamay, Sir Josil, pero naanad na lang sila ng pagkaga, mabukbo sila, init tubig sa tasa mo. Kagmang pangkalamay, hindi mga pe, mang kalamay.
0: Kung kaysa gani, lipatan nyo ay nasa gali kape. Bukbo na lang kayo init sa tasa.
1: Isa ina sa masiling na concert, Josil, kung masiling na ton, yung worst nga mahimo na ton, sa ton siling lawas, agapa. Ang termino bilang natin, agapang banwa. Amuna na din ginahimok mo sa imo sa nikagalingan, Sir Josil. Bilog mo nga adlaw siya na ma-influensyahan sa imbalances nila sa sulod sa natin sa Ningalawas. Pero, kung ibutang natin sa nisostong oras, may manami mo siya nga binipiso sa natin sa Ningalawas. Like for example, kung ang cafe ginainom natin, like Santhon Gold Coffee Mix, Sir Josil.
0: No.
1: Tiyang isa man sa papatami sa gamit sa ni Stevia. Tiyang Stevia, may kontratiyempo sa mga tao nga naghahalong sila sa nga calorie. Especially sa mga tao, Sir Josil, nga nagahalong na kaya ang ila cholesterol, medyo nag-fluctuate na. Ang triglycerides, medyo mabudlay na i-manage. Actually, mga patimaan ina, nga halungan na to ng aton sa inyong korason. Kay basi, hindi takapakot na, Sir Josil. Any moment from now, nga nagataas na sila, may batsagawin kita sa aton sa inyong cardiovascular system. Pero ang manami sa inyong balita, kaya ang sangkap sa aton sa inyong Santhon Gold Coffee Mix, yung mga utanon, Sir Josil.
0: No.
1: May antioxidant, may phytochemicals, may nutrients like mga vitamins and minerals. Kagang isa sa makabulig sa aton, Sir Josil, para mapanami no, ang pag-function sa aton sa inyong cardiovascular system. Lakip ng aton sa inyong atay, may labot man yun na, Sir Josil, sa ginatawag mahapos na pag-manage or pag panumbalik sa sensitibo nga naton sa ringa ginatawag insulin para makalikaw sa type 2 diabetes, amo ang glutathione and collagen nga sangkap sa ng aton sa ringa Santhon Gold Coffee Mix.
0: Now, na-notice ko lang ini, Dr. Leo, ang ibang sinima mangkot man ha. Ang mga tawag na ito sa medicines, mga synthetic medicines, why is it subong, Dok Leo, kalabanan, mabalaan mo subong humakita? Mangita ka subong, mambal, may ano ka mo, may collagen.
1: Mm-hmm.
0: So, may iwat subong ang collagen, nga puro nalanggit collagen supplements. Pero kalabanan subong inapaki sila, Dok Leo, collagen plus glutathione plus vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: So, diri, luyag ko lang i-impart, unahan ko na nga dan si Dok Leo in saying, nga akin ang lanon nga impunan gid sang vitamin C gali kay ang collagen can only be processed sa aton man sini nga lawas if with vitamin C mixture.
1: Correct, Sir Josil, kag amo man ina ang rason nga ang aton permi ginapahangop, ginabulig, educate sa aton sa mga tagpadamati nga kung nagainom sila sa mga suplemento like aton sini nga gina recommend sa ila permi, hindi gid

0: 10% ang kalabanan sang collagen supply sa lawas ta because kulang sang sangkap nga vitamin C.
1: Correct.
0: So amo maningaton sining Ultimate Trio Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag indi nyo gid pagkalipati ang Santon Vitamin C. Para ang tanan sining mga nutrients nga content sang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, nga kinanglan ang vitamin C ara sa Santon Vitamin C, Dakleo.
1: Correct, Sir Josil. Kumbaga, ating aton mo lang yun ito. Advice mo lang, suggestion mo lang, inamigo mo lang. Ang kabalakab lang naman, Sir Josil, sa inyo sininga ika ayong lawas. Kadamo kita, Sir Josil, sang receive sininga mga chat or messages. Sa dok, sang una, inom ko sang Santon Gold lang. Nami man pamatsyag ko, pero sunabatian ko sa program nyo, ginupdan ko sang Premium D3 kag Santon Vitamin C. May mas inami pag idilang kon sa nga pamatyag. That's why ginahambal blan na ton, yung aton nga ini nga suggestion sa inyo, hindi ini parang magpadugang-dugang gasto sa inyo. Hindi kita malipat nga ang tanan na ginapasulod naton sa aton sa nga lawas, either perwisyo or binipisyo. Pero pag abot iya sa binipisyo, investment naton ni Sir Josil. Sa diin kita sini naga-invest sa pag-maintain sang maayong pamatsyag. Hindi naton na-appreciate, Sir Josil, ang maayong pamatsyagan, kondisyon nga lawas, samtang ara pa kita sa kadamuan. Pero abin nyo kong nano, damo, naghahandom sini nga mabalik sa dati kung nagabatsyag na sila sa nagkalain-lain nga balatian.
0: Wala yung kalaning palamang ko tanong, Dok Leo. Siling niya, ako permi ako ginatuyo. May ubra ako. So, ginhimo ko, nag-inom ako vitamin C. Why? May ginmunong vitamin C. Nga, asil niya doon, hindi makuha ang tuyo ko sang vitamin C. How?
1: Ang isa man sang i-ascertain na ton sina, basi man nga utod-utod or kulang man mo sa nga tulog kada gabi. Hindi ka man sini makapahuway maayo ko na gabi. Mayang bala nun, kata Sir Josil, kung termino, ekspresyon na ito, wala nga nagapanukot kuno na mo kung kulang tulog mo.
0: Mm-hmm.
1: Matuyo ka sa aga, which is tsakto man. Pero ang pinakapunto na ito, ang pagpanukot, kung termino, gin man pagpanukot, do you think nga ang pagbayad mo sa pagtulog sa adlaw, pareha sa pagtulog ni mo sa gabi? Iba.
0: Oh.
1: Kagang problema nga mahimo na dulot na nag-umpisa dito sa lawas tungod sa kakulang naton sa tulog sa gabi, hindi na nato na Sir Josel basta-basta mapabalik. That's why pinakamanami kanya ibutangin naton sa ustong aton sa ringa pagtulog. Pero kung nag-inom ka sa vitamin C, pagkatapos ginatuyo ka, kag like for example, na-ascertain naman nga medyo hindi kinman mahamuok o kung mahukaw para may katulogan mo sa gabi, kag magtulog ka sa adlaw, kung may malansing awat, then tulog ka. Ipahuway ni mo.
0: Now, so, hindi man buta balon sining ang vitamin C actually nagapapagsik sa ato sining immune system, nagapapagsik sa ato sining lawas. Nga all the time, bisan pa may kakulangan kita sa lawas ta, nga papagsiko niya lang gid kita, Dok Leo, no?
1: Correct, Sir Josil. Kibalan mo ang aton sining lawas. Kung nga ang nagabatsyag kita sa nagrelain yung mga sintomas, actually kung hangpon aton, Sir Josil, sa husto, gariya nga paghangop, kag holistic, wala nga pagtanaw, sa perspektibo, wala na ton, ang mga sintomas na nabatsyagan naton hindi malain. Kundi mga mensahe ina nga may dapat kita himuon nga makapaayo dapat sa aton lawas. Kung nagaluya kita, pahuway. Kung ginatuyo kita, tulog. Amo nang buot ang balon sang aton sining lawas kung ginhatagan kita sang amo sina nga mga mensahe.
0: Now, ining mga nagabatsyag na actually, Dok Leo, may mga kilala kitang ara ng type 2 diabetes bala. Ang masami nga ginahimo nila, kapin pa kon may mga ubra, may mga hiling nga gawon. After nila sang lunch o kumpanyaga, dayo nila pasundan sang kape.
1: Mm-hmm.
0: Ang reklamo niya si nila permi si Dok Leo. Ako mismo, ka-istorya sina sa mga kilala tang maya mo na, siya hindi ka pagar sina yung kape sa katuyo ko.
1: Mm-hmm.
0: Siling niya namin mantulog ko kagabi, pero siling niya nga, hindi ka pagar ang kape subong sang tuyo ko. Natuyo sa tapos niya panyaga, Dok Leo.
1: Te, isa balan ng pagkatuyo, Sir Josil, isa sa ginatawag sign nga hindi balanse. Kag manami, kag hindi maayong pag-function sa imo sa ring insulin eh.
0: Mm.
1: That's why, may termino ganun, Sir Josel, nga extreme sleepiness after meal. Ano bilang hindi umapunggan na, Sir Josel, ang termino si kilala ko, Sir Josel, do ginasuyop, ganun akon sa ring mata, nga magpiyong, sa kanami, ginitulog pagkatapos kaon.
0: Do ginaduyan ikaw.
1: Do ginaduyan ikaw. Nga tsakto na, hindi basta maumpawan iya sang kafe.
0: Mm.
1: Amo nang isaman sang balantayan man, kag mahimo nga masiling kitang kaupod sa mga sinyales kung ikaw sini ang isa ka diabetic. Pero, notarin nyo bala, once nga maghimo ka mo sini sa ganitong positibo nga approach pag abot sini sa

0: lifestyle modification, amat-amat ina nga ma-improve, Sir Josil. Nga pagtapos mo kaon, maamat-amat, ikaw sa ni energized. Pero, ang pag-nap, Sir Josil, sa unto, sa ni, o kon, ano man nga oras, hapon, sa ni, good for our health man na siya.
1: Mm.
0: Pero lain naman niya nga istorya, hay, o kon nga istorya, kung dali ba, pagkatapos mo yung kaon, pertigan ang katuyo ni mga ginabatsyag, sa ni, kapin pa, kung diabetic ka na nga daan, or may insulin resistance ka.
1: Okay, ang nap is good. Ang napping ko no, isang pinaka-range siya, sa ni, 5 to 15 minutes at the most, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: But tama to say, that's a nap. Ibang sinigani, kasandig lang, kahilay-hilay lang, makatulugan lang, ambal nila, madulagib lang, espiritu mo. Do, why ka na kahibalob lang ko, diin ikaw na ano ikaw, kag ano ang plastada mo. So it's a nap. Lain naman niyang tulog, Dok Leo, ka nagahurago ka na. No?
0: Ang iban ko no, Sir Josil, nag-nap lang sa opisina, ang pagmata nila, off na.
1: Nap off, galit. Nag-nap lang para mag-off. So sa mga kauturan na to na dapat ninyo initandaan, dapat na itong tandaan. Isa pag idari ka pa mga coach niya, anong may ara selling niya sa premium D3 soft gel capsule kag premium D3 coffee mix selling niya? Nga maayo ini para makalikaw sa diabetes.
0: Ang isa, Sir Josil, sina ang vitamin D3 mismo.
1: Oh.
0: Kaya ang vitamin D3 mismo nagabulig ni Sir Josil para nga mag-aktibo pagid ang aton sininga pancreas. Ang aton sininga pancreatic beta cells nga naga-secrete ni Sir Josil sang insulin. Nagabulig ini para nga maamat-amat panumbalik ang aton sininga insulin sensitivity. Kaya ang vitamin D3 nagasulod din sa aton sininga beta cells. Naga-interact no sa ginatawag vitamin D receptor ang aton dito sining pancreas nga nagabulig ang vitamin D3 para ma-regulate ang genes involved sa normal beta cells function. Nga nagabulig, Sir Josil, amat-amat papanumbalik sa aton sining insulin sensitivity kung ikaw sining insulin resistant. In fact, ang kasanag palang gani, Sir Josil, sa aga, naway pa sa silak sa adlaw, ang kasanag pala nagabulig para sa aton sa nang insulin sensitivity. Kag mas naganami, pagid kong masilakang kita sa adlaw tungod sa vitamin D. Nga amo inang ara, dira sa aton sa nang premium D3 soft gel capsule, kag premium D3 coffee mix. Tamo ang kombinasyon, gani ginahambal na ito niya. Ang kombinasyon sinisang premium D3, ako vitamin D3 kag sunthones nagabulig para maamat-amat panumbalik sa ning aton nga insulin, kung pa-improve ang aton sa ning insulin sensitivity. Inatungod sa pagtuon, Sir Josil, nagapakita nga ang mga tao galing nga obese, manubo ang ila sa ning vitamin D3 sa lawas. Nga ang obesity, nagapadako man sa risk, Sir Josil, sa insulin resistance and type 2 diabetes man.
1: Selling niya, way pa ako makapacheck selling niya, pero natingala ako bala, makakita ako selling niya sang chocolate bala. Do, hindi ko paguntatan selling niya hasta hindi madudang ginawa ko.
0: Mm-hmm.
1: Kabala ka lang sa guro. Do, kay nali guro ka sa lapo guro, bisan ano pakalapad guro sang chocolate bar guro, basi kon isa ka pulungkuhan, ubos bala.
0: Timanami, sinan Sir Josil, parang malikaw ka sa tuman sa nga temptation, kaya mo nang hambal bala na kung makaumpisa ka, di ka balo magprino.
1: Basi way gin man prino.
0: Tambal sa kilala ko sa Lost Break eh. Oh. Te, siguro, butangan mo lang sang isa ka kusi or isa ka slice guro, Sir Josil, or dependes ka kuon niya gusto mo, Sir Josil, ano? Pero kung pagustuhan tan si Sir Josil, ti ubos sa ganito, hindi sa ganito magpreno mo.
1: Mm-hmm.
0: Ding hustuhan lang, no? Nga, hindi ka na bala, kung may mo gusto pa magpadugang, pero hindi ka na makakuha bala. Kati amo lang ng ara nga available.
1: Isulod mo na lang, bisa lagpit, Dok Leo. Nang sa, ano, bala lagpit sa mga ilaga, dira mo lang isulod ang, ano, ang chocolate. Para nga kung kuton mo, lagpit kamot mo. Te, para hindi ka malagpitan, hindi pagkuton.
0: Sa Jason, akong praktisa niya, Sir Jason. Pulawan niyo, praktis mo. Paano nga hindi may pit kamot siya? Ang punto natin, Sir Josil, sini, nga isa, kaposible ha, nga basi may insulin resistance man. Tungod niya may craving si Sir Josil sa ginatawag mga matamis sa makalamay.
1: No.
0: May pila man ka mga pagtuon, Sir Josil, nag-reactory, nga kung nag-crave ko sa chocolate, mahimo nga manubo ka man sa magnesium. Kag ang magnesium actually tuman man ka importante para mapanumbalik ang mata-amat ang insulin sensitivity. Pero dapat ang magnesium naton kwaon naton sinisa balunggay, kwaon naton sa ampalaya, Nga makabulig pa nung balik ang matamat sa aton sa nga insulin sensitivity instead sa mga makalamay sini nga mga kalanon tigilim nun nga ti cravings lang ganyang rason sa Sir Josil hindi gin nato nina hambalon gin nato na hambalon magin nato hindi nato ina need kundi desire lang na tungod sa mga imbalance sa lawas nato.
1: Kung may ara gin man ka mo bala pala makutanon partidera, you know, pwede gin ka mo makakadto sa clinic mo. Galing kay ti dari sa Panay kag sa Negros Island region, ang clinic ya sang Yes to Health nga libreng konsultasyon ari lang dari sa siyudad sa Iloilo eh. Sa A Young Building Yulo Street, dere sa City Proper tubang sa Midtown Hotel. Libre dang konsultasyon except Saturdays. Magsabado wala sirado ina Domingo hasta Biyernes. Kadto lang amo dara pwede gig kamo dara makapa-check up, pwede kamo dara maka palapit agudto mahibaluan kung anong problema ninyo sa lawas, kulang ang mga vitamins or minerals or nutrients. Pagkatapos basi taas man ninyo sininga blood sugar para nga magiyahan kamo sa ginatawag proper supplementation. Kay ang mga ginabatsyag tani pareho sa diabetes, actually kalabanan sini mahambal kita guro 95 to 99% kung nga ang ginatapikan kita ka diabetes. Arigid sa ba naton amuning pinaka culprit gid ya Doc Leo, secondary sina ang aton sini nga physical activity.
0: Mm-hmm.
1: So kadto kamo sa clinic para magiyahan kamo. Bukas ang clinic naton from 9 o'clock in the morning eh. Kag actually ining mga produkto na pang-mention na mo Doc Leo available na sa clinic mo. Available man ini sa mga butika nga suki ninyo. Or if not, basi may ara dira branch ang Mercury, Mercury Drugstore, Balaros Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, or sa Watson's, pwede ka mong kabakal sa mga produkto na pang-mentionar ta, kag pwede gani sa may TikTok shop, kag sa Shopee. Sa Bacolod City, actually, may Yes 12 store na mo, kompleto na. Kung kaysa may mga branches nga sang mga drugstores, masukin yung butika, may ara sa mga fast moving hindi ka mo dayon bala makabakal ka out of stock. Kanto ka mo sa clinic kaya why na nagkakahubsan sang stocks eh. Sa Bacolod City ara da ang Yes to Health Store sa Barangay 39 Lizari Street, Bacolod City. Sa mga taga Calibo, Aklan, Capiz, Antique, ha, Guimaras and iban pa gid sining malabutan sa aton yung pagwaragwag, sa suki niyong butika, kadto langit ka mo. Available din ang mga produkto. Sigurado ninyo, may tatak Yes to Health. So, that's for insulin sensitivity, no? Pero kung maghambal kita, Bidok Leo, nga may problema ikaw sa insulin absorb or insulin release sa lawas naton, may pagka-abnormal, aside sa ato siring blood sugar, nga nag-effect man sa ato siring blood pressure, sa matatagali, Doc Leo, may mga patimaan man ang lawas ta nagapahibalo sa aton. Oops, taas imo blood sugar, Doc Leo, no?
0: May aragid, Sir Josel. In fact, ang isa sinisang batsagan, kumo nagiman gani ni sa mga may problema sinisang balansa sa blood sugar, among pagburon sila sa nga panulukan. Tungod nga ti ang aton, mata, Sir Josel, may gagmay inatira ng mga kaugatan nga once gani karon nga may imbalansa kita sa sugar, makulangan sila sa supply. Tungod nga, syempre, imagine Sir Josil, ang kalamay balang tinimpla naton maula sa aton sa lamisa versus sa tubi yung naula lang sa aton sa lamisa bala. Ang tubi, Sir Josil, mamalama lang ina mo. Yeah. Pero may kalamay, yung mapilit ina.
1: Makurta pa.
0: Makurta pa, Sir Josil, ano? Kaginaamag pa sang subay eh. Amo nang isama naton sa isang huna-hunaon kag ginatawag paminsaron, ano? Nga mahimo, magluwas nga nagpahina sa aton blood circulation, nagadamage pagit iya, Sir Josil. Ang mataas sini nga kalamay sa dugo, nga nagapadayon, nagpabilin, nga hindi na kinanglanon kontani, nagadamage, o kung may contribution sa pagkadamage sa aton sini nga kaugatan. Resulta, Sir Josil, nga ang aton sini mata, makulangan man sa nourishment. Nga nagresulta man, Sir Josel, sa paglabo sa aton sa panulukan, idugang pagid naton ang mga outside factors, Sir Josel, mga ginahimo naton, bisyo naton, idugang pagid ang kakulangan naton sa pag-provide sini sa nagakaigo ng kinahanglanon like mga antioxidants. Kundi nagtaligong tingob na, Sir Josel, may outside and inside factors kita nga nagapalala sa kondisyon sa aton sa mata.
1: Ang isa ka pamangkot na rin, Doc Leo, selling niya, siguro mataas akon blood sugar ay, nga nagapalang huyos-huyos ang akon sininga panit selling niya. Bisan ano, kabanyos bala selling niya sang lotion, nagahuyos ang akon panit.
0: Ah, makasili magkita, Sir Josil, nga basi man. Pero, ti subject for confirmation din na siya. Gati siya mismo ay makamaan, kagbasi lang mataas ang yasa ni nga blood sugar. Pinakamanami, sinati makapacheck agad sa imo, sining ginatawag dugo. May mga check na pwede ka may imo, sinati imo blood chemistry, FBS, HbA1c, parang mabalaan mo kung nagataas imo sining blood sugar. Or hindi gani, basi kulang ka man sa pag-inom, sinisa nagkaigyo nga tubi, basi dehydrated ka lang. Nga ang dehydration, Sir Diyos, nagapamalaman, nagapakurinot man sa aton sa nga panit. Or, dugangan pag yun, basi ang mga gina-apply mo sa imo sa nga panit, may labot man tungkod sa mga chemical dira, nga nag-react sa imo sa nga panit. Or even, sa mga habon na ginagamit mo, may labot ina sila tanan, Sir Diyos. Nga bisan pag ginagmay, kung masami na itong ginahimo, nag-resulta sa makita mo sa imo sa nga panit.
1: Kaparyos ini sang main istorya kita bala nga masahista bala sa mga massage clinics bala. Paryos ang mga utod nga mga bulagabi nga masahista. Pero iniya nagaubragin sa isa ka massage clinic. Sa natingala ko kay ang ila ginagamit bala ti may mga commercially available nga mga balanyos bala, Doc Leo. Ang ila bala nga palad sang kamot bala, nagapalang damol kag pamatsaga mo daw puno bala sang kibol tawag ta. Sa nagatig-a. Pamangkos niya, but kun ano niya? Kasi ako kaysa, inakumos ko naman ang gani sa tagok sang kapayas, sa dahon sang kapayas, pero hindi gid siya makuha. Nagabalik gid siya niya ang pagkatigaya. Natingala siya. Kaysa una, hindi man kuno amo na katigang iya sining nga mga palad bala, Doc Leo.
0: Ma-consider na ton, Sir Jose, kung masiling na ton, nga may labot man ang mga ginagamit na ton, dira. Sa parte sa aton sa nga trabaho like kung ikaw sa ang masahista. Pero siyempre, Sir Josel, ang friction kung parmi mo na ginagamit balang, Sir Josel, may labot man ina eh. Kati ginapagtawag sa ginapwersa mo o kung may pressure na gina-apply sina sa lawas ang emosin nga ginahilot o kung ginamasahe. Pero makabulig gina, Sir Josel mo. Aryo, tip ko lang sa aton sa mga tagparamati kag sa mga nagamasahe dira, makabulig ang ginatawag VCO, Sir Josel. Sa pagpahumok sa aton panit bisan sa aton palad, kagkapin pa kung ginkombinasyonan bala, Sir Josil, sang moringa oil nga kargado ini sa ginatawag oleic acid and vitamin E nga nagabulig kondisyon sa aton sa nga panit. Sa mga waay pa makatilaw abi try nyo kay nagabulig man ni kondisyon sa aton sa nga panit. Kung halimbawa maghilot ka mo o kung magmassage ka mo, why don't you try? Sa mga gusto lang niya, ha? Pero sa mga nakatry, Sir Joshua, na-appreciate din nila ang paggamit sa isang Sunthone plus herbal oil. Kaya nga man, ang ginamention na ton nga mga sangkap, Sir Josie, like VCO, like moringa oil, ara dira mayor niya sininga mga ingredient.
1: Oo. Oh. Kag ang calming effect ya, Doc Leo, no? Nang daw pamatsaga mo, daw palang lamig ang surface ay mo sininga panit, pero nagkakuha ang palamaol sa imo sining kalawasan, Doc Leo.
0: At tungod naman niya, Sir Josil, sa efekto iya kabenepisyo sang peppermint oil nga ginupod dira sa VCO kag moringa oil.
1: So tikon hindi gid ya mga kaparanak tari kung gapala nakit gid man ang lawas ninyo pareyo subong gapala musog-busog ang imo sining mga joints labi de gid may mga arthritis bala pagkatapos ang iban sining naga tingala kita, nagapalang hubag-hubang ila sininga tiil kung makatapak sa malamig, Doc Leo. Pagkatapos nagasakit dayon ang ilang mga joints.
0: Kalabanan, Sir Josel, makabatsyag sina ang may mga problema na nga daan, like arthritic pain yung mabatsyagan, Sir Josel. Kaya kung matugnaw gani, isa sang aton sininga, kung ang normal nga reaksyon sa lawas na aton, Sir Josel, kung matugnaw, nagahina ang aton sininga, ginatawag circulation. Unlike kung mainit, yeah, Sir Josel, kung warm. Pagkatapos, ti ang isa sina, dira, sang rason man, kung na di ba, matugnaw gani ang tiyempo, hindi kita masami makabatsyag sang kauhaw. Nagahina man ang pagproseso sa aton sa kidney sa paglimpyo sa aton sa nga lawas. Kaya nagahina, Sir Josel, ang ginatawag pag-ubra, pag-trabaho dira sa aton sa nga sistema, sa aton sa mga joints kung nagatugnaw sa ni ang tiyempo. That's why, hindi ka mamatingala nga kung tugnaw ganit tiyempo, nagatukar ang palanakit nyo sa inyo sa nga kalawasan. Reaksyon niya na sa lawas, pero hindi kausa o kung kabangdanan ng tugnaw, Sir Josel, sa pagtukar sa ni sang rayuma. Kundi trigger lang ina siya. Mo nang dapat naton sa nga bulubantayan man. Pero kung halimbawa, gusto ka mo sa nga mahagan-hagan ang sakit nga mabatsagan nyo o kung ang pagpalanakit, makabulig ang pagmulumasahe sa Rjocel gamit ang Sunthorn Plus Herbal Oil. Amo ganin ang rason na ginamasahe ina o kung ginapisil-pisil ina para mabuligan niya magnami amat-amat kag mabalik ang manami sa nga blood circulation.
1: No. Sa nga ako naligan niya buton ko arthritis, yan nagaluko, ginako, dababoy galuko. Babota malo siya, hindi nakalakat dok na yun. Selling niya ti samtang daw mabatsagan ko palang daw matukar siya ano music pwede ko na dayon imnan selling niya sang cease the pain.
0: Actually isa Sir Josel sang kinanglano naton nga himuon kon may flare up o kon may pagatake sa isa pagsakit sang arthritis. Amo ang pakalmahon ng inflammation. Ti mga NSAIDs Sir Josel may benepisyo gidira kasubong sa pagtumar sa ni sang aton sa nga cease the pain para nga hindi na further bala Sir Josel magresulta sa iban pagid sa nga mga komplikasyon. Ti isa nga daan sa nadira Sir Josel mas stress ka eh. Kung sige ang sakit init ulo mo aburido ka manang hambal sa ginatawag kilala naton nga once gani nga buton sang arthritis sila ilan nanay hindi anay kamo to magsamok ka hindi anay kamo to magpalapit pakalmahon ta anay patumaron ta ni sa the pain
1: pero ang problema sini kon magsigi-sigi man lang Dok Leon magbanog na gid sa perse putamlo sini nang makitaan mo na gid bala hindi na ni chronic kundi banog niya sa matter of reaction bangod kay may inflammation na or may ara na sang komplikasyon na bi or may problema ka nagid pero ang banog ya kada last three sa kagahol niya ni Mr. Yati si Mrs. lang na makalulo Dok
0: amo na ko nung banog Sir Josel nga makalalaton
1: kagamon ako nung banog agi na pangita ako nung sang tanan eh. Amo nang hambal nila nga kung magbanog na malang tani sinya hindi na lang magkupos mo.
0: Ay hindi ka mo, hindi man nahalando mo na. Actually expression nila sa iban Sir Josel nga medyo ginapangita nila ang ila bala dati nga performance Sir Josel. Pero hambal sang kilala ko sa dok ako senior age man ko. Pero kung makainom ko isang turbo dietary food supplement, feeling teenager ko ya.
1: At least mo nang hambal nila nga hindi bala ikaw makabatsyag dayon sang natawag sininga daw inferiority bala. Ambal nga ay si kun kay sabi makakita sila nga daw luya lawas mo siya daw hindi na gani nakahulag ako galingon niya siya mamiter pa. Pero kon makaturbo ka Dok Leo mo ang hambal nga karbaw lang kung katinigulang mo.
0: May expression na Sir Josel, medyo makahalam utan, pero masiling na ton nga daw may punto man. Makainom ko na sa turbo. Hindi maguntat, hindi mabiring mo.
1: Arang hamal nila nga, siling niya, eh, tingin ka, una karagayaw. Siling niya, hindi nagbiring, siling niya, tilo. Well, initanan mga produkto sa Yes Health Incorporated, mabakal sa suki nyo sa mga butikan, pharmacy, malapit sa inyo sa mga lugar. Kada walang ala na kami ni Dok Leo sa Tiempo, abe, sa ato sa mga pagpanagad sa programa The Secrets of Health. Salamat gid sa inyo sa mga pag-upod, pero kuanta na siya sa mga parting words sa ato sa mga certified naturopath practitioner and consultant, Dok Leo Amos, Dok.
0: May mga ginabatsyag na kondisyon kita sa aton sa kalawasan, ngang iban sila naghuna-una nga tub-tubuhi na nila sila nga dalon kang magpaanto sa ila. Pero sa padayong galing na ito, yung ginatunan, nagapadalom kita sini sa pagtuon sa aton sa kagalingon, especially pag-abot sa ikaing lawas, may mga kondisyon galing kita nga mahimo magali maremedyuhan tub-tub masolusyonan kasubong sining, insulin resistance kag timprano pa nga mga sinyalis sa pagbatyag sa ni sang type 2 diabetes pinaagi sa usto sa nga nutrisyon pinaagi sa ni sa pagkaon sa mga utanon kag pinaagi sa pag-inom sa ni sa mga suplemento di kalidad kag FDA approved kasubong sang Sunthorn Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Sunthorn Vitamin C updan sa healthy nga lifestyle exercise kag gusto nga pagtulog amat-amat naton ma-regain ang aton sa ring health amat-amat naton makuha kag masaylong aton tugalingon halin sa patod na pagbalatian tubtob sa pag-ayo sa aton kalawasan ang inyo certified naturopath practitioner Dok Leo Amos nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sa balatian disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Dok Leo Amos. Salamat gid sa inyo pag-upod ha, sa isa naman kedisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM 103.9 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy boost.

0: Pantod Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng binti ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement from Ed. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga buti ka. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit nga sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Ascult Blow the Dancean, Tanta An, Ika Pemulan, by Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ako si Sarah sa aking katulad ng Lilo. Sa aking pakausa.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Meribel Isa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nanyang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, pula ka lang music, magkatapos mag-talk up lang. May harap kayo sa mga balita. Blabs, amin, bigit sa mga DJs na lakad.
4: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how, kita, pag...
4: enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Tiki mo!
4: XFM 103.9.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagano naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani. Isa ka bus driver. O pagkulig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga kag likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Samtong Gold. Coffee Mix.
9: Ako sa Rodel sa ang tangkuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samtong Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samtong Gold Coffee Mix na.
3: Samtong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Pabibili sa mga butika.

0: Matagali, pinahusay. Sanford Blast Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyong magkaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
5: System Pain.

0: Isalang
1: tulak tayo ng pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
2: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: XFM 103.9.
5: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabagot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
4: XFM 103.9.
6: Na XFM kid how?
7: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
6: Na XFM kid.
8: Inani ang music ah.
6: Na XFM kid.
8: Ay, wala ka lang music magtapos bugtaw ka pala may arapis mga balita. Blabs ang arapis mga DJs nila kanjo.
9: Wala sang konkreto nga sabat. Kag wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
6: may how kita pa.
9: Enjoy lang.
6: Nga XFM gid how.
10: Timo.
4: XFM

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour niyo pa langit, di ba sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangki na dating ng akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain.

Philippine Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong pangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
2: Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan?
5: Mag
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar, El Bonbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
7: Edgar, sa ka-service ko, may aratos sa mga chronic back pain. Ako, ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa mga jag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang aking likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sample Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia.

0: Grabe na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble.
6: Pre, patung ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo food supplement from Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement from Himo, mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
9: Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
9: Samson Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants. Ang Samson Gold Coffee Mix.
9: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
11: Lalakas.
9: At gaganda ka pa.
13: XFM 103.9.
14: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
15: Edukasyon.
14: Edukasyon. Edukasyon
15: para sa ikaayong lawas.
14: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
15: Edukasyon,
14: edukasyon
15: para sa ikaayong lawas.
14: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ang mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag ini ginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potential nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapahaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae malang nagabusong laki, Wyman. Arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
15: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
14: Matika naman kita ya sa Amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang evergreen herbal capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kunsariin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan, nga may kaang tanan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sinigang blood pressure, kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sinigang mga kasukasuan, kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sinigang mga dugo, ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang evergreen herbal capsule, ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll, nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon, tati halos tanang sangkap sang evergreen herbal capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang evergreen herbal coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santone. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
4: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City.

0: 103.9. Sample Plus
1: Gold. Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Sample Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
0: Sample Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
2: Pinahusay.
0: Mabibili sa mga butika.

0: ka.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni isang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko nag-huben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diintag tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diri yun.
3: Ah, dali na.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Esel Komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus
4: Herbal Oil. System pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Sa'y sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na cease the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.

0: Mix FM 103.9.
1: Sakto Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Sakto Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Sakto Plus Gold.
3: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chong. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kakareply ng customers, okay lang ang natakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
6: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
7: Wala-wala, gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas.
1: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang Picto.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-mycollagen, kag-glutathione.
1: Samsung Gold. Coffee Mix. Nagkape ka

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita, blabos, nami, bigit mga DJs nila, kanya,
3: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how, kid,
3: ah. Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tiki mo!
3: XFM 103.9.

0: Kali pinakusay Sanfon Plus Gold.
1: Mabili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sanzone kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: sa may agreement ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Pag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sister Pain.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Clarice, nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
10: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
9: Maluwas sa manamit gin,
10: may free color.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ang hindi pa po, sitwar po ako. Inaano po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako ay saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-equate time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika. System

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.